tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4.

0: Kabuli buli, di jabaga mukare tanga zebe, lingutwele jagop, mona kibuaga mohale harabale, morena mariba batasa metiga gap, magaga tele majarella peles, siti apelo sabakwe na kanya pafito, ngabuaga buliane gato sarife.
1: Ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlanka re mo sotho thapelo buliane.

wena erenga ha o sapa madiba o ya nyolo wana o ka ti wa o ka tsala me ka le mehlolo batho ba bona di epepe mokwena emotona wa hang kopane ya mathunya ke tekele bo jwa lo mokana modimo wa ka ya ntsengang a di mile pete melo wo yana ntsenyetswa bo lo di nkontsa ka yana ya ntsengang a di mile hore ke ne ke solo pa nya mautu wa ka o di mampa ya ka ya le bitla ka ena ka nke wo ya mohau ele nyona isopa ka kai fuke ye ka tsitana le ho rotisetsa hantla ka go di ofisi tsotlhe tse tsa maisanga ena tsebeletso Ote wa di modimo Oya ta se mautu Karo ba sebele tsi bohle ka ofela ba hantatai Ka go tlo ke le bo jwalo ena khaitsedi ya motho laela e mapone Yang ke nga monna ti utlwa ho renga ya borobonga ho nyelosa ho le ba ho renga ya ne aruna ya le shimele metso emedi Na go nga tsa bo chachella kwana Aile nga fitla usia hamona tele yana DJ Sam Namba Olima PC FM Walwena mona tjwalo ka house music Olikela hanto horrenya na gona borraro Ya santsa boka di khomo ka go sepela mwansa haula penga mo ditseng lona tenga mo sebetseng wa ho ka ofwa pakana o kentse headset ya hao Ibitso la ka ke tapelo ke mwana wa habulani Mano wa ka mono ka kwadinge ha so di ke botlenge ka sa le balala le tlatsa stadium hantle ka sa thaba le pantsu thaba ye se pono mping ha bo matswal ho tinga ke buisa nga ba le ke magana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suudi se uri ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso Ha sali tlala ntjotjo le bo etelle pele ba mogana taelo matsuso ha ile morena kwa ba netheko ena ke morena wa thaba moto tlile tsela bo raro ke ntataruna ka wona go putla nala la le shume le metso emena le tsatsin la ka jeno ke la bone le tsatsin lena Kedi yona ke ya botlhano selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. E dutse hantle di mamatsatsi a lekgolo mashume a mararo. Metso yona e mene. Ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a makgolo a mabedi mashume a mararo ka motso o le mong. 231. A tinyane beke yona ke ya mashume a mabedi ka motso o le mong. A thutu ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robong mashome a mararo ka metso e mene 1934 e sale ke fihlile hantatae ke sebeletsa PC ya fama lenanong le monate le bitsitsweng ya selemela moon and drive show le mo E4 ke wa bana ba kgwale o ya tseba gore thapelo ke lelomolo ka go lenanong le na metsotsong yana e rrobedi ba re frela monate o reng ya bona ya boraro a re feta metsotsong yane e le shome re tsosolose moya wa rona ka mmino o monate mmino ona e le wa difela metsotsong ya mashome a mararo tshebeletso ke ge ba hao morena o reng ya rona ya bona

0: yona re tla e fumana hantle palo yeno ya lentswe testamenting e ntšha bukeng ya moefankgedi Luka kgaolo ke ya 24:4 temana ke ya 50 ka motso o le mong go isa temaneng ya 50 ka metso e mmedi ka reng ka monate o fitletse gore renga ya rona botlhano ga e fetile ka metsotso e 30 ga ke tla fitlha ke tshwaga masego ka letsogo ga ke kgutla mono ke nke mokgatlhelo wa bobedi wa palo ya lentse e tla re beya monate metsotsong ya 15 mo ke tla fitlha ke tshwaga masego ka letsogo ke be ke nka jalo dipitsa bapa ebile re qetelela jalo palo eo ya lentse o tloa mone ke lata gantle moshimane wa ka tlalefa wa gamputse mo a leng ona a ikona letsatsing lena ke late tlalefa wa gamputse banna ke lata gantle Bishop Matšhatsi mo a leng ona teng nano nne monnate o senya wa letsatsi e le letsatsi lane la nyolo elo banna ya bikaleletse taba tsa yona he e sentse e gaola le ona yo gaola watswa le ona yo gaola he homonat
1: ibile wa thabile
0: homonat
1: ke thabo fela maneng
0: he nkhwa fahle
1: ka tolaka
0: he la motho a le khuwe
1: hala mangwele wa di
0: ha ga mangwele nake
1: ntate se a le bo kampo e kholo ya bophelo go bana go bala ke tlholego qala le gona morena mosebetsi ona thapelo ya morena nkata gona ya magodimong lebitso la gago lefalaletswe
0: moso wa gago otlhe thapo ya gago etse lefatsheng jalo ka e etswa legodimong o re fe kajeno
1: bogose ba rona ba letsatsi le lenleleng o re tshwarele melato ya rona jalo ka le rona re tshwarela ba re setetsweng
0: o se ke wa reisa molekong o mpo go lwanela o ye mobe gobane mmuso kwa gago le maatla le kganya
1: seloko o sa feleng amen
0: amene nkgo a fatlha mogalesuku mo antatemololo gowe
1: amen gatolaga
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka goge le ka gore ko etse o botlhokwa molemong wa moifa bana ba kgwale ka seitana le o basotho ka kakaretso
1: e bolo ba e bananelo ngwaneso
0: tlhompho le thogiso di iso go yena
1: amen
0: ngwaneso ka e bua ga monnate banna le nkgo mantaote maleng ona teng a utlwa ntle go ngwane nwa wa ka o pasitse bua lejena a o pasitse bua ejen gore bo Margaret Marabe mo ba leng ona teng ko go ba utlwa antle bo ngwana ditsela ba utlwa gantle mo ba leng ona teng gore a o pasitse bua ejen gore o mo tswetswene ke tla ipumela ke ikentse bjang ga ona le thole ke tla ipumela ke ikentse le ona metsetsonyene le shome le metse mmedi re kata one ya mokokotlogeng ya bona ya boraro re pompa mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela o dima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatate wa gantle avane lesotho hotel and casino lenanong le monate le bitsitsweng fela selemela morning drive show o itsamela ga monate le number 1 bule bule
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

re ya o kopa ntate. Paul Lechalaba.

0: Amen.
1: Amen. Ke
0: mabusa mo ka tsena ka thutse. Ke ba nna ga ke be ka Ke tsona di nthotse monnate mo ifong wa bana ba kgwaletse ka ngatswana tsi. Bo mme

ke wena ya tla ikgethela tse. Ke wena fela ya tla nga u ikgethela tsela gore na ha o tlwa mo o batla o ya kae. Mogala modimo ga se botle ba ge mogana mogena ba tla go tsera busong wa modimo empa ba tla ngwe kena wa bona ke ga ta ona e fika mona mono mageng empa ba tla ngwe kena ke ba etsang a thato ya ntate ke ba etsang thato ya ntate yala ha u ditse mo riting wa tebalo o go tla ya ha ntate bang u ditse mo riting wa tebalo he o emelane lo nna ntso supa bulane mo no ntso ga ao le se ka la mokwa bua ho le jwalo o le batha o maoto a shebile nge mogao o matso a malelele ebe o ike mo ntso mbalolaka wena o itse mo ke tingwa tebalo bonyane nna ke ntse ke atleha o ke nne ke re mokana ke a o tseba ka ba ha o mogela empa ba tla kena mmusong wa ntate ke ba etsang a thato ya ntate ya nthumileng sefefo sa moya

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ngwa fa fa
1: e ka gona re tiisetse tumelong go ba ne tumelo senyane sebetse ke shile shwi re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngwa fa fa
1: mashuku ga tla
0: morena mo dimo matsiriso la khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha o nnisi
1: go be go lwana tsena
0: amen em tsamai re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: ntate tshukulo
2: le ke yo rile ha o ka wa mpha metsi kanwa ke le ke kura ha o ka wa ntlhela le ke le le ping ha o ka wa ntlhela re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate tshukulo mo hai ka khoronya bana ba ntate molo ra tshosane re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
0: mwaneso
3: le tsatsi ha le sa tshaba e bitile go ile re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate mokgobo
3: ga mantshwenyane ngwana mme
0: o ntse o sa e mamela ka mantshwenyane kapa o ntse o ikenela fela
3: ke le maletse nako ena ngwaneso
0: ke a leboa ntate wa a ga ke le maletse na go ena ngwaneso taba ke o gona wena o le maletse ifing hele a bua taba ye bohloko banna bua taba ye monnate banna ntate mogobo a ga ke le maletse na go ya o rape bona la batho ba le maletse ngana go tsempe bona la batho ba le maletse ngana go gasa o ya digetseng bona la batho ba le maletse ngana go utlisa maya bana ba batho ba ba mbohloko hai empanta te mogobo a ga ke le maletse na go ene ya ka nkatswa ka chaise ai ya ka nkatswa ka tsama ka ga ke sebedi motho aba o wetsa ga wa se bana ka nnete ha tlo aba go ngwanetsu a tsama ba be tle meno wa go ngwanetsu ene ke thola ke mo sheba ke re au ha ba ha o morena sitting a se di ba samadi mema mo pe ra mabitsa wa le ka uta ke re motho o ya fetuwa empa bo holo wa modimo bona bo fetu motho fetuwa jolo ka weather

0: e ba ha o morren
1: ke ba ha morenan tate
0: e bindi
1: tsotsole ise wena o o morena e ba ha o morenan tate
0: e ba ha o morena bindi
1: a seri a morenan tate
0: amen hle ngwanesu
1: amen ntate
0: thank you ngwanesu wa utlwa ha ke ngwanesu e hletswa ka ofela ha ke ngwanesu e hletswa ka ofela ona le ka e ka mo tla bona fela ga e tswa fela ka menwa ka pi eh eh eh eh sa ba sa tula utjala ke ba ha o morena bona ka le fule se hlo ke tla o amoa se ratwa nga ke pelo ya ha o re ba ha o morena ngwana ditsela a le kwading ke ba ha o morena
2: ke ba ha o morena
0: ngwanesu
2: Mnyolo ile mo di molete le se makotla a Israele pele. La khoha, la tlaema ka moga bona. Mme topallo ya lego ya tloha ka pele ho bona ya tlaema ka moga bona. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena metsidi.
2: A pita mo kweni.
0: Amen nne.

re ba ha o morena bokanga morena ho bane o molemo mo hauwa ha e ke o sa feeling a o tsili a le khubetswana

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Morena wa masisi.
1: Nke ke le se morena o mphe sebete ha ke hanyetsa. Mamelo ya nnete ha ke hlophe. Pelo e beyang pelo e telele e ikokobetsang. O nno ntshetse pele ka mohau wa hao. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena, morena wa masisi.
1: A pontsho ngwaneso.
0: Amen in eso. Hanka tsamaya go hlonga ya moriti wa lefung ke ke ka tshoha bobele ha bo le bong ne mapaki mo hanga le a le tajane hanta te molo ra mahute e ba ha o morren
1: ba ha o morren wa le
0: ngo wa nka pu
1: eh eh o le tsono no ba di fetsa o tshela ke tlo
0: ba ha o morena wa nngwe wa nka pu
1: amen e pholo nna ke
0: amen le ka uta Jesu enwa ya nketsenga le hodimonga o tlatla ka mogwa o tshwananga le o abonenge a nyolo hela le hodimonga Eba ha o morena sis T ale dom sisi Eba ha o morena
1: Eba ha o morena
0: Rakhadi wa ka
1: O di mo o tsantsa o tsantsa de fasha sa hon nne o re ha o
0: jela
1: Eba ha o morena
0: Eba ha o morena rakhadi ntumenga matete
1: Eba khutsa wa Yesu
0: Amen e senne so What do you do? Nka pese ka matla wena ka sebele.

0: ya o tshaya lentse mogana modimo yana o mphile tsebe tseno le a di lenyane empa o mphile tsebe ya go tsenya ke mamele lentse balampa ba nsetsa fela ka sekolo a ke tla qala go bona batho ge batho ba lefatshe ge monna lefatshe ha le o nyonya e tlele ka o nyonya ai suka e ba ha o morena
1: ba ha o morena ntate
0: mempo
1: ke le na letsatsi le entsweng ke mo ha re ithabele mme re nyakang leng ka lona re ba ha o morena ntate
0: e ba ha o morena mempo makgema
1: amen ntate
0: amen nne ba ha o morena
2: ba ha o morena ntate
0: mwanes
2: morena modimo wa rona o a nyoloha o nyoloha ga ga ditlatsi ga ga meletso ya ditlhogompetsa ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena mwanes
2: ha
0: o se nthabeleng a kgobetswana ge morena modimo wa rona o a nyoloha a ga makana modimo wa gona wa nyolo ya upilo baka matso hom ahauje ha ke hane a u sin thabeleng empa motho e mong ke a tseba ene ge ke ge re a lukisanang go re a tseba ena yona ga ka ga e tloella e hlile ho hang ntlela ha e ba ke a shisha mona teng go le ke tse re lukisaneng ha ho lo re tla bebelenga re lukisanenga ge eletsanenga ele ka bonnete bohle bo re nang le bona ke mametse temane na ha bile ha hona le mo ke hanyetsa ngwana tinga o sinthabeleng batho ba bangata re kopanya mogena Jesu le ntate modimo batho ba bangata ge tle re be le tlhalohanyo pakeng ya tsa mogena Jesu le ntate modimo wa nyulo wa ntate modimo wa gona letsatsing le ga ba ha o mogana a o sin thabeleng a ka mono ka go betswana di fariki ene mpa fela ke re tle ke re shebeng ha ona le mo ke nya tsa ngwana tinga wena gaitsedi ya ka motho e mong ke a tswa ene re a lukisana mona ha isale ya nyamela ya ba ha isale ya nyamela go motho e mong re lukisana ha isale ya nyamela ya ba ha isale ya nyamela ha selo bana ke tse ba bebele ha kalo empa gene re re tle re lokise ngwe na ha ile ntate le mora na ke ntwe ile ngwe ndo na ke ntwe ile ngwe ha ho ya ka nna a se ntwe ile ngwe se ntwe ile ngwe ha re bua ka ntate re bua ka ntate modimo ha re bua ka mogena Jesu re bua ka mogena Jesu e jwalo ha ona mo Jesu a ke ba ba modimo le tenne ga ba ha o morena hai ina bali yona pere a khona ina yona pere le khale khale khale ngamba ka tsama ya tshe ina yona le khale o monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena ke thabo fela ke yes.

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena wa le.
0: Ngho puti.
1: Ke tsamaya. Le ha ke la le thata ke di ya. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ngho puti.
1: Tsamaya ke tsheki ha tsela.
0: Amen etse ngho wa ka. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena ntate.
0: Ngwanis.
2: Ke ntshanye nya na ena o mpha tsohle. Ke mme mo ipone ga hlao ka kwadi.
0: Thank you mme mo ipone ga hlao.
2: Ka mo gana ka ngwane se hlene ke sena funyeredi wa ishile ke a leboa ba fimedise.
0: A sentse ba ukwa mme mo ipone ga hlao.
2: Ke a leboa ntate.
0: Thank you mme wa ka. A re ka mo gana ka a re dumela mana be. Mme mo ipone ga hlao.

0: e baha o morena ya re ba sadutse mmo Jesu a kena ha ra bona ba tshoha haholo ho bane ba tshaba ba Jude ba ne ba tshaba ba Jude are ho bona khotso e be le lona empa seo le se boneng le se jetse batho ntate Thato Malefa empa seo le se boneng empa seo le se boneng se se jetse batho se se jetse batho yes e jwalo ntate Thato Malefane a le kgobetswane re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ngwaneso
1: baba le nna morena ba ha o morena
0: ntate mokgobo
1: mantshonyana ngwana mme
0: amen ehle nneso
1: amen
0: dumelang a fela tsohle di lokile Jesu ke tshepile wena o le jwalo ntate wa ka ba ha o morena ntate ntsebenge wa mosia a le ha ntate molo matala re ba ha o morena
2: ba ha o morena ntate
0: ngwaneso
2: pelo ya ka e tlotlisa morena moya wa ka o thabetse morena modimo wa ka gobane o bone go eisega ga lekgabonyane la gae ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena a se nthabeleng
2: amen ngwaneso
0: amen nneso e ba ha o morena
3: Kela ha mogena ngwaneso.
0: Masale.
3: Bibele e re thabang ka mehla. Ke seng ho fatela. Ke bona dinthong tsohle. Ka sinaka jeno ke le basa kumara. Ke nyaka le kganye ha e kutile ke a le bo ngwaneso.
0: Thank you, Nage.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena ntate
0: nkhompasi
1: o monna lona botle ba khatetseng ba imetse ka limolla ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena nkhompasi
1: nkhompasi ma se ho itinda
0: amen nkhono wa ka
2: amen amen
0: jwale e na le tsikitsane la kgatiso ya lentswe e ka re e tla re ferekanya jwale ba ga o morena empa ke sireletsa ya nthatanga ya bolokanga melao ya ka ntota Mofokeng a le bophelong a Vanderbilt Park re ba ga o morena mmetšhita
3: mantsha matso a bona go tshaga ba ditsenle mantsha matso a bona go tshaga ba ditseng ka kgotso le bona ba ga ba selekane sa bona ga ba ga o morena
0: ke ba ga o morena mmetšhitša pela tsheo
3: amen ga tolaka
0: amene morena molemo wa matsiritso lekganya le kgotso wa baballele bantieno nne
3: ga o tshwana le wena mokwena
0: amene nna re ba ha o morena
4: re ba ha o morena ngwanesh
0: mohaisan
4: bo ka morena go bane o molemo mo hau wa haitsi o sa keleng re ba ha o morena
0: re ba ha o morena mohaisane wa mme wa ngwana na le moshanyana
4: ka mme nwa le ngwanesh
0: morena morimo ma tsiritso o le khanya le khotso a o baballe le bantlo ya ntatu wa
4: lwana o be jalo mo shanka wa morena amen
0: amen ngwanesu re ba ha o morena
5: ke ba ha o morena ngwanesa
0: mme mmarorisang
5: tseleng mo ke tsamayang go latlhega ba bangata empa nna a ntsamaisang ke jeso ke monga tsela ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena mme mmarorisang a mokatse
5: nna a thote ngwanesa.

0: ga o kopa ntate mo ha bona o go thulela ka gore se tsene sa le fatse o thulela ho ka go le fatse le la lesotho ntate o thulela ho ka go le fatse le le tsa motho Jehova mahlo mo gana gona Jesu Kriste go pana le matshisa mo ho hanela ke ke di bele gona bohle go fikile ke mo gana Jesu Kriste a tla a tla ta tsela ya ka bo phaga ba le fatse amen
1: Amen. Nkgo wa fahla.
0: Amen. Ratola.
1: Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore o bohlokwa molemong wa moifo wa bana ba kgwale e ka sitana le go ba sotho ka kakaretso nneso.
0: Boholo ba ha bophame gona re kokobela ngwaneso.
1: Oh yes. Amen.
0: Amen. Ratola.

Ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntutu.

tsena tsohle ka o fela dikolla tlasa temana yeo re fumanya ya tsenolo kgaolo ke mashome a mabedi temana ke leshome le metso e mehlano bao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sebopinya sa mollo.

ditsela. Ke a phela morena masitha. Amene awise rorisang. Amene mema rorisang amukatsa. Amene mohaisane wa mme wa ngwanana le moshanyana. Amene ntate ntsebenga wa mosia. A ke awise nthabeleng. Awise nthabeleng. Nkapaninga nkhophuthi ka ofela wa bona ga e ba mashume a mabedi 20 amens.

0: Naye.
1: Naye.
0: Amtsele
1: zawe lo
0: kho. Kuchawa. Awu kuyiba ngimbo. Kepha kuzwe batho tamba ipanka mawo lente bahuya ka lothuko. Ufakene ke manya fulo ka pa jo ho. Lothuko bone ba le pele ka mawo ka mo.
1: Mm.
0: Re batho ntse ba le tsa yo tlile ro. Ke tsetse ke ba botsa ke ha bole nale a tsima tsa ofela. Mala la ngena ngena pine mo ke le ho le ana ho no ka tsa tsima la tanking ka ile la ba tsola ka tsa tsela se di ba sa mo mo ne jo nage
1: nage
0: sa tsoma ma kidi le ba se
1: e la dwadi yeso ka bo hlala ma go e
0: o tsela ka tsika ka tsene ya u tsika e se ba ka e le na na tsa tsama manya bo le re ka bona tsa mo mo na
1: ao wa bo bona e ka ba dwa teng manya bo
0: ke ke so la o so ka ka u ya la u di ga re di sulo
1: hai
0: na ke we
1: neso
0: o mona di na
1: ke bila o ya thabisa
0: mnatungane
1: e tabo se
0: ko wa itashela thu fela mona wa ela sa emeni mona wa ba ipasela ka go bele pa ke tsene go busa le mhaisane ke mmempo
1: go go sona la bese ke ba sidi lele ach
0: don't be ke 22 papa no bona go tswa ho masa 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 le wena o itse American pit o no sa ira tsela o re itse na tsela 22 papa.
1: Oh.
0: Mola mme mpo hepa ke tsamela go go haisana mme ngwana na le mosanya.
1: Nake.
0: Ndo ya tlhiga.
1: Mm.
0: Ke ndo tsamala yela.
1: A ga tsamal.
0: Eh. Ga ye se tsala ba ha mo re. Ka mathana sali. Masale 6 points. O khona na sa tsamaya ha le sukulo ha le go e ntse sukulo mo ha e ha le sotsane

hey he o etsa la nthetse bohloko go re ka pa ke tswana nako tsane tsa malakia ai khona hai hai hai hai hai hai go re ke tsa halo tse etsa halang hana bua le tjena a o ka ema o le mmane go re haeba ha o motho ha o bone go re haeba ha o motho haeba ha o so bone ka nnete o ntse o iphapanyeditse go ka bona gore nako tsena tse o re phelang mo tsona ai sia sia bophelo aekho a bo re phahametse kore bophahame hoo bophahameng jalo o tlotle baneng bana ba rona kore o tlo bone kgahlamelo e hahlametseng bana bana ba rona morao tjena ke mathata kore ke mathata kore ke mathata kore ke mathata o ipotsa fela gore na morolo o tlang na wona na e tlo ba wa mokgwa mofuta ofeng kore generation e tlang kore e tlo ba e jwang ha yeye o re sentseng re e bona ka matlho kore yena ya ma 2000 fela yena ya ma 2000 fela kore tshwantse o e bona gore na bophelo boo e bophelang na e phela bophelo ba mokgwa mofuta ofeng e be re ile ra fosa go kae re ile ra fosa moo re ileng ra dumella democracy ho hatella boleng ba rona a re re seke ra phelang ka democracy a re re seke ra phelang ka bolokolohi empa re ile ra fosa gona mono mo re ileng ka dumella bolokolohi o ka kena hantle jalo maphelong a rona gore jale re re a re lokolohi motho a etsa ntho ko ka etsa ntho e mpe yeo le motho a kekeng a thabela ga e le go yena a ba ga ke nako ya democracy le motho a ba tlhakantsana ba ga ke re ntho o motho o e etsa go yena ntho eno motho eno o e etsa go yena le yena ga tloa mana ba re ntho ena ke e etsa go nna taba ke gore na ga e fatlhe matlho a setšhaba taba ke gore na molao o reng ka taba tsa mokgwa mofuta o e ka ngo e be molao o sheba kwana a tseba ntho e mpe gore o e ntshe ntho ga e le mpe ke ye ke mamele hangata di buya di ntse di bua go na le motho ka mane ka borogwaneng ka mane o tlwaetse go bua golo diweleseng mona o ipitsa ga ngwana wa basotho ke a morata ke a morata kore ha o sa mo utlwe ha o tlo mo utlwe kore ha o sa mo utlwe kapa o sa batle o mo utlwa ga o tlo batla o mo utlwa empa ga o batla o mo utlwa o tla mo utlwa ke a mo rata ga ngwana wa basotho o na le o bua mantswe ka nako e nngwe bothata ga bo le teng ga bo lokele o qekiso go ntsha bothata ga bo so bo le teng ga bo lokele go qekiswa e re ke phete gape taba bothata bo se bo le teng go bontsha ga o lokele go go bo bokotsi e re ke e phete gape bothata ga bo se bo le teng jalo o batla go ntsha bothata bona bothata bona e le gale o ntse o tla le bona o ntse o bo bokotsa o ntse o bo thiba o ntse o bo thiba jalo wa bo bona gore ke bona bothata bo se bo le teng ke bone ke bona bothata bo ga wa lokela go bo bokotsa o loketse gore o bontshe
katio ibila o sa bobokotse o sa lebella o gatwa o sa lebella o hlua ka pa o sa lebella o gatwa empa o lebelletse ho hlua bane batho ba lefatshe ha o bua nnete ba ya o hlwa khutla hanyane o kwentse se tshwantsho ko iketsetse se tshwantsho sa motho yo o motsebang ye o bone ana le bothata e ka ba ke ka lapeng ka pa e ka ba ke ka ho yena jwale bothata bona ba tlo bobokotsa ha bontsha ka go lapalae ka pa ha bontsha ho yena a ba tlo bobokotsa bothata bona o nka na go e kae ho ntsha bothata bo hwe unkana kwe kae ho ntsha bothata bo hwena sikiere a yo tshwere wo go eqekisi go bua le ke qekisa sikiena bua le ke batla go sikiena etse ho nna mo ka pa ihle o etsa ka matla ho hloge o phekole sikio shebana go ya ha ene pa itsenya metso tsuki yane e mashume a mabedi ka motse o le mong le sekoto ke ne ke re basotho ge ke re itekoleng ge ke re itekoleng ge ke re itšhebeng na re ile ra fosa ga re le go kae moloko ona o tlang a o sentse o bona go mathateng o mathateng gobane re ile ra bokotsa ntho tse mpe o tla ba bothateng gobane fela re ile ra bokotsa dintho tse mpe go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ya ge re kene ka go palo ya lentswe go senya wa letsatsi le e ntsweng a bualo ke morena godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae ho theoha hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Ka nnete. E re kene ka hare ho palo ya lentswe. Yeo re tla fumana jwalo testamenteng ya kgale. Palo ya lentswe. Yo re tlanga go ifumana testamenting ya ga e ntsha testamenting e ntsha e re ke etse so ke potele le mona dintho tsa ka di tsebe ho ntumella hore ke tsamaye le wena mosotho wa eso ya gabane ke tsamaye le wena wena ngwana gwale mo o ditsinya ona teng letsatsing lena la nyolohelo e o ya nyoloha fandag a o ya le top o ya nyoloha o ya le top ka nnete ke tlo ipumela ke ikentsewa a o na letho le ke tla ipumela ke ikentse lona

Ntumele ke tle ke o dumedise tlasa lebitso le maatla lebitso lona ke la morena wa rona Jesu Kriste. Ena a ileng a šwa a re gatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng. Go kgatlhilwe modimo gore nna le wena re tle re kopane re be mmogo palonga ya lentswe yeo re tla e fumana testamenteng e ntšha bukeng ya moefangedi Luka kgaolo ke 24 temana ke ya 55 ka motso o le mong go isa temaneng ya 55 ka metso e mmedi yona ga e fumaneile e bale ya Joana. A re a sa ba tlhogonolofatsa a kgaoana le bona a nyolosetsa a nyolosetswa legodimong. Ga e le bona ba mo kgumamela ba ntse go khutlela Jerusalema ka thabo e kgolo.

se fela. Se hlekelanga manolo ya lentswe

kamora tapelo yeo e matla.

0: a dula fatshe ngwana a inyalenga ya ba ke phutha matsoa wa ka a dula fatshe ngwana a inyalenga ya ba ke kolohanya maoto wa ka bona ke bopaki ba hore ke ditse ka thabo le monyaka ka ntlonga ya ntate katiana le polelo kapa katiana le dipolelo ha ke sheba mofuta ona wa dipolelo ke fumana hore a se polelo putso a se polelo makalo empa mona ho bulelwa batho ba bang e kare motho yenwa o ne a bokane le batho ba bang e kare motho yenwa o ne a dutse le batho ba bang mme o ba bolella dipolelo tsena a re a sa ba hlohonolofatsa bebele ya ka e re a kgaoana le bona a nnyolosetswa lehodimong ha e le bona bebele ya ka e re ba mo kgumamela ba nto kgutlela Jerusalema ka thabo e kgolo ka dula fatshe ngwana a inyalenga ya ba ke rwala diborene tsa ka tsa mahlo ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nka binoculars gobane ke haellwa ke pono ka dula fatshe ngwana a inyalenga ya ba ke nanabela microscope le baka le tenga leo ke nanabelanga microscope ka lona le baka ke ubane ha ke na pono ya o ka phunyeletsa ya o ka bona botebo ya o ka bona bokahare ba ntho efe kapa efe polelo ke tsena le ngolo ke lena le ngoletswe nna la ngollwa wena a re a sa ba hlohonolofatsa a kgaoana le bona a nnyolosetswa lehodimong ha e le bona bebele ya ka e re ba mo kgumame ba nto kgutlela Jerusalema ka thabo e kgolo letsatsing ya lena ke letsatsi la nyolohelo letsatsi lena mohloditherong wa rona hodima palo yena ya lentswe a nyolosetswa lehodimong a nyolosetswa lehodimong o tlo o hopole ka moo
1: modimo o ile nga wa re rata ka teng o tla o hopole se tswalle seo modimo a ile nga a se etsa le rona mina thoko ye mong ha bina o re ruri se tswalle sa Jesu ha sena phetuo tokomela ka mo modimo o re ratileng a ka teng ho ibile nga wa re nela mora wa ona a tsetseng a inotse hore emong le emong ya dumelang ho yena ya dumelang ho mora yena wa hae a ke abele bophelo bo sa feleng a tla ske a shwa a tla abele bophelo bo sa feleng ruri se tswalle sa Jesu ha sena phetuo bibele ya ka ho senga wa letsatsi ere are a sa ba hlohonolofatsa yare a sa ba hlohonolofatsa yare a sa ba fa hlohonolofatsa a kgaohana le bona ha ba mmakala hore na o etsa jwang ba bona a nyoloha ka leru ba bona a kaletse leru a nyolohela lehodimo bibele ya ka e re enwa ke mora wa ka ya tsetsenge ya inotse bibele ya ka ere enwa ke mora wa ka ya tsetsenge ya inotse ne emunli emung ya dumelanga ho yena o tla bona sefahlo sa ka o re ke nna tsela nnete le bophelo o re ha o ya ka bona ntate ha ise o re a fete ho nna ya re a sa ba hlohonolofatsa ke mang ya sa tlo batla hlohonolofatso ya re a sa ba hlohonolofatsa bibele ya ka e re a kgaohana le bona a nyolosetswa lehodimong ha e le bona ba mo kgumamela ba nto kgutlela Jerusalema ke thabo e kgolo.

le hodimo le phetlilwe le hodimo le butse le buletse nna le buletse wena le hodimo le butse le hodimo le phetlilwe le phetletswe nna le wena ore ke yaya ore ke yaya ya ka ba sa maketse ore ke ya ho le lokisetsa bodulo ore ke yaya ke ya ho le lokisetsa bodulo mme madulo a mangata ka ntlong ya ntate ho tswa ho wena hore na o kgetha ho ya lehodimong kapa o kgetha ho ya ho kae na lehodimo le phetlilwe lehodimo le butse le buletse nna le wena le buletse hore re ke le buletse mero a nyolosetswa le hodimong le hodimong a ke mo hurutseng a ntate le manyolo ya hae le hodimong a ke mo ho senang a dint ke mo ho senang a matshwenyeo ke mo ho senang a di tsikitlano tsa meno ke mo ho senang a tshelele mafume le hodimo le phetlilwe le hodimo le buletse nna le we ho tswa hore na o ya kena kapa o ya tswa kgetho ke ya hao empa Jesu ya ileng a nkelwa lehodimong ya ileng a nyoloha a nkelwa lehodimong a dula letsong le letona la modimo wa matla ohle mme o dutse teng o emetse nna le wena ho tswa hore nna o kgetha ho ya lehodimong kapa o kgetha ho ya kae na lehodimo le phetlilwe lehodimo le bu are a sa ba hlohonolo fatsa a gawana le bona a nyolosetswa le hodimong.

a sa ba hlohonolo fatsa a khawana le bona a ba tlwela yare a sale ka ha go mosebetsi yare a sa fana ka hlohonolo fatsa yare ba santsane ba entse mokoloko yare ba sa foletse o fumana hlohonolo fatsa ka hana ko ke nako pele ho nako e tla ba nako ka morao ho nako ha e sa tla ba nako nako ke nako Ebele ya ka ere a sa ba hlohonolo fatsa. Ere ka sena nako yona yeno. Ba santsane ba entse mokoloko. Ba santsane ba emetse ho fumana hlohonolo fatsa. Ebele ya ka ere a ba tlwela. A kgaohana le bona. Bane ba sa tsebe hore na o ba tlwella ho baneng a tikana kwenu yo a ba tlwella nga ka yona motho o ne ya na hanne uri ka ha ke a motseba ka ha ke phitsile yena ka ha ke a motseba ke bulane ke tla mo utlwa bekeng e tlang ke tla mamela taba tsena tsa buliane bekeng e tlang ai ke ya motseba ke ngwana a inyalleng ke ngwana nkhoma mpho kwa dimono ha sodi ke ya motseba mothemong o ile a furalla a sheba morao Motiemong a iphapanyetsa taba tsena. Gathinyane pele ho nako. E tla ba nako. Ka morao ho nako. Ha e sa tla ba nako. Nako ke e fihlileng. Bibele ya ka. E re bana ba sa tsebe. Bibele ya ka. Ere ba ile ba kha o ile a kgaohana le bona ba ne ba nahana hore ba tla kopana le yena hosane kgathe a ba tsebe hore mohlala nako yona eo ke nako eo a kgaohanang le bona le wena wena ngwaneso wena ntatemoholo wa ka Wena nkhono waka Wena ntate waka Wena mme waka Wena abuti waka Wena ausi waka Wena mwana waka Wena khaitsedi yaka Wena ngwaneso Ena ke nako Ya hore batlane le setswalle sa Jesu go bane setswalle sa Jesu ha sena phetuo ke hore re batlane le sefatlhego sa Jesu go bane nna go tsena tseo ke phelang ho tsona le ha o ka batho ha o bone tsena ke tsona nako tse ileng tsa prophet ke tsona nako tse ileng tsa bulelwa ke tsona nako tse ileng wa tsike nako tsa malakia tseo bana ba tla tsuela batswadi ba bona matla ke nako tseo mmiso e tla lwantshana ke nako tseo batho ba tla rata maruo a lefatshe ke nako tseo ditšhaba di tla lwantshana are a sa ba hlonolofatsa
has about 4 crown all of us. A how one alibo. Annual sesa lehodimon. Me adula little letona. La Jehova Murimo mata osi. No duty thing. What a asola ba pilanga le ba shooting. Ke kgetho ya hao letsatsing lena hore na ha o khutla hore na ha o khutla o khutlela Jerusalema ka thabo e kgolo ka pa o khutlela Jerusalema o sosofantse sefatlo sa hao yare ha ile bona ebele ya ka e re ha nyolowa ba mo khumamela bantu khutlela Jerusalema ka thabo e kgolo bane ba ile ba fumana hlono lofatso ha ba ka ba emela nako e tlang empa ba ile ba nka nako e le taba ya bohlokwa bophelong nako ha e fihlile e hlile nako yenu e fihli bophelong nako ha e otlile le ha o ka ba wa isa nako ya hao morao wa e tshatshisa tsa morao o tsebetsa gona tsana nako ntse e tsamaya nako ke taba ya bohlokwa nako ke taba ya bohlokwa are a sa ba hlohonolofatsa mohlompe o ne a beile letsola hae hodima ye mong yare asa mohlono lofatse a gawana le yena a nyole setswa le hodimo me adula le tsone le letona la Jehova murimo o matla o bani ba idenga ba mona ha nyolowa Baidenga bamona hakaleteliru anyolwa alle balohudimo bebele ya ka ere ba ile ba moghumamela bantu khutlela Jerusalema ka thabo e kgolo ho tswa ho wena hore na nako nga yena o khutlela Jerusalema o nyakaletse ka pa o khutlela Jerusalema o ntse o kwati o khutlela Jerusalema ka thap ka pa o khutlela Jerusalema ka dilo kgetho ke ya hao empa le hodimo lona le phetlilwe letsatsing lena le phetletswe nna le wena hore re terekele le phetletswe nna le wena gobane bibele ya ka e ya bolela a sa ba hlohonolofatsa a gawana le bona a nyolosetswa le hodimong ha ile bona ba moghumamela bantu khutlela Jerusalema ka thabo e kgolo le mohanga lerato
la Jesu.

a sa ba hlohonolofatsa. A kgaohana le bona. A nyolosetswa lehodimong. Ha e le bona ba mo kgumamela. Ba ntse ba kgutlela Jerusalema ka thabo e kgolo. Hobane ba ne ba fumane hlohonolofatso. Hobane ba ne ba mmone ha nyolosetsa lehodimong. Ba kgutlela Jerusalema ka thabo e kgolo. Wena o kgutlela Jerusalema ka pelo e jwang? Ke nako letsatsing lena. Ke nako ya hore Jesu ha nyoloha o re ke yaya, ke ya ho ntate. Ha re ke ya ho nna, o re ke ya ho ntate. Hona ho bolela hore ke mora, o re ke ya ho ntate. Mme ke ya tenge ho le lokisetsa bodulo. Ke ya teng ho le lokisetsa bodulo. Hobane setswalle sa hae le rona ha se na phetoho. Ke rona re leng batho ba lefatshe lena ba batlang ho fetoha. Re fetohela setswalle sa Morena Jesu. Morena Jesu, setswalle sa hae ha se fetofetwe jwalo ka sa batho ba lefatshe e ka nga wedara. Tsatsing lena o tsoa a thabile ho a bata. Tsatsing lane o tsoa a kwatile ho a tjhesa. Ha o re o santsane a kwatile o sa ikgantshitse. Setswalle sa Jesu ha sena phetoho. Ke ka hona a reng a sa tsotelle. Ha a tsotelle hore na o ile a hlokofatswa lefatsheng. Ha a tsotelle hore na o ile a tshelwa ka mathe lefatsheng. Hobane setswalle sa hae ha sena phetoho. O re ke yaya. Pele o ile a qala pele ka hore ntate o ba tshwarele. Hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ke bopaki ba hore setswalle sa Jesu ha sena phetoho. A re ntate o tlo ba tshwarele. Ha e le wena. O ko ba itse ntate o tlo o ba bolae ka ofela. Hobane ba nkutlwisitse bohloko. Empa Jesu ka ha setswalle sa hae ha sena phetoho. O re ntate o tlo o ba tshwarele. Ho ba ha ba tsebe seo ba se etsang. O boetse ha kgutla mono. O re ke yaya. Ke yaya. Ke ya ho ntate ho le lokisetsa bodulo. Hobane madulo a mangata ntlong ya ntate. Mme ka kgona le tle le dule ka thabo le boiketlo. Hobane setswalle sa hae ha sena phetoho. A re a sa ba hlohonolofatsa. A sa ba fa

tlhogonolofatso. Bebele ya ka e re a gawana le bona a nyolosetswa lehodimong. A nyolosetswa lehodimong. A nyolosetswa lehodimong. Ha e le bona ba mo khumamela ba ntse o khutlela Jerusalema ka thabo e kgolo hobane le hodimo ke tikone ya ntate le fatshe ke bonamelo ba maoto a hae a re ke nyolosetsa le hodimo ke ya ho le lukisetsa bodulo. Empa le ha ke le lukisetsa bodulo jwalo, e mong le e mong ya tlanga ho ntate a ka tla fela ka nna, a ka tla fela ho nna, a ka ya ho ntate ha fela a entse thato ya ntate ya yanthumile. Ruri setswalle sa Jesu ha sena phetuo. Pele ho nako e tla ba nako, ka morao ho yona ha o sa tla fumana tlhonolofatso ena. Nako ena ke nako e fihlileng. Ba ne ba nahana hore Jesu o tla tla hosane. Ba ne ba hana hanne hore Jesu ba phela le yena. A thi ka nako yeo, ke nako yeo a nyolosetswang lehodimong ka yona. Ya ba tlhonolofatso ba banga ya ba ha ba sa e fumane. Empa ba neng ba na le yena, Bibele ya ka e re ba ile ba kgutlela Jerusalema ka thabo e kgolo. Taba ke hore na wena o kgutlela Jerusalema ka sefahlo se sosobaneng, kapa o kgutlela Jerusalema ka thabo e kgolo? O kgutlela Jerusalema ka sefahlo se sosobaneng, kapa o kgutlela Jerusalema ka thabo e kgolo? Tsietsing tsa lefatshe ke bitsa ho wena Morena Modimo wa ka. Oh yes.

0: ntumelle ke tle ke o dumedise le kgatlho la bobedi ka gare go mokgatlhelo ona wa palo ya lentswe yeo yona re fumaneng testamenteng e ntšha bukeng yona ke ya moefang ge di luka kgaolo ke masome a mabedi ka metso e mene temana ke masome a mahlano a motso o le mong go isa temaneng ya masome a mahlano ka metso e mmedi yona ga e fumaneile e baleile jwana mamelang ka tlhompho le boiketlo palo ya lentswe la modimo a re a sa ba tlhogonolofatsa a kgaoana le bona a nnyolesetswa legodimong ga e le bona ba mo kgumamela ba ntse o kgutlela Jerusalema ke thabo e kgolo ga ke mametse mofuta ona wa dipolelo a sepolelo makalo ga ke mametse mofuta ona wa dipolelo a sepolelo potso empa ga ke bona mofuta ona wa polelo ke bona motho ya neng a bolelela batho ba bang ke bona motho ya neng e ka ona a dutse le batho ba babedi go ya godimo mme a bua le bona a re a sa ba tlhogonolofatsa ge ya qoqelwa ya re a sa ba tlhogonolofatsa bomang mohlompe e ne e le letshwele le neng le tlile go yena motlhaletsatsi leo mohlompe o ne e le ba kgathaditsweng ke ditsietsi tsa bone mohlompe motlhaletsatsi leo e ne e le ba neng ba tlatsitse meogo mesamo ya bona mohlompe letsatsi leo e ne e le ba neng ba kakilwe ke bana ya re a sa dutse le bona a sa ba tlhogonolofatsa ka ga nako ke nako pele go nako e tla ba nako ka morago go yona ga e sa tla ba nako nako ke nako e fihlileng bibele ya ka e re a kgaoana le bona a ba tloela ba mmakala gore na mokana banna ga re go tla re fa tlhogonolofatso a re tloelela tjena kapa ka moka gore a re fe tlhogonolofatso ga e le mona a re tloelela tjena gathe ka nako eno e ne le nako yeo a neng a nkelwa legodimong a tlosa lefatsheng lena le tletseng ka tshwele le mafume lefatsheng lena le tletseng ka batho ba ka o tsheisang ka meno a ka pele empa pelo tsona di kwatile a mo tlosa lefatsheng lena letletseng ka boswele a nkelwa legodimong a nnyolesetswa legodimong bebele ya ka e re legodimo ke terone ga ka ba a nkelwa kae kapa kae empa o ile a nkelwa teroneng bibele ya ka e re lefatshe ke bonnamelo ba maoto a hae. Ba neng ba na le yena letsatsing lona le eno ka nako yona eno. Re ntse re bua ka nako. Ba neng ba na le yena ka nako yeno. Ka ha ba ne sa ile ba fumana tlhonolofatso. Ka ha ba ile ba mmona. Ha nyolosetswa lehodimong. A kaletse leru. Ba kgutlela Jerusalema ka thabo e kgolo. Hobane ba ne ba fumane tlhonolofatso. Wena o kgutlela Jerusalema ka pelo e sosobaneng. Ke nako ya hore ha o mametse lena lenaneo. Ke nako ya go kgutlela Jerusalema ka pelo e thabileng. Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena.
0: Mme a le Ismago.
1: A re ya saba hlono lo fatsa.
0: Yes.
1: A nyolosetswa lehodimo. Tate Modimo re a leboga.
0: Hai.
1: Gobane palo ena nna ke e shedisitse ka go nna.
0: Le bane.
1: Ke ikutlwa e le nna ya fumanang hlonolofatso.
0: Eya!
1: Jale e re ga ke qeta go fumana hlonolofatso. Ya ba Jesu Kristo wa nyolotswa.
0: Ha ha ha ha.
1: Gobane ga ke re jale nna ke ile ka mmatla e sale ka meso. Lentswe la ga e le re go le hlonono ba mmatlang e sale ka meso.
0: Eya!
1: E tle re bang ba tsoa ba fumane a sa nyolohile. Ke tlo se leboga ntate Modimo ka tsela e kgethegileng.
0: Yes.
1: Ke tlo mo leboga gore e be ke karolo ya palo ya lentswe lena.
0: Ee.
1: Ke rata go thwe e ga sa ba hlonolofatsa.
0: Ba sa tsebe nako.
1: A nyolosetswa lehodimong.
0: Ah, ah, ah, ah, ah.
1: Ka ho etsa mosebetsi. E le hore ditso a phara di re lebale.
0: Ba ne ba nahanne hore ba tla mmona.
1: Ke se le tena hore ditso a phara di nte bale.
0: Ba ne ba nahanne hore ba tla mmona ho sa.
1: Ba ne ha qeta ho etsa mosebetsi fela wa tsama.
0: Yes.
1: Ba mba tla fumana sentse re ba kotela. Hore rona re fumane tlhonolofatso.
0: O
1: ke ka nnete ke thabo e kgolo.
0: Yes. Mme
1: a dis. Ke bana ba khwala ba re ho mona tibile ho a thabisa.
0: Ke thabo fela.
1: Ke ba re ke thabo fela.
0: Yes. Yes.
1: Ke ba utlwa hantle hore ba thabile lo kha ke thabile. Nna ke ke tsika thabo ho bana ke a tsela ho Jesu Kriste go tla ho hae. E ne le go tla lutisa go tsa go.
0: Ee ya hle.
1: E ne le go tla hlwekisa mo re sentse.
0: Ee ya.
1: Ine le go tla re fa tsoseletso. Ine le go tla buseletsa moya o halalela go rona.
0: Yes.
1: Ne ka ba ka le o ka khatso ho di entse.
0: Mm.
1: Tsela e di le o re file le khonolo fa tso.
0: Mm.
1: Ha re na hang go lo tsama ya hantle.
0: Mm.
1: Mo wa ile dula le tso le letona la modimo ntate.
0: Mm.
1: Ne ka ne sa re tla dula maotse. Tunga hai. Ke tla dula ma tunga hai ka mehla ge ne re ba ha o morena.
0: Me Alice Magumo.
1: Ke ba ha o morena.
0: Me Alice Magumo.
1: Ba ne ruri re fumane tlhonolofatso.
0: Hm.
1: Ke le bua ntate.
0: Thank you tlo phofo.
1: Ke me Alice Magumo a botlong ke mona le nkotong.
0: A re nna ke shebisa ka hona. Yare asaba hlohonolofatsa a khawana le bona a nyolosetswa le hodimong hai le bona boma muifo wa bana ba kgwane ba mohumamela esa lo ho senya ka matjike o rile ga tola mo ifo le ntsosa ka hoga ya boraro ke tsebe hore re ba ha o morena ba kutlela je go salema ke thabo e go mina thoko emonga o re tlonga ho Jesu le tleka pele go bane le ntswela ha e ke le supatsela le yena o tenga ka sebele.

re ya boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ha monate ka paballo ya hauntate ire re fetela pele morati e motle ma Cecilia a St Paul ba ke ba re boka morena go bane o molemo.

re kena lentswe mo mamedi diketso tsa ba apostola haolo ke apeli temana ya bone o fella o ya le shumile motsumo diketso tsa ba apostola haolo ya pele temana ya bone o fella ho ya le shumile motsumo hari fumane ba le atjena ngwane somorene inere ha putele leona aba laela hore ba seke ba tloa Jerusalema ba mpe ba lebelle palo ya ntate yo li utlwile ngonna hobane Johanne o fela a kile a kolobetsa ka metsi empa lona le tla kolobetswa ka moya o galalelang ha o fetile matsatsi a semakae e ne e re ha phutheile le yena ba mmotsa ba re morena na o re e se le jwale o tla tsosa mmuso wa Iseraele na a re go bona ga wa le lokela go tseba mehla le ga e le dinako tseo ntate a ntaoletseng tsona a inotshe empa le tla fua maatla mohlamoya o galalelang o tlang go lona mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le naga yotlhe ya Juda le ya Samaria le buisa pheletsong ya lefatshe ya re gobane a bolele taba tseo a nyolosa ba ntse ba mo tadimile mme leru la mo tlosa mahlong a bona ba re ba salelaletse legodimong ga ntse a nyologa bonang ga tlhaga go bona banna ba babedi ba apere diaparo tse tshweu ba re banna ba galelea le ntse le emetseng le le laleditseng legodimong jesu ya nketsweng legodimong a le gara lona o tla be a tle ka mokgwa oo le mmoneng a ya legodimong ka ona lena ke lentswe la modimo ga le hlonolofatswe dipelong tsa rona re itukisetsa o fa mokgethwa wa modimo ya tla tswela pele ka manollo ya lentswe la modimo tla be sentse re anela botlhe lentsweng la modimo re ke mo lokisetse mo mamedi a motle gore jwale a tla kena go lona jwale a tla re fe molaetsa o ngodilweng pelong ya gae gobane modimo o mo romme go tla etsa thato ya gae ka jeno go tla phatlhalatsa molaetsa o molemo go bolela lentswe la gae lefatshe le dumela kapa le sa dumele

0: Bishop Machatse.
1: Amen. Amen.
0: Ntumele ke o dumedise.
1: Hallelujah.
0: Ke o hlomphe, ke o ananele.
1: Amen.
0: Ke kokobele ka tlase go tlolo ya hao Hoseng. Mohlanka wa Morena.
1: Amen.
0: Ntumele ka wena ntate. Ke tle ke dumedise mo mamedi. Wa sealemoya sa PCFM Hoseng hona. Ke dumedise morati le motshetsi Hoseng hwa letsatsi la kajeng. Baratua ntumeleng ke le dumedise ka lebitso le leholo, lebitso le bolokileng bophelo ba ka. Eleng lebitso la Morena hle le mophulusi e weleng waka eleng Morena Jesu Kriste. Alleluia.
1: Amen.
0: Bishop Hoseng hona ke leleng la matsatsi.
1: Yeah.
0: Kileleng la matsatsi, kileleng la letsatsi le letle. Le entsweng ke Morena.
1: Amen.
0: Me e ka khona re thabe. Rebe re nyakalle ka hare ho letsatsi lena.
1: Yeah.
0: Re le ba Kriste ba dumetse Morena Jesu.
1: Yeah. Hey.
0: Re letsatsing bishopo le leng la matsatsi a o re a ananelang. Le leng la matsatsi a o re a hopolang. Le leng la matsatsi a o re a elang tlhoko. A o re leng ba Kriste go latela nalane ya yeo re bodumetseng. Ye o re dumetseng lentswe la gae.
1: Yeah.
0: E leng Morena Jesu. Ke letsatsi leo re le bitsang ka gore ke letsatsi la nyolohelo. E leng letsatsi la segopotso.
1: My, my.
0: Sa letsatsi leo Morena Jesu ya o re molatetseng. A ileng a nyolosetswa ka so ka lona. Hantle bishop ha re ka hopola hantle. Re letsatsing la mashome a mane. Ka morao ho se hopotso sa tsoho ya ye o re buang ka yena ka tjeno. Matsatsing ana a mmalwa a fitileng. Re le raba sehoposong sa lefu la hae. Le ho thagiswa ha hae. Yaba matsatsi a mora a mararo ka morao ho moo. Re boetse re ba sehoposong sa tsoho ya hae. Mme letsatsing la kajeno ho latela nalane yona eo. Re letsatsing la mashome a mane. Ka morao ho tsoho ya Morena Jesu. Bishop ke kopa le momamedi le tle le ntumelle Hoseng hona. Re tle re tsamaye Hoseng hona. Ka mantswe a reng fela. Hobane le tla newa matla ke moya o halalelang. Empa Hoseng hona ntumelle momamedi ya ratehang. Re tle ke re qale pele ka ho utlwisisa. Re hetle morao hanyenyane fela ka buka yeo re e balletsweng. Re balletswe ho tswa testamenteng e ntjha. Bukeng ya diketso tsa baapostola. Kgaolo ya pele ke mo re balletsweng teng go tloga ka temana ya bone go isa temaneng ya leshome le motsomo. Bishop le mamamedi ke kopa le ke le ntumelele re tle ke re hopotsane fela gore na pele re kena ditabeng tsa rona gore na gana buka ena ya diketso tsa ba apostola ke buka e ngotsweng ke mang gantlentle gobaneng re lokela go tshepa gobaneng re lokela go dumela ditaba tse ngotsweng bukeng ya diketso tsa ba apostola gore na ya e ngotseng o e ngotse ka mabaka feng e le gore e tle re ga re theya ditaba tsa rona re di thehe ka kutlwisiso ya leeto le le kgutshwanyane fela la go hetla morago. Bishopo ka moo ke fumaneng ka teng ga ke ntse ke batla ditaba tsa buka ya diketso tsa boapostola ke fumane dipatlisisong tsa ka bishopo gore buka ya diketso tsa boapostola go latela baithuti ba bebele ga ba ntse ba tswela pele go etsa dipatlisiso bishopo ba dumelana ka ntho e le nngwe ba dumelana gore buka ya diketso tsa baapostola ke buka e ngotswe ke ngaka e ngotswe ke moefangedi ebile e le ngaka yao lebitso la gae e leng moefangedi ya bitswang Luka ha o batlisisa gore na buka ena e ngotswe neng baithuti bana ba bebele bishopo ba o fa setshwantsho gore buka ena e ngotswe ka morao go lefu la morena Jesu dilemong tse akanyetswang bo 60-70 ka morao go lefu la morena Jesu empa boholo ba bona ba dumelana gore go latela tsela eo e ngotsweng ka yona go latela ditaba tsa yona gane lebaka la bona ba re go latela gore buka ena e boetse e bua gape ka bophelo ba moapostola Paulosi empa ga e bue ka gore na ga e bue ka go swa gagae ke lebaka lena leo baithuti ba buka ena ba bontshang ba batla ba dumelana gore buka ena e ngotswe dilemong tsa bo 62 ka morago go lefu la morena Jesu motlhamong taba ya ka bishopo ka ditaba tsena ke gore na ke ithutile gore re le batho re na le mabaka a mangata a go dumela dintho tseo re di bolelelwang ya pele ga go na le motho ya re bolelelang taba yeo re lokelang go dumela go yona ebile re lokela go utlwisisa gantlentle re le batho re batla gore na gantle motho ya re behelang ditaba tsena gantlentle ke manna motho yana re boetse re ya batla gore na ditabeng tsena motho yana ye wa re behelang ditaba tsena boiphihlelo ba gae ditsebo tsa gae ditabeng tse wa re tekelang tsona gore re tle rege di dumele a na boiphitlholo lo ditsebo tsa gae a na ke di fenna taba ya boraro yao re boetseng re na le thahasello go yona re batla go tseba gore na ya re beelang ditaba tsena o bile le seabo jang ditabeng tsa wa lakatsang gore re dumele go tsona ka jeno dumelele momamedi go seng gona re nke leeto la gore re bue ga kgutshwanyane ka ngaka Luka gore ngaka Luka yeo re buang ka ena bishopo ntumelele gore ke phatlhalatse gore go latela diphuputso tseo ke di entseng ngaka Luka yeo re buang ka yena ha e ka ba ya ba karolo ya ba rutwa ba morena Jesu ba le shemele metso imedi ho tloa sithathong empa ntumelle hore ke hlalose hape bishop hore ngaka Luka yeo re buang ka yena ke ngaka ya ho ba ke ngaka ele hobane he was a physician ehle ke ngaka ya ditsebo ke ngaka e ileng sekolong ke ngaka ya sebadi badi re tla hopola hore ka jeno rena le ba bang ba rona ba fueng title e tshwanang ya hore ke bo doctor ka jeno empa ke bo doctor ka lebaka la mesebetsi ya bona mohlomonye ba o yentseng ka nako e telele ebe bao ba ba potileng ba ba ananela ka gore ebe ba ba honora ka go ba fa title ya doctorate empa ka jeno re bua ka motho ya nang le ditsebo re bua ka ngaka e ileng sekolong re bua ka ngaka e nang le ditsebo re bua ka motho ya ruteileng yeo le ditaba tsena a di beileng ka ditsebo tsohle le ka kutlwisiso yohle le ka matla ohle le ka nnete yohle gobane nnete e salang ke gore re kake ra lekanya motho ya badileng re kake ra lekanya motho ya ileng sekolong le ya sayang sekolong ke leka go tlisa momamedi gore na ke ka mabaka feng re lokelang go dumela ditaba tseo re di balwang ka jeno gore ngaka Luka yeo ke buang ka yone ka ena go seng gona e ne bile e se ngaka fela ka moo diphuputso di tsaka di bileng ka teng di bontsha gore ngaka Luka yeo re buang ka ena e ne e se karolo ya ba lesome le metso e mmedi ba rutiwa ba morena Jesu empa ka lebaka la dithaselo ya gae ditabeng tsena le ditsebo tsa gae o ile a kgetha gore ditaba tsena tseo ebileng karolo ya tsona o di bone ga di etsagala ebile karolo ya tsona ga di etsagala dibakeng tse dingwe o bile teng ka sebele empa a kgetha gore boikarabelelo ba gae kapo seabo sa gae go kenya letsogo se ditabeng tsena bishopo o kentse letsogo ka gore ebe ditaba tsena o re ngoletse tsona fatshe a re rekgorela tsona ka nnete yotlhe le ka marotla otlhe ke le leng la mabaka ao ke dumelang gore re lokela go dumela ditaba tse ngotsweng ke ngaka Luka ngaka Luka yeo re buang ka ena bebele bishopo ebile e mobo e tsela yeo e onarang ditsebo tsa gae ka yone ga o bala bukeng ya bakolosi bishopo kgaolo ya bone temana ya lesome le metso e mene e na le mantswe ya reng Luka ngaka e ratwang le Demase ba le dumedisa e leng gore baebele e re bontsha gore e ne e se ngaka fela
1: e ne
0: e le ngaka ngaka e ratwang re bua ka moefangedi yeo re tlo bua ka ditaba tsa gae ka ditaba tsa gae ka jeno ka nna ra ba le boiphoso ge gore na gobaneng a ngotse buka ena mme ke se ke bontshitse gore na mabaka a gae a go ngola buka ena a go ngola buka ena ke a feng lebaka la pele leo ngaka Luka a ngotseng buka ena ka lona ke hore a bontshe ka moo efangedi e ileng ya phatlalatswa ka teng bishopo go tloa ka nako eo go latela ga o bala diketsong bukeng ya diketso kgaolo ya pele mo o re baleletsweng teng temana eo ya kgaolo ya pele temana ya borobedi e se e bontsha gore phatlalatso ya efangedi ngaka Luka o bontsha gore e ne le go tloa Jerusalema e a go ya Judea go tloa Judea go ya Samaria go tloa Samaria go ya dipheletsong go ya diphele tsontsale
1: tsa lefatshe
0: e leng gore re ya utlwisisa he gore le ka jeno gore e be ka jeno re ba phatlhalatsi ba ye fangeni ke ditaba tseo leka leka a ileng a re behela tsona lebaka la bobedi la o buka ena e ngotsweng ka lona bishopo ke ka lebaka la gobane mongodi wa buka ena e le ngaka luka o ne a re re tle re utlwisise re tle re elelwe maatla a moya o halalelang ka mo moya o halalelang a sebetsang ka teng mme re tla utlwa ga re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona gore na re tla fumana ditaba tsenana bishop o ntumelele gore ke re lebaka la boraro leo buka ena e ngotsweng ka lona e ne e le gore nalane ya kereke go tloa gale e tla e pharale lefatsheng ka bophara a na ka jeno nalane eo ga e a pharalela gore ebe re bua ka ditaba tsena ka jeno na ke lebaka la boraro leo buka ena e ngotsweng ka lona lebaka la bone bishopo leo buka ena e ngotsweng ka lona motlhomong ke sa senye nako ke qetele ka lebaka la bone fela ke bontsha gore lebaka la bone leo buka ena e ngotsweng ka lona e ne e le gore rona ba dumetseng modimo e ne e le gore rona ba dumetseng morena jesu jwale re tle re matlafatswe re tle re fue maatla a gore re tle re tswele pele re tswele pele ka bophelo ditaba tsa ka dikolola ka ena moo re baleletsweng teng bishopo moo re baleletseng kgaolong ya pele bukeng ya diketso temana ya borobedi re se re kopana le mantswe a reng empa le tla fua maatla le tla fua maatla motlha moya o halalelang
1: motlangolong
0: mme le tla ba dipaki tsaka jerusalema le nageng yotlhe ya judea le samaria go isa dipheletsong tsa lefa e leng gore ke lebaka leo re lokelang go utlwisisa gore na ka jaeno re bina ditlhatsi ka jaeno re fana ka bopaki ba gore jesu o nyolohetse legodimong ka mabaka fe e leng gore re tlo bua ka dintlha tse tharo ka jaeno bishopo le momabedi ntlha ya pele eo re tlo bua ka yona go seng gona momamedi a rategang re tlo bua ka gore jesu o nyolohetse legodimong taba yao ke nnete ya gore jesu o nyolohetse legodimong taba ya bobedi e re tlotsetsa go yona ke go bua nnete ya gore jesu ya nyolohetse legodimong jesu wa tla ka letsatsi le leng re ke o jwetse gore re tlo bua ka taba ya gore moya o halalelang le ena moya o halalelang le ena wa tla kapa le ena o teng ka jeno taba ya boraro e re tlo e phatlhalatsa ka jeno go seng gona bishopo ke gore ya fangedi ya jesu e lokela go phatlhalatswa maemo a dumela maemo le ga a sa dumele bishopo go isa dipheletsong tsa lefatshe re ke gopotsane taba ya botlhoka ke ena mabela gantle bishopo gore na lebaka leo nna le wena le momamedi re lokelang go phatlhalatsa e fangedi ya morena jesu ke fe bishopo ntumelele gore ke ga se gobane go na le dintho tse e tshwareyang tse wa re etsetsang tsona ga se gobane a re neile bophelo ga se gobane a re file mesebetsi ga se gobane a re file malapa ga se gobane a re file bana ga se gobane a re file balekane ga se gobane a re file metswalle ga se lebane a re beela dijo le dikopo tsa go aparo ga se gobane a re fodisa ga re kula ga se gobane a re phamisa ga re nyagame empa lebaka leo re tshwanelang go bitsa lebitso la morena jesu lebaka Lauri tsholala go patlala tse fangedi ya modimo ho fihlela ka jeno ke ho bani ile modimo ha ntla re batla gellokela ho iphatlalatsa maemo a durela ka phasa dumele ha ntla re lokela ho iphatlalatsa a re etsetsa ka phasa re etsetsa taba ena bishop ya ngopotsa bana ba ba raro si bo pinsa mollo shatshakale me shakale abet niko ha ba ne ba le si bo pinsa mollo ya ba ba bua mantsu a reng le ha modimo wa rona a kekeng a re ntsha ka hara sebopi sena empa re keke ra gomamela medimo e sele ke le ka goreng go wena go seng gona ke le ka go tiisa taba ya gore biso la morana jaso re le phatlhalatsa a re etsaetsa re le ba dumelang go yena re le phatlhalatsa a sa re etsetse re le phatlhalatsa bana ba rona ba le dipetlele bolela gore jeso ke morena bolela gore jeso o suile bolela gore jeso o tla gotla ka letsatsi le lengwe bolela gore moya o halalelang re mosetswe le ka jeno le ga re dumela go ena se re fumana mo waneng a bua moo re baleletsweng teng a bua le barutiwa ba gae mme re tlo bua ka mantswe ya tshepiso ka jeno a o re tsamayang ka ona o re mpa le tla fua maatla maatla e se maatla
1: fela
0: empa maatla a moya o halalelang bitso la morena jeso le bokwa empa jwale mahlana a moya o halalelang bishopo tshepiso yeo re e fuang go seng gona ke gore maatla a tla theoela go rona ka jeno gone jale re nka ditaba tsena re ditlisa bophelong boo re bophelang ka jeno re le ba dumetseng modimo enwa re le ba dumetseng efangedi ena gore ee ka jeno re tlo fua maatla a moya o halalela empa go na le taba bishopo eo re lokelang go etsa gore moya o halalelang o re fihlele bitso la morena jeso le bokwe gagolo go seng gona seo re lokelang go setsa ga re ntse re emetse go tlatswa ka maatla maatla a moya o halalelang o se a re dulang jerusalema go fihlela le tlatswa ka maatla a moya o halalelang dulang jerusalema bishopo ga re gopotse re ko gopotse ke gopotse mo mamedi gore go seng gona ga re fumana mantswe a ebile jeso go seng gona gantle bishopo mamela tle mamela mo mamedi morena jeso ga kope barutiwa ba gage empa morena jeso go seng gona o fana ka taelo o re mpa dulang o re mpa le tla tlatswa ka maatla a moya o halalelang o tla theogela go lona empa le lokela go dula le lokela go dula jerusalema bishopo ga re gopotse re ke o gopotse mmele ke gopotse mo mamedi gore jeso enwa nakong eno barutiwa ba waneng a bua le bona ba ne ba tsamaile le ena bitso la morena jeso le bokwe ba ne ba jele banwele le ena bitso la morena jeso le bokwe ebile karolo ya ga morena jeso a fodisa ba kulang ba ne ba ntse ba ena le ena ba bone ga morena jeso enwa a lele ka bati bona e ne e le karolo ya morena jeso e ne e le karolo ya morena jeso ga fepa matshweletshwele ka mahobe a mahlano le ditlhapi tsepe ba ne ntse ba shebile ga ditaba tsena di etsagala ke re di etsagetse boteng ba bona ga ba tshwane le nna ga ba tshwane le wena re kokelwang ke mo fang ga di luka ka jeno ke re ba ne ba ena le ena ha Jesu a ba ela ba balaela hore hore le tlaswe ka matla e matla ho sa tsotelle hore na le tsamaile le nna ha kae ho sa tsotelle hore na le mpone ha kae ho sa tsotelle hore na di bile karolo ya bophelo ba ka physically ha kae empa for you to be filled with the Holy Spirit.
1: Hallelujah.
0: Le lokela hudula. Jerusalem. E le hore nna le wena. Ba manhe. Re kokelwa nke mo evangeli. Nna le wena. Re ba manhe. Re kokelwa nke nga ka Luka. Hore re lokela hudula. Hudula Jerusalem. Hore nna le wena. Re tle re tlatswe ka matla a matla. Impakamata Amoya
1: Amoya o halalela
0: o halalela Bishop o Hussein hona ha ke tsebe hore na ke bua le mo Mohammedi a le Jerusalem ya mufuta ofi ya morena Jesu a murailang hore a dule ho yona ha ke tsebe hore na ke bua le mo Mohammedi Hussein hona pelo ya hai e tamuka ni ha kae pelo ya hai e rantane ha kae ka ba le ba kala Jerusalem ye wa du thing ho ye mpa ho seng o laelwa hore ho re a tla tlatswa ka matla ka matla mo ye o halalelang o lokela ho dula Jerusalem ya morena Jesu a mo beile ho yona ha ke tsebe hore na ho seng hona ke bua le mang ya kutseng ka pa ya kulelwang na koyetelele ka mna ya badinga ka di ujetsa hore le fule o tswereng ha le pekule ka mna ya baba bambaruna dinga ka ha di fumane le hore na hantle ntle re tswere ke nna empa ho seng hona le fua tsaelo ke morena Jesu hore ha re ntse re lebeletse ho tlatswa ka matla a moya o halalelang re lokela hudula Jerusalem e ka nna ya ba Hussein hona bishopo ha ke tsebe hore na ke bua le mang empa ho ka etsahala hore be ke bua le mo mamedi ya ruhaneng le moratuwa wa hae le moratuwa wa hae ka lefu mohlamonye ka ba ke molekane mohlamonye ka ba ke ngwana hao mohlamonye ka ba ke moamani mohlamonye ka ba ke moha ke motswalle empa o tlositswe ho wena ka lefu mohlamong ho ka etsahala hore e be motho ya tlositsweng ka lefu ka jeno e ne e le the breadwinner in the family e ne e le seikokotlelo sa lelapa lena empa jwale o tlositswe ka tsela ya lefu empa re fumana taelo ya hore mofuteng wa Jerusalema ya o leng ho yona ka pelo ya dutlamathe dula Jerusalema ya o leng ho yona fihlela o tlatswa ka matla a moya o halalelang dula Jerusalema ya hao ka jeno ha ke tsebe hore na ho seng hona bishop a ke bua le mang e ka nna ya ba ke bua le mo mamedi ya wa robetseng ho sena le ntho e wa e
1: jang
0: ha ke tsebe hore na ke bua le mang ho seng hona
1: e
0: ka nna ya ba ke bua le motho ya lahlehetsweng ke mosebetsi e ka nna ya ba ke bua le motho ya o lenyalo la hae ke le makgathenga ho khalana e ka nna ya ba ke bua le motho ya o kgotswa e leng siyo dipakeng tsa hae le molekane e ka nna ya ba ke bua le motho yeo bana ba mo tletseng jase a hodisa ka leteba empa re fumana taelo ka jeno hore bohlokong bona boo dula Jerusalema yeo e fueng ka jeno o fihlela o tlatswa ka matla a matjha ha ke tsebe hore na ke bua le mang Hussein ka nna ya ba ke bua le moithuti ya ka tsa ho amohela sekolong
1: ke
0: mohlamonye ka nna ba o pasetse le hantle empa jwale bothata ke di finance o lebeletse ka tshepo ho tla hore na a na manpower e tla mo sponsor na me o santsa bona hore ha manpower e ke ka nya mo sponsor e mo sense ka to ya hore ke tsong ka bophelo ba ka ha manpower e ke ka nya sponsor empaluena o fumana tselo ka jeno hore hantswe emetse ho tlatswa ka matla matsa dula mo fute ngwa Jerusalem ya o leng ho yona ka jeno ha ke tsebe hore na yo ke bua le mang ya fetu hileng se tsaisa bishop ka hare ho motse mohlomong ka lebaka la tlhoko mohlomong ka lebaka la tlala ka hara motse o swabile o tsebahala hore ha sa tlatsena a kokotsa o tla kopa ho itseng le yena motho wa modimo o teteletse ya se a itshaba ba banrele ba ihaisane ke hlaela ka festere
1: ele
0: ha tla le mane re notlele menyako ya rona re ntsha senotlolo a kokota ba kgathale re etsa e ka gareyo re ntse re le teng ke tlile o seng gona ke le mohlenka wa modimo ke re le wena dula Jerusalema ya
1: haofihlela
0: o tlatswa ka matla a matjha ha ke tsebe gore na ke bua le mang bishopo o seng gona e ka nna ya ba ke bua le mohlanka wa modimo e ka nna ya ba ke bua le moruti ya eteletseng phutheo pele e ka nna ba phutheho ya wa eteletseng pele e se e mo sheba ka tsela ya go kgathala e mo sheba ka leitlho la botho mohlomong ga a na le tsheetso ka lebaka la go kgibela mona le mane ga ba sa bo sheba e le moetapele wa bona ga ba sa monka e le moruti wa bona ba se ba mo toloka ka go wa gagae ba se ba mo toloka ka go kgibela gagae mohlanka wa modimo o aparetswe ke maswabi o setwa le go gasa lentswe la modimo empa go seng gona mohlanka wa modimo ke rometswe go wena gore ka tsela ya tshwanang dula Jerusalema ya gago go fitlhela o tlatswa ka matla a moya wa o halalelang e ka nna ya ba go seng gona bishopo ke bua le motho mohlamong e le mo kreste fela ya yang tshebeletsong o kopile ka nako e telele o rapetse ka nako e telele empa go bonagala go sena dintho tse etsagalang tseo a di rapeletseng kapa a di kopang ga ba gotla mantswe ya sefela eno rapelo ya ka jale e ka balwa ka dikete ke se ke rapetse halelele e ka nna ya ba ga ke bone tshepo ga e saleyo empa go seng gona le wena dula Jerusalema ya gago go fitlhela go tlatswa o tlatswa ke matla a matšha potso ya ka ke gore na ana o tlhoka go tlatswa ka matla a moya o halalelang na go na le ya kekeng a rata gore morena jesu go seng gona ga a nyoloa a mo siele matla a moya o
1: halalelang
0: empa jale gore nna le wena rule re tlatswa ka matla a moya o halalelang tse re fua taelo re lokela go dula moo go sa duleng ke hore dula Jerusalema ya hao go fihlela o tlatswa ka matla a moya o halalelang empa bishopo go na le taba eo re lokelang go e tlhokomela ga re ntse re dutse Jerusalema yeo re leng go yona ga re ntse re emetse go tlatswa ka matla wa moya o halalelang gore ee re lokela go dula empa ga re lokela go dula fela bishopo go na le seo re lokelang go seetsa ga re le ga re ntse re dutse re dutse re dudise re dutse Jerusalema seo re lokelang go seetsa bishopo ga re ntse re dutse mofuteng wa Jerusalema yeo re leng go yona ke gore re lokela gore re ye mangweleng ga go le boima mofuteng wa Jerusalema re gopole gore mangwele a teng o teng hore re bitse le bitso la hae hobane lentswe la hae o seare bitsang ho nna ke tla le araba mme ke le bontshetse kgolo ke le bontshe letse patuwen ga o dutse jerusalema ya gago o ntse emetse go tlatswa ka matla a matšha rapela ga o ntse o dutse jerusalema e matšha go tlatswa ka matla a matšha rapela ga o ntse o dutse o emetse go tlatswa ka matla a moye o halalelang dula mangweleng rapela moroki ya mongwe se a bua mantswe a reng ya bolelela jeso sephiring ga o swabile tsohle di lokile o sabile a bua mantswe a reng ga o tswa go jeso bishopo o tla phomotswa gobane o tla bo tlatsitswe ka maatla ka gara jerusalema e o leng go yona maatla a moya a maatla a moya o halalelang ke bua le mang go seng gona bishopo yeo ke reng o lokela go dula mofuteng wa jerusalema empa a dule ka tshepo a dule ka mamelelo a dule ka tiisetso a dule ka tshepiso a dule mangweleng ke bitsa ya kgathetseng ka jeno o lekile dintho tsotlhe o ile o barutiwa ya go ba profeta wa ya go bo ke a tseba maemo a ntsa tshwana ke mofuta wa jerusalema ye o leng go yona ya mangweleng go seng gona o ntse o emetse go tlatswa ka maatla a moya a maatla a moya o halalelang ke bua le a lapileng nyanyorilweng gore go seng gona mofuteng wa jerusalema ye o dutseng go yona wa tlala e monye ka nna ba tlala bishopo ya kampeng ya napa e monye ka nna ba o lapile moya wa gae o otile moya wa gae o nyorilwe o nyoretswe morena jesu le ena go seng gone ke re ya bolelela jesu jerusalema yeo leng go yone dula jerusalema yeo go fitlhelela o tlatsitswe ka maatla a moya o halalelang ya kula le ena bishopo le ena mofuteng wa jerusalema a dule ka tshepo a lebeletse gore ga ntse a tswela pele go bolelela jesu ditsietsi tse mo kgathatsang a bolelela jesu lekurutung ke bua nnete le ena o tla tlatswa ka maatla a moya o halalelang ya tlhoka mosebetsi ya kgathetseng ya o lenyalo la gae le le magatheng ya sweletseng ke bana ka makgetlo-kgetho ya tlhokang pelei ka jeno ya batlileng bana kgathetse ke re dula jerusalema ya o leng go yona ka jeno o emele go tlatswa ka maatla a moya o halalelang bishopo wa tseba gore na gobaneng re lokela go dula jerusalema yeo re leng go yona ke gobane jerusalema ga o dutse go yona yeo ruta mamelelo yeo ruta go ba le mamelelo ga o dutse jerusalema o dutse ka pelo e botlhoko empa o dutse ka mamelelo o emetse go tlatswa ka matla e moye o halalelang o ba le mamelelo

0: tswele re tlatsa hore re be le tisetso ha re ntse re emetse ma ho tlatsa ka matla a moya o halalelang wa tseba le bakale le bishop le hore lokelang ho dula Jerusalem ka lona re ntse re eme ka tshepo Jerusalem ya u ruta ho ba sebete.
1: Yeah.
0: How do you say Jerusalem? Ya mufuta wa Jerusalem yo leng ho yona. O ba monna, o ba mosadi wa motho.
1: Yes,
0: beti di ntontsohle. Ha satani ya fihla a le ka ho sisinya ka dinthotseo. Wa tseba hore lentswela morela la morena Jesu le re jabuka yena iseke ya tloa bukeng, iseke ya tloa molomong wa hao. O tseba ho arabela diabolosi ho letela tlhoko yeo wa o bontshang yona morana Jesu ka letsatsi le leng bishopo bebele e sa e re ya ba o nkelwa ke moya ya ba o nkwa ke moya wa moisa ka hodimo ho thaba ya ba ha le ka hodimo ho thaba satane ya tla ho yena bebele e sa e re ya ba morana Jesu physically ya ba wa lapa. Mamela udale mufute ngwa Jerusalem ba yahai lena kana kweo ya ba satani wa muetela lena kana kweo ha se amuetetsi ya ba hore ho wena ha iba haratse dintseng ha tadi buileng hore ha iba ke nete o mora mudimo fetula majwana bohobe o je ho ba no la pile ha tswela pele hore ha iba o ke nete o mora mudimo itiele fatshe manelo ya le hodimo a tla o gwatla o gakeletsa empa Jesu yeo ke buang ka ena ka lebaka la gobane o ne a dutse Jerusalema ya gae a emetse go tlatswa ka matla a moya wa o halalelang o ile a tseba magobu a mantswe a reng motho a keke a phela ka bogobe fela empa le ka dipolelo tse tswang molomong wa modimo motho o ya phela e leng gore ke leka gore go wena ga o jabuka ena ga gona taba gore na o tlhaka engele feng o tseba gore o mo jetse gore satane ke o emetse a maria ka e lekane sebakeng sa gago ditlhomo tsao ke di tshwereng ee di lekane sebakeng sa gago le ka o ka tlhokisa lelapa la ka kgotso seo ke se tsebang ke gore Jesu ke khotso ke tla dula Jerusalem a ke rapela ke a tseba ke tla tlatswa ka matla a moya o halalelang ke bue khotso go bane jwale o iphathatsa o fokole garuna
1: le
0: khotso e leng seo jwale re bua ka khotso e teng taba ena bishopo re iphata re dumela ka pelo ebe re iphatlhalatsa ka molomo ebe jwale re tlatswa ka matla a moya o halalelang ya modimo wa itempela ebe ke se ke utlwa moroki ya reng o tla tseba go fetola tsohle molemo wa rona gobane mookamedi ya renang o tseba seo re se tlhokang ka re sena ke se fela bishopo se neng se bilwa ke motho ya dutseng mofuteng wa Jerusalema a emetse go tlatswa ka matlamo ye o halalelang dula
1: dula
0: ka tshepo mo mamedi mofuteng wa Jerusalema ye o dutseng ho yona modimo wa lehodimo a keke a o lahle morena Jesu a keke a o tlohela mofuteng wa Jerusalema e o leng ho ona empa o lokela ho dula ka tshepo o lokela ho dula ka mamello o lokela ho dula ka sebete ha o ntse o emetse go dula matlamatšha go na le mo mamedi a mametseng bishopo ya batlang a ka nnang a bua mantswe ya gore ke a tseba gore moruti baji ha a tšhotsena o tharekelela gore a tla bua mantswe a reng nyewe ke nyewe ka bopaki ee ga o dutse Jerusalema bua le lona tsena ka pasaka ga ke ntse ke phatlhalatsa efangedi ya modimo ngwanaka o na le sepetle le bishopo a le Bloemfontein mane medi clinic a tswa madi ka mahlong a tswa madi ka dinkong a tswa madi ka ditsebeng a hlatsa madi ya ba satane o loka go ntshosa ka taba yeo ya ba ke jwetsa satane gore wena e tse mosebetsi wa gago nna ga ke tlwa itlhaba ka mahlomola e be ke ntse ke re ngwana ka wa kula ke ile ka ema ka phatlhalatsa

momamedi wa thoriso letsatsi la kajeno kana le molaetsa hore dula Jerusalem o emele parlo ya ntate o emele moya o halalelang o tlo tseba o ba teng ya ileng a o thola o re ga o le teng ke tlalwa ke maatla ke mahlomola ga sababa ke a ileng a fumana matlamo ya o galalelang ke tseba boteng ba ona ngwaneso ya rategang ke obane dintho tsotlhe di etswa ke rebaka fela ka matlamo ya o galalelang dintho tsotlhe di lokile mo mamedi ka sa matlamo ya o galalelang ngwaneso ya rategang moya ona o galalelang o lele ka tshabo ya o ga se evangedi matlamo ya o galalelang o yetsa o be sengatla sa tumelo o kena ka gara maemo a thata o tsamaye mo mamedi dintwa le diteng magoka a rola e be o tswela pele ke ka lebaka la matlamo ya o galalelang wa rona kole wa o setseng ke go dula Jerusalema ga re dutse gantle taba tsotlhe di tlo etsagala mo mamedi a rategang ka mora matlamo ya a moya o galalelang o tlo bona bophelong ba gago dintho di sa tlo tshwana o tlo bona bophelong ba gago o tlo etsetswa ka mo o paletsweng ka teng ke ntate letlhonolo la kganya la kganya ya gae le tlo o latelela ka matsatsi otlhe matlamo ya o galalelang a tlo o fetola senatla sa lentswe la Modimo matlamo ya o galalelang a tlo o fetola e tla re ga eme gantle pela Jehova a ba eme ka sebete gobane ke ka boka la o dula ga gago Jerusalema ngwaneso ya rategang ga se ore o lokela e be wa phagama gona jwale taba ye o saletseng ke go dula go utlwa monono wa kganya ya Modimo ga o se le teng monono wa kganya ya Modimo e ba dintsho tsotlhe di tla etsagala go ya ka thato ya Modimo lentswe la ona le tla tseba go dula ka botšha ka gare wena ke ka baka la gobane o ile wa dula ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phaameng o phomola moriting wa ya maatla otlhe go tlhokalang go ong fela momamedi ke o dula Jerusalema dula momamedi ke a tseba teng maemo a o sitisang go dula ore ke tla dula jwang di ntse di ntlhaela ka bongata-ngata ke tla dula jwang di ntse di diteng di lokela go ba teng ga o phetse gantle di lokela go hlaga ga o sebeletsa Modimo maemo o kopanang le ona e se ka ba tshitshinyego ya o nonya tumelo maemo o kopanang le ona e se ka ba tshitshinyego ya o fetsa maatla maatla a gago dula Jerusalema go fihlela o tlatsitswe ka matlamo ya o galalelang ngwaneso ya rategang dula tlhe go ntse o le jwalo ke a tseba maemo a o sitisa gore o ka dula dintwa tse o kopanang le tsona bophelong di o sitisa gore o ka dula
o tepeletse o atetswe ke lenyora la bophelo ba lefatshe lena. Dula hle, palo ya ntate e se ya hlaga. Tshepo yohle ya re tshepisitsweng gore matlatlo ba teng e se ya hlaga. Lwena o tlo bona ka tsela ye e fapaneng botiiseletseng ba gago go duleng ga gago o tshepile Modimo tsohle ka Jesu ya re tshepisitseng di tlo etsagala ke Jesu fela ya ne apesitswe maatla a Modimo jale maatla ao Jesu o batla wa sia go bajadi ba lentswe maatla ao Jesu o batla wa sia go ba yetsang thato ya ntate ya magodimong dula Jerusalema mo mamedi a rategang di tla feta tsohle tsa o tshwenyang dula Jerusalema e sita le lefu tsohle di tlo fela magareng a bophelo bophelo ba gago je ka lebaka la gobane o dutse Jerusalema ngwaneso ya rategang Modimo re tlhoka gore e tle re ga maatla a fitlha a re tshwane ge dutse e seng re ene a re tshwane ge dutse ke dutse pela gae a re tshwane ge dutse ke dutse matleng a gae a re tshwane ge dutse ke tle re tsebe go bolela efangedi e leng lentswe la Modimo lefatshe le dumela kapa le sa dumele ngwaneso ya rategang ga o tlo tshaba ntho ye tšhaisang pelo ya gago ga o tlo tshaba ntho ye o kopanang le yona Modimo ga itse o dule dula wena dintho di tla etswa ke yena Jesu ga re o dule dula wena dintho di tla etswa ke yena Jesu wa Nazareta o na tseba o bane rekeke ga tseba o yema ga moya o le siko o na tseba o bane rekeke ra yema ga matlha le siko matlha a tlhokala be teng mosebetsi wa Modimo o yetswe matlha a tlhokala o ba teng lentswe la Modimo le phatlhalatswe matlha a tlhokala o ba teng ge tseba o tsela molaetsa Matata a tlhokela go ba teng ngwaneso ya rategang monne mongwe wa Modimo o re nka etsa tsohle ka Kereste a mphang maatla o ne a tseba maatla boteba ba maatla ba ne maatla a le teng dintsho tsohle di lokile mo mamedi ga maatla a le teng bophelo bo a hlaga ga maatla a le teng ga o na ntho o totisang ga matlha le teng wa phunyeletsa ga matlha le teng nkeke wa tšhotšhela morago ka lebaka lena o tlhokala mokreste ya itetang sefuba go kenelela mo mamedi ka ra dintho tse o sa kenelleheng ka ra tsona se tlhokalang se seng fela ke o ipela bophelo ga ra bophelo bo le siko gore ke a tseba ka yamphang maatla ke tlo ekeletswa ke tlo ekeletswa maatla yamphang maatla o tlo etsa gore ke eme yamphang maatla o tlo etsa gore ke bona dintho ka tsela e fapaneng ga re tsamaye re lo dula ga re tsamaye re lo dula ngwaneso ya rategang dula Jerusalema dula Jerusalema ye mongwe ore ke dula tswang Jerusalema yaka e le ya ditsietsi ye mongwe ore Jerusalema yaka ke mathatang ka pereng ye mongwe ore Jerusalema yaka
ke tsela yeo dintho di nhlaelang ka yona di nhlokisang tshepo. Dula hona moo, matlatse ba ba teng, sekebe wa tloha. Ho na le mahlatla, ha mahlana a tlile ke bona o tla rorisa Modimo ka mahla a matjha. Ha mahlana a tlile twa bolela lentswe lefatshe le dumela kapa le sa dumele. Ha mahlana a tlile a tlo etsa hore o se ke wa ba le tshabo mahareng a bophelo, a tlo etsa hore o ikutlwa le matla ho kenella ka hara maemo. Matlana momamedi ke yona a tlo etsa hore o ikutlwe o phetse hantle pela Modimo. Modimo o re hloka re phetse hantle pela hae ka lebaka la hobane re o tshepile. Re tlo bua bophelo bo le siko momamedi, re tlo bua matla a le siko ngwaneso ka lebaka la hobane ya re tshepisitseng wa tshepahala. Ha buile polelo ha e kgutle fela e sa etsa mosebetsi.

0: Mamabedi ya ratehang ka e kwala jwale ka metsotso e mehlano e mehlano. E mehlano e mehlano. Seng ka hodimo e mehlano. Amen. Seng ka hodimo e mehlano.
1: Seng e ka hodimo ha mehlano.
0: E kwala re tle re tseba ho fa mamabedi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Bishop o ntumelle hle.
0: Yeah.
1: Hona le ntwe ke kopang ho e hlakisa.
0: Yeah.
1: Ha re ntse re gothaletsa mamabedi. Hore nna le wena le yena re dule Jerusalema ya rona. Mamedi a tla re utlwa ska ba re utlwella hore hona le maemo hore mamedi ka nna botsa potso ya hore na tlhekefetso yeo e ke duseng ka hara yona mona mo ke bonang hore bophelo ba ka botsietseng a na le hlile le re ke dule hona mona ke bile ke ntse ke bona hore yeno yeo ke phelang le yena o na le monyetla wa ho nka bophelo ba ka re mpa re re mamedi o tlwisi hlahle ha o dutse Jerusalema o sebedisa kelello o tlohe dibakentse kotsi tse ka hlang kotsi sebedisa kelello o tlohe o lo dula Jerusalema mo tla tsebe ho kopana le moye o halalelang o connecte le yena ke mpa ke qetella ditaba tsa ka kajeno ka hore momamedi ke tlile ho wena kajeno le ha e ka ba wa ntseba o ntseba ka ditho tsohle tse o ntsebang ka tsona o ntsebella dibakeng tsohle tse o ntsebang ka tsona o ntsebella ka dipolelo tsohle kapa ka dithuto tsohle tse o ntsebang ka tsona mamela hle ke tlile ho wena kajeno ke le mohlanka wa Modimo ke tlile ho wena kajeno ke tlo hopotsa hore dula Jerusalema ho fihlela o tlatswa ka matla a matsha ba ka leleng hona le hore bishop re lokela ho tseba hore kana ko engwe Modimo re dumela ho ema kapa ho dula Jerusalema
0: ye
1: o re leng ho yona ka lebaka la ho bane ha re dutse Jerusalema bishop be ho Jerusalema e hodisa tumelo ya rona e leng hore re tie tumelong ka lebaka la ho dula Jerusalema re matlafala tumelong ha re dutse Jerusalema ha re sa kgathale ha re sa tepelle re tlatswa ka matla a moya o halalelang ho dula kapa ho ema Jerusalema bishopo ho lokisa le ho tisa dipelo tsa rona a ka utlwa

0: ikokobetse mamela gantle morena jesu a o tsamaile le barutiwa ba gae empa le bona go sa tsotelele gore ebile karolo e ba karolo jesu o re dulang jerusalem ke katelela ditaba tsa ka momamedi go seng gona ka gore thuto yeo re e fumanang ka jeno mao re kgothatswang ka gore re dule jerusalema eo re leng go yona gore re tsebe go tlatswa ka moya o galalelang mamela tlhe utlwisisa tlhe gore thuto ka bo yona e le nngwe fela ga e ya lekana education alone it's not enough experience ka bo yona le yona bishopo ga e le yona e tsamaya e le nngwe e sena thuto ke bua nnete ga e ya lekana ntumelele ke re tsebo ya ngwana wa motho le yona boitsebelo ba ngwana motho le bona bo le bong ga bo a lekana bishopo tsotlhe tsena kao fela di tlhoka go tlatswa ka matlha a moya o galalelang ga e ka ba momamedi taba ena ga nkgole ga ntumelele re kenke momamedi re ye bukeng ya zakaria a e kgaolong ya bone temana ya botlhano o tla fumana mantswe a reng ke lentswe la jehova go se re bolela le e reng ga se ka maatla le borena empa ke ka moya wa ka go bolela jehova wa magotla ga re ntse re duse ka moya o galalelang ge emetse maatla a moya o galalelang momamedi ga e ka ba gankgolwe ga e gape e fanggeding yaka ka luka kgaolo ya masome a mabedi a metso e mene ka temana ya masome a mane a metso e mee robong luke chapter 24:29 o tla kopana le mantswe a reng mme bonang ga ke tla ke le romelela palelo ya ntate le tlempe le sale motseng wa jerusalema le tle le apeswe maatla a tswang le godimong ke bua nnete momamedi ke re nna le wena ga re dule jerusalema re emele go tlatswa ka matlha o sa le teng moya o galalelang wa gao ke gore nna le wena re nke morena jesu re mo amogele dipelong tsa rona e le morena le mopholosi wa rona a tsebe gore tlatsa ka matlha a moya o galala momamedi dula o sa le teng moya o galalelang o sa tshepagala le ka jeno inkele morena jesu go seng gona e le morena le mopholosi wa gago mo amogele pelong ya gago ka jeno gobane o tla o tlatsa ka maatla a moya o galalang nna le wena re tlhoka maatla o seng maemong a jerusalema o rileng gona re tlhoka go tlatswa ka maatla a moya o galalang jesu o sa le teng ga tlhoke tšhelete ya gago ga tlhoke tšhelete yaka ga tlhoke letho le tshwareyang o tlhoka fela pelo ya ka le ya gago gore ge monege tsa rona re nega ya gae re tle re be dipaki tsa bo modimo ba modimo ka kreste eo le morena ka jeno le ka metlha e sa feleng fitlhele re kopana gape mo mamedi ya reng go wena ga e be kgotso ke moruti madijo tebello alice sentsho baji go tswa kerekeng ya African Methodist Episcopal Church AME mane Mackenzie AME Church kolo mafiteng ya reng go wena jesu ke kgosi ga re dule jerusalema go fitlhela re tlatswa ka maatla a moya o galalelang babae
1: momamedi ya rategang tlhakiso kore ya dulang ke a moetseng modimo ha o amoetse modimo wa dula ka kgotso ga ra tshutsa mefuta meokamedi ya rena mookamedi ya renang o tseba seo re se tlhokang ke ha o dutse jerusalema mme motho ya dutseng jerusalema ke a latetseng lentswe ka morao re a le latele jalo o tla fuwa sebaka sa o dula Saudula Jerusalema o tlotse ba mosebeletsa ka tio yohle le ka matla ohle le ka sebete sa o sohle ra leboga me madijo baji ra leba moruti AME church hallelujah amen ke tlo dumela wena mo mamedi jwa le o kene dinomoro ntsa mahala 2121 9956 2121 9956 le +266 5

0: kgotso ha ebe le wena kgotso kgotso kgotso ire ke tsetsena fela ho na le ntho mona ke tla
1: ke khutse dite ke mana ke tshotse fela ke mele go ya o hala le lang how ke tsa ile ra tsang ke mo ya wa ka hina ke le rata ka o pitsi si tantate
0: me ma poka
1: le tsa tsila di kololo pa ha ho le di tso a ba ntela mane se ba se ntse wa neng a rata ho ya ba ho ya ba tsona lo palitsa ho tsona se ba ke ntse ba tswa di ania
0: I
1: see what you are about. You saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I saw. I Kholalo fatso ha ba ne le ntse ka itsang. Ka ntlong, ka kene di ntlong go bane. Ke ne ka tla kholalo fatso e kgolo. Le tsike la ka ne, a le ne. Ke ha le a ipuka ha ke tsitsine. Nang ka tsitsine a jang
0: ha ke
1: le ho setso. Ni tla se tla tsentse nyang. Ke tla le ne ipu. Ke le ka tswana. Ka e se ho sale mahala ketsa. Olela ba le la la bjimo ba tsheliwe ke tsheo ba mo dang ba le bana ha na go re mo tshwenwa e sele a tshile a khutlile e mpa o nkela le go dimo la ntate ba ntse ba mo tadimile
0: ya
1: o tla dule ye go tsale ma o fitsela ba ne wa mo yemeni e le mo ya o halalela ke tla bua le ba tswa ha hore ha ke le tsela ke le tsia le mo yene di leng moya o halalela
0: ke
1: ke moya wa ka o lu tsile ha ne le ntse ka itsang ke a tsutsune se ke di
0: ntse
1: ke a tsutsune se ke mamela ho bane le ntse tile le tsatsing la kajeno e ka la ke ba tla me hlolo o tsile le nna ho bane e ka gona le ha ga matsenyeo e ntse tile mathata
0: Jerusalem. Khotso e belwe. Khotso.
2: Ke bua o tsenye na mosanga morena.
0: Dula Jerusalem.
2: Na. Ba o tsenye na o re jetsa ngore. Dula Jerusalem.
0: Mm.
2: Jerusalem o a dula.
0: Mm.
2: Ha re tsere go tsi Jerusalem a re dule fela mara bona di ntho yeo ke yemetse.
0: Bona le ntho re yemetse.
2: Ke re tsebe o tsa ho tsa Jerusalem se se na matla
0: ha
2: o nye o di total party lena di bona halang di re fitla ka hare
0: yes
2: o tsoka la batho ba dula Jerusalem ke ka re ke be ru ka o re ha ba neng o dula Jerusalem
0: yes
2: ka le tsa tile le monna ya di tsang Josepha o no se mo tsia tse ba ngo o tla tsella bo ye mo bo tse
0: ha
2: Yaba wa dula.
0: Adula Jerusalem.
2: Yaba wa dula.
0: Ha.
2: Ai ka selekani le Jesu. Ari ha tikotu wa mona u bani untsepisi.
0: Eh amta.
2: Ha untsepisi. Wa dula ha utsuwi.
0: Ha utsuwi.
2: U bani doiteni Jesan.
0: Ya.
2: Ile ba ena Jehovo. Ai la bua mantiana re. Bana baka. Dula nkani kena moti li isante. Kubani nao na limona. Yeo jino kwa pananiena. Jino kana ni Joseph.
0: Jiso.
2: Wa dula hanta duti akopana le mudimo kankani.
0: Eh.
2: Batikana.
0: Eh.
2: Eh, ya le bua mshanga mgena ntate.
0: A le bonta.
2: Tela. Bona hatetsane.
0: Ke le bonta ati, ke le bonta. Amen.
2: Eh, ne re tsoka mo laita wona ona matatingana.
0: Eh. Eh, a fe.
2: Tsiana. Kuna le baba hambana ni dikoloto.
0: Yes.
2: Na di tatini thaba.
0: Eh.
2: Ka dipa.
0: Ha.
3: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Amen.
3: Hallelujah mashanka wa mure.
0: Amen. Wena ya khethetsweng u dula Jerusalem. Ke ile nga tsama ya tlasa letsola modimo. Wena ya khethetsweng u dula Jerusalem. Ke ile nga tsama le Kriste.
3: Hallelujah.
0: Wena ya khethetsweng u dula Jerusalem. Ke ile nga utlaleng tswa le latela. Wena ya khethetsweng go dula Jerusalem ke a mamela melao ya Jehova a e tlamela pelong ya gae ke ena ya na le tokelo

Porque si tú no la

0: molaetsa o so kene mmamedi ya ratehang khotso
1: dula Jerusalema
0: ha
1: ho fihlela o tlatseleditswe ka matla a moya o halalela
0: kete
1: tate bishopo motho ya ditseng Jerusalema
0: yes abut
1: ha letsatsi e le la pentakonta
0: ha
1: ke motho ya lebelletseng kotulo gobare ka letsatsi lena lena e ba moprista o tlang ka ngata mohlomong e ka ba ngata ya koro e be o tla e tsokotsa ka pele ho Jehova e ne le letsatsi leo thweng ke la kotulo leo bana ba Iseraele ba neng ba leboha Modimo ka lona jwale molaena Jesu le ena o re ba dule Jerusalema ba tle ba tsebe ho fumana kotulo ya moya o
0: halalelang
1: tate bishopo letsatsing la kajeno
0: Captain
1: ha re ka dula Jerusalema
0: yes
1: ka dula di-positioneng tseo Modimo a itseng re dula ho tsona e ba le rona re tla fumana kotulo
0: yes sir
1: ya moya o halalelang
0: ya moya o halalelang
1: ya tseo re di hlokang gobane o thwe re dule Jerusalema
0: yes sir
1: o fihleletse re tlatseleditswe re tlatseleditswe ka matla a moya o halalelang
0: ya
1: mohlang e ne e tsahala hantle ba ne ba le pelong e le nngwe ba le kgopolong e le nngwe ya ba ha e tsahala hantle ntate bishopo go na le se tsahalang se tsahalang se ka mohlolo ha moya o fihla nako moya o fihlang o ikentse maleme a entse makalakala a nthe ke nako e matla a nabe wa lelemeng la ngwana motho ba qala o bua dipuo tsa mefuta
0: yes
1: ba qala o bua dipuo tsa mefuta ke a leboa tate
0: bishopo ke a leboa captain ke a leboa sir

0: Kgotso, a e belewe.
1: Tula e mustalema.
0: Ya.
1: Se bishela. O tsholelwa moya o halalela.
0: Ha.
1: Kitso le mo tsanga tsena mo la itona. O ipatile ntate, o ipatile tsahatelo.
0: Ha.
1: Se la tlo a tsaba ni dia ni.
0: Me ba.
1: Ka ka le tsile mo tsiring. O fumana mo la hita. Munyono ile a mo shahela. Ere ni dura ka tsatsa tsate. Ka tsere din tsile go kwena. Mo yena o na le wena. Wena mo nna ya mata. I think that you are with him. Hello, the high thing at Tangata. The one on us, I'm to see to me. The Mona Jerusalem, I am at Sumula. What he lunch in? Lena Kaluka. Kiloni, oh, Mudi Munta. How young are now of Bella Kahun?
0: When
1: to land a teacher put the name of Kitamatu. The car I teach a local like Taina, who are Mizianu, and then you know he let your family. Ya wena nna wa tsena ka go bana go rumile ke di yone ha ke ka ho etsa mo tsona a bona o bana o thutse ile bana maya wa halalela ngwe la etsa ni tsholo ba ni di ene ha ba ka ba bula wa kile tsho la motho ba ile ba bula wa kile tsho la mtimo go bana bona ba ne ba hlalana ka mahumo le ka di tshipa ba ikutse sa botlhoko ba ba le ha Israel ya fumana tsona lo fatse go luka le
0: tsa
1: Hatala di joli di apagoli di chelete. Nemi sele tiene che java midiane. Yava Israele ya pita, ya pila. Haya sola, tire ka di joka mukha umata. Kine tiene lego na, gilele leka tepo huye la hami chayegi. Murimun chakere ya gomele. Mwaya wa hayi u halalila. Sela nchate, kinare pila ilo ya kamisha. Leka ta utuba meba zi ubani. Hakimu tiri kidula mona. Ile ke ntse ke mo labala bela ka moya mo di mo ha tsa ntshutsa ntshalo ka tsile jalo
0: ka
1: ntse ke le nne nna ke tle ke mo tsebe go ani o go itse tsa moya wa ka ka mehla
0: ke ha
1: se mo khutse bitse ke be ku ko mo na ke ka go
0: tsela ya mo ba
1: mo ni se khutse ntate tsela di ka tsa lona di ke ntse o ri ke se ka itse ba mo ke le hona teng ka le
2: Jesus.
0: Jesus. Jesus. Jesus.
2: Jesus.
0: Jesus. Lapeng ha mema mile ke hona mo.
2: E go re ntumelle hle ke re mema mile a ba o mametse hlang ke di nomoro tsa ka hle.
0: Ke tla o fa ke tla go mela tsona tsa ha ka WhatsApp.
2: Oh, thank you Bishop Kalibo.
0: Amen. Amen.
2: Ke di tsala mara le Jesu le
0: go ha ho. Ke tla go mela.
2: Amen, that Bishop.
0: He ba tsala le bo.
2: Jesus.
0: Ba tswa ba phila mera le bo.

0: Ya o setse fela metsotso e le shome mo mamedi ke kopa me baji o re kwalle fela ka metsotso e seng ka odimo ye mehlano o re tsetse thapelo ya ho kwala lenane o lena la thoriso ke tsatsing le halalelang amen
1: Alleluia. Mo mamedi libitso la morena Jesu Kristi lebokwe haholo ka nete re fihlile pheletsong ya tshebeletso ya letsatsi la kajeno me ke etela ka hore fela hle mo mamedi ya ratehang ha re ntse re dutse Jerusalema ya rona re emetse ho tlatswa ka matlamo yo halalelang hle ha re dule modimo mona ya bo be di hle ha re tshepe di tshepiso tsa modimo
0: my
1: ya bo raro hle ha re amohele moya o halalelang ke qetelle fela ka hore hle ha re tswele pele ho phatlalatsa evangeli ya modimo ntle le tshabo ya letho e ke a utlwa hore ka nna ba o gathetse o nyahame ka jeno empa seo ke batlang ho jwetsa sona ke hore hle moya matla a moya wa modimo a feta mokgathala wa hao
0: amen
1: me na le wena le bishopo hle ha re se ga tshepa hlalefo ya rona re rapele ho tlatswa ka moya o halala moya o halang o sa le telle ka jeno re hloka fela ho modumela re hloka fela ho motshepa re hloka fela ho nka kgato ya tumelo re phatlalatse ka molomo re dumele ka pelo me modimo a tempele taba yeo hlohonolo fala mo mamedi hlohonolo fala le lelapa la gao modimo a o tlwisetse lefikeng le okekeng wa tseba go itlhoelisetsa go lona a reteletse sefatlhego sa gae go wena a o fe kgotso ba kulang amogela moye o halalelang ka jeno mme a le fodise ga o modumela a keke a o phoqa Bishop Hleng tumelle ke behe mantsu ya thapelo
0: amen
1: re tle re tsebe go arogana mo mamedi ha re rapele ntate wa rona ya mahutimong lebitso la hao o Jehova ke wena ya na le mantsu le dipolelo tsa bophelo bo sa feleng o ra bo sa feleng o morena wa kgotso o le fika o qhoboshiane o sitshabelo wena Jehova wa magotla ntate wa rona ya lukileng wena El Shaddai Jehova Rafa Jehova Jaira wena Emmanuel wena athaele roi wena modimo ya re bona nka mehla ke ho sengwa letsatsi la ka tseno modimo wa rona re ya kokobela ho se modimo ka pela tirone ya hao modimo wa rona re ge ganya yo hle eloketse wena dipolelo modimo wa hao di tswa bolelwa ga sa tswa dibolela hona jwa le modimo wa rona re re ganya yo hle iswe ho wena modimo wa rona thoriso yo hle iswe ho wena borena bo hle modimo wa rona ke ba hao ntate phahama rona re kokobele modimo wa rona mo e ban re sebeditse ka bogabane modimo wa rona thoriso e ska ba ya iswa ho wena modimo ha o bane ho wena ha o kopane le thoriso le mang kapa mang thoriso yo hle modimo iswe ho wena rona re kokobela rona re ba rumu a fela modimo wa rona mme modimo wa rona re ya leboa mme le ntswe la ha o le wele sebakeng sena modimo morena wa rona re bina sefela ha le setse le jadilo modimo wa rona e tla e be ona moya o halalelang o le nwisetsang Bishop Machatsi ke yena modimo wa rona ntate wa rona mo mamedi wa tshebeletso eno ke yena modimo wa rona re itloela boteng ba hao moya o halalelang ke sa tswa ka hare ho papu siena modimo ntate wa rona ha re ba sifela modimo wa rona re ba sia le moemedi re ba sia le ya re yo re motshepisitswe moya o halalelang tswela pele hore gale mahle moya o halalelang tswela pele hore tata isa hle moya o halalelang tswela pele hore lemo santate wa rona tswela pele morena wa rona hore ya kaka lerato ntate re ya leboha ka phefumulo se re ya dimile yona le malapa a rona ntate hlohololo fatso ho ye mong le mong wa rona ka lebitso la morena Jesu ba hlokang kgotso modimo Jesu ke kgotso morena wa ka bao malapa a bona a kulang kapa a kulelwang letso la morena Jesu le maqeba ntate ke o romella hona jwale hore ba ame modimo wa rona ke bua pholo ho ye mong le mong ntate re ya leboha ke bua kato ya lebitla ho ye mong le ho ye molemo wa rona keketso ya ditshiu tsa ho phela ntate re ya leboha re matlafatse re fe moya wa tshwarelo modimo wa rona re fe ho ikokobetsa ka mehlale matsatsi re ya leboha ntate etsa e molemo hantle etsa se ka etswang ke wena fela hona le maemo modimo e o tshepo e seng le siyo re bua jolo ka mohlanka wa hao hore morena na masapo ana ka tswana empa re ya tsiba hore moya o hallaga o le teng na le thole ke ke laetsa go wena re ya leboha ntate tswela pele hore tlatsa ka lentswela gao tswela pele morena wa ka ya lukileng hore etsa hantle tswela pele hore pata mahlonga diratsa rona tswela pele morena wa ka ya lukileng hore pata tabarane ke lenya gao re ya leboha modimo wa rona hlono lofatsa tshebeletso ena hlono lofatsa bishop machatsi modimo wa rona le lelapa la hae mo mamedi wa sene moya sena morena wa ka mo fe kgotso mo fe tsohletsela balabelwang ke pelo ya hae empa re fe ho ikokobetsa modimo wa rona re ikokobetswe ke lentswe la hao modimo re tle sekera ithorisa hobane matla le lentswe ke la hao re a leboha morena ka kresti yeo e le morena ka jeno le ka mehla e sa feleng ha ka jeno wa nyolohela lehodimong a re siela moya o halalelang re a amohela mme mohau wa morena jesu lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di tle di sale le rona ho fihlella morena jesu kreste a e tla ho tlalata kereke ya hae lefatsheng ka lebitso la morena jesu kreste eo e leng wa nasareta ka jeno le ka mehla e sa feleng amen
0: haleluya mme e ba le bo mamedi bo monate ba mananeo ohle a tlang ho latela a radio station ena ha morena wa kgotso hle a letse hantle bohle rona re phethile wa ya re rumileng ka jeno re a tswa hobane modimo o lerato modimo o re ratile sala le morena a o boloke a dule le wena a phele le wena a tsamaye le wena ebe bophelo bophelong ba hao bye bye.

0: grip. Pero monene le Angie Stone, I wish I didn't miss you. La hoile shume le metso mehlano metso ka mara hora ya borobong totla ga xa ba le hore na maema le ho di malebeletsong ka jeno ke a fe mo mamedi tlo se ke ba suta bona o tswile jwang tsa tsela ha le qala jwang
1: sidumele di fefo tsa bophelo di o hlahele sumatha ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso nete fatsa ho ba o ba ratang ba sireletsehile la ho se o le siyo kgetha se kgele funeral plan ho tswa ho le tshego financial services di a botsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha re le famatsidiso ga ho fihlella 100,000 maloti fa le la pala house read botsitso le khotso moyeng na kung e mahlonoko ne le mo e neng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlella ho 25,000 maloti thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlella dikgwedi tse 24 le jwela le bitla la 15,000 maloti kgomo ya 10,000 maloti le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihle dilemong tsa pension. Ho netefatsa hore lelapa la hao ha le sa le imetswe. Letsetsa 22-03-10-17 kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
2: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Let's see improving lives.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ke 912 streets. Si le jantsa tsela ha o le qala jwa mo mamedi tlo no go jetsa tlo no re o re bolelle ho 62009956. E dula ho ile shimele metso e supileng ka mara hora ya borobong ke tlotla rutla fela hore na e ba maema le ho di malebeletsweng ka jeno ke a fe mo mamedi tsheke a bona le tshabile letsatsi. Fela ebe re tla lebella ho no betse ka po jwang ka jeno le kwaetse ka ho kgatha dibaka ho a bata o seng hona ka moya o fokang o le bobebe ho hlale boya botshabela. Mohudi o ka bona dibakeng tse ding haholoholo ka maluting ho ka banna lebello hore lehlake ka maru a fokolang ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maluting ha le ntse le phahama moya o ka lebello foka o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlale boya bophirima ha le di-temperature tsa rona tsa letsatsi maseru ke 20 degrees Celsius moshosho 1 mafeteng ke 19 degrees Celsius mahaleshook ke 18 degrees Celsius kuting ke 17 degrees Celsius Kachasnek ke 14 degrees Celsius, Mokgotlong ke 13 degrees Celsius, Oxbow ke 8, Botabote ke 18, Leribe ke 19 degrees Celsius, Beria ke 20 degrees Celsius, Thabatseka ke 13 degrees Celsius, Hasimongkong etswa ka 12 degrees Celsius. Ke yona maemo a lehodimo a lebeletsweng ka jeno mo mamedi. Ke manyahola, ke meramela ka letsang letsatsi le monate la tswalo, romela molaetsa wa hao e ka ba ke voice note kapa o ngotsweng ho 62009. 9562200956 ya sa boholo ba batho ba ba haye ba ba dikereke nga me ntse re tshwara re ka ba re ka thaba jwa mo mamedi ha re ka qala letsatsi le wena re ka thaba ha ka ka ha re ka tswela pele monate ka labonela rona lo phethela beke ya rona ha monate jolo ska suta o tlo no tshofela hore na o mametso lo ka yontsetsa eng le sekelelo nya hao.

0: Fantasia Lose to Win re be hantle metsotsing ya mashema mararo ka mara ho ra borobong.
1: Ana mogha wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ho itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: love me when it's hard. Pero mo ni nili destiny, Casper Nyoves. Le khwape le kipina tsepeditse go fileng tsona ka tatellano mamiri ba tla ho tlotla re qoka re sheba ja le taba tsa mana le bophelo ba gona bo botle ba kelello me WhatsApp isano yenu ge re be le yona le sitibisa bophelo bo botle ba kelello ibile ele mo hlabolle ke boya jola ka yena ntate ka bo Dr. Mathe. Dr. Mathe, good morning. O tsile jang?
1: Morning Rilo.
0: O handle.
1: A ke tsile handle ka jeno o futhumetse ha mna.
0: Ke thaba ha o le jalo ntate be ke ntsetswa la pele. Me ntse ga bona fela hore na ntse go tswela pele ho hlokomela bophelo ba gona bo botla ba kelello jwang.
1: Ya le bo wa e bua lo fela ka tswela pele ho hlokomela bophelo ba gona bo botla ba kelello ka jeno ntse go tswela pele hape hape le nane le le ho ke ka le pele ka ho hlokomela. Ba ka nna se a lomoya ke di nse di nse se mo mami di la te ma le di ba se pa mo mami di ha mo se ka jeng ke ka ba mo se di yena ka mo di nse ba bo le ka ba mo se
0: a ka tsala pele ja le ton la gone tsatsi le
1: ya le bo ka jeno ke ga tlo ke re go sheba ba tla ba tsena re go e mo ke di tsang go ke lo jeng ke tla e salosa ka ho ke boemo bo e le goreng ga motho a phela o na le tsela e le goreng belief system ya gae tsela eo a nkang dintho a di amogelang kelelo ya ga di dumelang ka yone e sedisang ka yone jale go na boemong bo sere motho o delusional o qeteletse o baka mafua kelelo ke na le mefuta ya delusion. A ke bua ka division ke bua ka yena tsela e ya motho a dumelang ka yona a nka dipo a keteletse a di bona di ka yone a di tlisisa ka yone e le goreng what is ke ka bua ka division of control a ke bua ka division of control ke bua ka moo motho e le goreng o nagana gore maikutlo kapa menagano ya gae e laolwa ke batho ba ka thoko diketso tsa di etsang di laolwa ke batho ba ka thoko kapa setso seo motho a phelang le ene agolo o tlo e bona gore ke ntho se ka e ditsang ka gore ke setsomo ke boemo bo e le goreng bo kotsi gagolo ka ga dikamano ke mane mo e le goreng ba ka ga dikamano ba tlo dumela gore partnera e nngwe dikitso tsa di etsang dintho tsa di buang di laolwa ke batho ba ka thoko. Jale o tla e bona e tswelela pele mane mo e le goreng go na le batho e le goreng ba nagana go ka nako nngwe ba ntse ba lelekisa kapa ba ntse ba etswa ntho ke bitswang ka gore ke go batla go tsenngwa ga ke go tsenngwa ke bolela gore go na le batho ba ka batlang go nka bophelo ba gae kapa ba molekano gae kapa ba bana ba gae so sena ke ntho e maikutlong a gae e le goreng hana bo pati ka ba bonnete ba yo gwale e baka le tsela ke le le le di tsanga go ke delusional disorder le lo hore ha motho a tsana le lona gwale e tlotla e ntifala ka go e ke mo pheni gwale ha le ka ga amano ka ba e le ntate ka ba le nne gwale e ke tlotla ga bona ntho re di tsanga go ke delusion of jealousy mo e lo reng o tlotla ba di false information, false accusation. Le loreng information eo e loreng ya etsagala ga nko o fumana gore ga se yone a thinyane motho eo ya bontshatsang gore jale o dula a re ko utlwile gore go na le motho a dulang mona ga ka dirisiwe utlwile gore go na le motho a kgandang kolo ena ka dirisiwe dinsedi e tsa motlhala fela so dipotse jalo o tlo fumana gore ga se o bane leng obane e le matshwao a obane motho e le goreng o dula ao a thusa ka ntho e le goreng ga wa e etsa ga se yone ga golo ka batamang o tlo fumana gore ba na le bona bothata bono kapa lesila kelelo le re ditseng ka gore ke delusional disorder le e le goreng ga le bonagatse le iponagatse ke mo e le gore ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe eo re naganang gore batho beo re phelang le bona kapa pele le kamano le bone ba jalo fela go sena le tshwareyang kapa bopaki be re ka bo beyang fatshe gore mothena o etsa keng, mothena o ntse a etsanthusana pa bana. So tsona ditaba tse kaofela di tsona tse e le goreng di a bontsha gore motho eng ka lebaka la kgolo ya gae, ka lebaka la leeto la le bophelo ba e ba le tsamaileng, e etsa gore a seke a tshepa mang kapa mang le motho e se le go tsang le ena. Gobaneng ka gare go ena go gaile gore batho ka ofela ga ba tshepagale, batho ka ofela o bona baki o kusisa ga kala bona motho a tlamo wa ntate kapa wa mme ya e tsang phelo ya mo etsagalle ntho eno o sa tweng ka a re ka nnete ihle bo ntate baki bo mme baki ene ka naba yane ke phelang le ene o tena o ntse etsa yona ntho o sign ka e le nnete a itsese tsa idnel a o e kenya tsentseng a e bua go sena le letho la le go ikela nnete le itshwarega le le gore a le fumana a le beya tafoleng gore ka nnete tle go keng e fumana go le keng ga go kena go keng jale e kotsi gobane dintwa tseo go di bonang ka gara dikamano tseo go di bonang ka gara bophelo ba lenyalo ke gobane ka nako nngwe taba ena ya delusion e le ngata gagolo jale bontate ba tsa ntshwarela ganyane fela ka keno ke sekanele go bona ke ntho e le goreng rona re le batho ba batsomi ehle go jalo ga o batla o phela le motho kapa o batla go phela le ene e ba jalo o tlile kapa o bone ba bangwe ba etsang phelteng kapa ba phela la seleng ga ngata e tlhasela rona batho ba batsona gobane jalo tsela eo re bopeileng ka yone o tlo fumana gore ka tlhao ga re batho ba batlang go share and then two ke ka tsela e le gore batho ba batsona ba ke yone empa jale ba sitswa bangwe kwa ke sekgatlha sa taba ena nakong e legoreng ga ka utlwela fela gore ga ke le tsino monalasi o na le motho ya fitlhamo kapa ga kele mosetsikwane go na le motho a iphetolang tate nna semanyamanyane ntho eno o enka e le jalo and-e jale a sa e sheba le bokutu ke mo o tla utlwa o sothe batho ba bontate ile a betsa motho kapa mootlha kapa a mo tsenya a nka bophelo ba kore dintho tsena tse kgolo tse reng ya rosa tse re tlo ipotsa re ipotsa gore e be motho o ne a kene teng o ne a etsa a kenyane o lankuwa ke sefitlho sena sa gore o na le indimensionalmode jale ga a ka kgona gore a tlatlhobe a shebisise gantle a fumane go o tshware yana go e leng gona ke na jale jale e thata gona mono gobane jale go fitlhisa gore a ekanete rona re le bone that batho ba etseditse gore o na le mantswana e ke utlwere a rata go bua tšhe ga ke tsele rona a apply go le ga kae fela o tla utlwa gothe bontate ka nnete a itlhe ke batho e le goreng ga ba kwatile batlhe ba batle go ba etsiwang ba etse ntho e felang ka nnete ga ba re etsa ntho e felang ka nako nkeng ka maphelo a rona sapare tlo nka le maphelo a batho ba senang molato gore ke kere batho ba senang molato o tlo ifumana jale ba jagisiwa blame le e le goreng ga se ba bona kapa ga se nne o bone jale ke tsela pele gore na jale re thusa jang re thusa ka gore tsela e e le goreng ga o qala o bona matshwao a motho e le goreng ka nnete o dula ao a thusa ka ntho e le goreng wa tseba ga o itsa dula fatshe gantle go tshabiwe go sena ditaba tse ngata go sena dikgathatso le ke le kotle gantle ka taba ena gona gantle go etsa e tswera ya bokaodimo ba yona ba gore jwale o a belaela gore ke gana ka founu ke gana ka diphasete kapa ke gana ka eng o se go belaetsa gore ka nnaba o se go ena le taba tse dinka nkane jale re kope tabae ke koke o re ifitlheletse e kaba nna ke utlwa ka kare ke a gatelwa kapa ena a kuela le agolwa kapa le ya boima mo e leng o tla godisega gore ka nnete ga gona ntate ya diamo ga gona ntate semanyamanyane ya diamo ga gona mme masemanyamanyane e le goreng le ntse ke bia lena mogaleng so rio ke ntho e re sebetsanang le yona tsatsi le leng le leng re tlhoka re le bamamedi e se tlhokomediso ka yona gore ga re ntse re tswelela pele ke iphidisa tlasa boemo bone ba gore jale ntho o soka o fumana gore ehle go tshena go etsaetse teng o utlwa ka batho o utlwa ka bobagi e kotsi gobane jale re tlo iphumana rona e re ditse ditse mafu ya kelelo e kang bogatelo ya maikutlo delusional disorder kore ke tlo imetsa kelelo ya gona ka ntlha e le goreng ke tlo fumana gore ga se
0: yone
1: ee jale ya bang gopotsa taba engwe gore ehlile go na le batho ba bangwe ba e leng gore o tlo fumana gore delusional ga ba le delusional hantle ba itsa le batho bana ba tlaileng gagolo ba ruileng gagolo ba tlaleng ka mabitsa le ga tsa wena a kopa gore o kene dikamano le wena o tlo fumana gore o totage ra ngwana wa ka ke ntate mamang ya tsebalang gagolo ka ga naga mangwana wa ka ke mamang ke mookamedi kaekae so tlo utlwa gore e na le makanyana a mangata ke information e le goreng ga o e tlhatlhoba o tlo fumana gore ga se yone buane ga re ntse re tloka re tloka re tloka go tlo kgona go fumana go e leng gone jale e ke ratang go e tlhalosetsa mmamadikoro ga re seke ra potakelang gore ga o entse e ya go sotshwa o yaka maikutlo ao o entse jalo nnete ga o e tseba gore ehle ga o a e tsaba ka nnete o ntse o sa ke dintho tse e tsebang gore partner gago ga didate wa dira ntho e netlane tlana e ofe the peace of mind le ga ka o tsela ka ditaba le batho ba bangwe ba ka dikoko e le goreng di bonala di tshwarela wena ga o tseba nnete wa e tsea ga e ba o entse jalo ga re gokele mane ga re bue fase re fumane nako le sebaka ke phomileng se e le goreng re kgona go utlwisi ya gore na taba e etsetse gobane ke mafolotile gobane phoso ga e etsa rata bitsa mo mamedieng phoso ga e etsa ga e etse ke e na e entseng le e naentseng phoso o entse gobane ya nna lokela gore e nwang a le goreng ga a lokela go etsa phoso o entse go na le karolo e bapetsing ka utlwa batho ba bangwe ga re

0: bona re qoka ba ra ka ne ke mo tshira sana le mamma taba tsa bona ka o fela bla bla bla jale ire okay ha re qale ha o bona ho etsa ding bothata ding a go bana metswa le ha ikina go bana o itsa kina ha ma ne le okay ha re bue ka wena ha re tlhatlhoe ha re shebe wena he wena o bona ka ka go itse phoso ka jale ke mo bothata o tlhomela go asa ba tswa go tlo a tlhika ho teng lo go na re ba tikika go lo ke dikgoso ke re tsore go tsena o be ba yo go a tshe ke go tsaba tsena e ka nna ba yo go le ha ba neng e tsa tikara motho yo na sa tla nne o di khosi ne ka di ka a ke ke lo go lo go na re tsa re tsola ha phoso e di a si a na le mo le go ntse khoso go na le dikarabelo go na le sinye go lokela yo ke sa ntse ka ka a ke yes so ke tle ke ketele ka hore ke taba e e loreng se ka kgona go ihlola bomme ka o thisa bontate gore ga e ba go na le go gong go o belaetsang gobane motho wa ntate ga a belaela se o belaela go a o batla a fetsa ka research a etsang tho tsotlhe a batlabala kena kokuleng a etsang ko go ntho ngwe le ngwe a e kgonang go go fela tsireletse tlhakoro le taba eo a e batlang a re rutile ga ke ba tsitse ka gore re seke ra ba tlhafalang re bue e leng gone re tlhalosetaba ka gofela re seke ra ke tlhalosa kana fela ke tlwelela the rest ai kotsi karolo e ya ditaba e sile e bue le yone e ka ba mpe ka ba bodutse fela ga bane e le taba le sa kgone go e tshwara mo le etla mo ditsibi tsa bophelo bo botle ditsibi go thusa lo kena gore go seke ga ba le dintlwa e ngaka kapa one ko qeteletse nenne mafu ya kelelo a nna sena molato a ikhumoletse a ditsimoleting kwa a je ye so ke qetela ka gore boemo bona ga se boemo bo kotsi bo laolea gagolo ga fela gona re ka ra itumelela gore ga ba ra tshoswa kapa gona a utlwa e kaka o a fokola ga otho we o na le ngwana le mama e bo so tshwa o ka kare so gore ke na le ngwana nna fela o a tsewa ga o na ena jale gobane o ka tshoa so ke bona boemo bo jalo bo tlhoka go etse bane motho wa ntse a tshwetse gore a o tlela ka taba tseo fela bele o tsewa ka taba ebe ore ka nnete ga itse jale ontse o sa etse ga ona di-spy don't stress yourself over tos lang gore wena nnete ga wa itse ga o tlhoka le le go tise ka thata o bo itshireletse no nnete tla itlhaela fela ga bobebe fela ka gore ga o tlalositse gantle o le calm tho ngwe le ngwe tla itse e tla e gotsetse a jes so ke tsona ditaba tsa rona ka jino letsatsi la holiday le momamedi wa ETFM ore ga re tlweleng go belaelana ga re ke re itsinele gore ntho ga ele le teng go na le tabanyana e le goreng ra e belaelelana ga re ke re leteng go ithana kwa gore e batla tiso ka yone ke seke ra go tsoa fela se re shifta blame re bobee godima motho a itseng motho eno a se ale molato ga re le jalo e sa batho ngka maikarabelo a bona gore okay ga ebe motho o isa ke nna nnete keng ka ratabak nna ntho e ya nneteng ka ratabak ge tsebe gore rona kabo rona re ka rape mo bo we are in symptomatic ke a leboa
1: mamadike tsana taba tsa Dr. Matthew sengwa letsatsi mme re ka lakatsa go utlwa lotse ba fela gore na mohlomong ge wena di buile le wena jwang di o kgoloditse jwang di o siile o na le dipotso difeng 62009956 ke 62009956 na ba kgona go ikelelwa batho ba Dr. Mathe
0: e habedi okay ba ba ha ba lokela ba ene go fumana o re ka hana ka hana go ba le ka ndi di bona hala ke sa ke ke partner ra ka go bana ga e tantshina e ene ga ha le ka go bontsha ga hantle ko wena bo yona ntshina wa hana ke le tshwala go itse ga itse mo ha ba tswa tlo ga ke sa se bona ke le tshina se o a le so so ke yona se go go mmena ga ke re ha di ba ba ba tsona ba ba go mati ka bo go tsanya go di tenta la tela gona ke bo peo sa motho ke le yo a tshisa le foka na ke a mo tsa ofisi ke mo a ka fona o bona o tshisa okay a tsiba ga nete go tsi e mo a tla ga tsi go a re le ke nka botlo ba ka tsapa ke ne ke nyenya ga tsi go re go tsela ka bana ba ba go tsela ka nna go ka ntsha o go tsela go phi bona le motho a ya mona o ka lona re ba ka le mo tsela go tsela qeto ya o ya ithanye
1: sho bona le motho mo a re ai nna jole ke utlwa motho enwa ke le loge ke phela le yena ke phidisana le yena mme ke bona nna sa ama bophelo ba ka bobotla ba kelello ke tsa jwang boemombo
0: ke lo ka re tshilo e se pa tsi go di se yena taba ene o re jale nka di thotse le go ntsha tsona ke re se qetile ke jale ke tshisa ka ga bo ba di kama o phelo bo go na ba ba ne se di dimbla bla ka o fela jale be go tsala lo se se di tsa ka gore ka nnete a ka mo bise fa a ka mo tlhalosetse gore taba ya ntsa e belaelela gobane ntho go belaela taba ewa ntsa e belaelela ga e ja matsenne nnete ke ga e tlhalosedi gore ke a sa itatise a sa tsenese ke nnete ke ke a utlwisisa ka letsatsi le leng fela ga ntsa di ntheng e lengwe e tlakileng ka nnete ditaba tsa di tsa tlhaka because jale ka nnete go dula le motho a lwelwa teng ga o bobele because o so tlo tla qetele se so bona social security party ke ke se so baneng break up communication is a problem trust issues is a problem go bonti a le la pa se ba ntse a nea so e le go di a go e ka re tika e tsera ka ho tla ho mamela le ho shebella le ho goa okay e no re ba ba mo kutse o ha ba etsa ke go bana wa ka etsa ke so ntle le motho a sa enka go bile o ke go bana etsa ja sa ke le tsa ditshwantsi so di tsapi so ka go ke tshwere ke go nisa le mo ipono ma e lo ga ha etsa ke na go bana etsa o tshwana le new year ne ne ke rata mo so yona ntle wa go nna go tsiba mm mm no re tsame o yela soko di tsaba se go di nka information ntse tse re di tshelela di na le tshimo tse kgolo ke le nne ya bona go cognitive capacity le re nna hana ka yona ke le go tlotla ge bona di tlhoka yona ke go tla re dinela ka o re o kusisa go tsela botshelo go tsiwa go phela ke e le ina le tshine jo go go ba ne ke po kreme ile ho latela rona ke le lo tsa rona dikritikang subconsciously tsa rona dikritikang ka dikai so your information in ke yona to tsa e di tsama ina rona ke go bontsha tsa di botse o tsiwa my chago a yona
1: mamele ke taba tsa ka qoqang le bua ka tsona tsena mme re batla go tseba le utlwa fela gore na wena di ntse di bua le wena jwang kapa lenaneo le na le buile le wena jwang 6200 9956 ba re rilo good morning le Dr. Matheo re jo batho bana ba kotsi haholo mme bohlokwa ntse le gore fela re tsebe gore na le gona re itlhokomela jwang ore go na le motho e ke mo tsebang ya dulang a re fake it until you make it na e ka ba le leng la matshwao a mphang gore e ka ba motho wa mofuta o kapo ke yona ntho a nang le yona e
0: ke ra reyou fake it until you make it o ache e ke le ma empa ya ona bothata o go di ntaba kgona he ha re ithuteng ho etsa ntho ene paiting ka nako ene paiting ke ene paiting ka nako yohle nnete ya ditaba tsa psychology ko gore ntho o e etsang tsatsi le leng le le leng o sa kgetsitse ho etsa consistency e tlo fetwa karolo ya bophelo ba gago ke e tlo tla e aheya ka gago go wena jale e ka nna ba he taba ya gore you fake it until you make it e ka nna ba di a tshwana mono fela ke nnete ya ditaba tsa psychology gore ke ntho engwe le ngwe o e etsang tsatsi le leng e ka ba entle kapa empe go sane ka moga dilemo tse nne kapa tse tlhano ke se re tlotla re se bona ke se re tlotla re se bona gore e se go jwalo
1: no babedi dilo go e bashima mabedi a metse mmedi ka mara hora ena ya leshome ke PCFM 92.8 104.3 MHz. Khotsa rilo le Dr. Mathe o re nna ne ke le kamanong le motho ya jealous ho le ha sena lebaka la ho ba jealous ne ka ba motho ya shebang mohala wa ka ene ka ba motho ya batlang hore a tsebe na ke o kae bo mosebetsing a fihla fela a sa tsho o re experience e bohloko hakalo ho motho ba mohlomong he ena o ka re boemo bo ba ne mo mamedi ena o re ine le boemo ba leng ka re bona ke le so e ka ba ifeng le katamelo ka ba ifeng Dr. Mathe ke modutse ke tsa jwang ke ya tamela jwang

ke metsotso e tsheletseng mamedi wa PCFM re faraletse hora ena ya lesomelemetswemedi o tla tlhokomela he gore baetapele ba re ba babedi ba bontshitse bohlokwa ba tshebedisano mmogo dinaheng tsena tse pedi e leng China le America, mme ba bontsha gore ditaba tsa dikamano tse ntle tse mofuthu dipakeng tsa dinaga tsena tsa pedi di ka thusana gore jwale di ntshetse pele meruo ya dinaga tsena, mme ba boetse ba haba ba ama ditaba tsa botsitso le kgotso dinageng tsena tse pedi. Moporesidente wa America Donald Trump ena o bontshitse gore moporesidente wa China ka nnete ke motho ya maatla, ya mogolo ka go fetisisa, ke moetapele wa bohlokwa, mme a bontsha gore America e tla tswela pele go ntshetsa setswalle sa yona le China, mme ba tla tswela pele go sebetsa go feta pele, ba tla ba le setswalle se setle le dikamano tse ntle le go feta pele, ke boitlamo ba moporesidente Donald Trump. Ke ka mo ditaba di leng ka teng mamedi wa PCFM, mme o tla gopola gore go ne go na le maikutlo a gore ga tšheka nnete motlhomong jalo ka go tseba go ile go a ba le go bitswang ka gore ke di-tariff tse neng di bonagala ka nnete he America ehile e dipetlenya godima China, empa go bonagala jwale dikamano e ka di tla ba mofuthu ga e le mona dinaga tsena tse pedi kapa baetapele ba dinaga tse pedi ba se ba kopane go gogaganya puo kapa go buisana mmamedi ka bokhutshwanyane molemong wa ntshetso pele ya dinaga tsena tse pedi, mme e ka he di bonala di tla sebetsa hantle mmogo ntshetso peleng ya dinaga tsena kapa ya tsona. Ntsho ba metse PCFM lebitso la ka ke tla di makutle, mme ga o le tjena ke ile ka bontsha gore ne re tshwanela gore gebele sepole sa kakwano, empa he ke bona e ka mohlomo e ka naba ka jeno ga bayo, mme re tla gatela pele re tle re o fe ditaba tse ntseng di etsagala mmamedi lefatsheng ka bophara. Ntsho ba metse PCFM lebitso la ka ke tla di makutle, re tla boela ka mathela ka mane ka magotleng le teng o tlo utlwe gona ka mone ka magotleng teng o ntse o tsala jang. Ga re mathela ka mane ka Afrika Borwa re tla tlhokomela he gore le matsholo a ne a go bona gore dikgwebo tsa batho ba batsho tse sebetsang ka ntle go molao kapa dikgwebo tsotlhe tse sebetsang mona Afrika Borwa he empa he o bonala bogolo e le tsa batho ba tlhagang dinang tsena tsa Afrika mme di ntse di kwalwa go tlhokiswa jalo motsemogolo Johannesburg ka mo go leng ka teng mamedi le metse le ditoropo tse ding gape tsa Afrika Borwa kapa di-province tse ding tsa Afrika Borwa. Ga o shebile ditaba tsena mme o tla bona gore ehlile matsholo a mangata a hlileng a sebetsanang jalo le go hlwekisa jalo dibaka kapa ditoropo ka gore jwale go be le taolo le botsitso ditabeng tsona tsena tsa go hweba ka tsela e nepaetseng ka ra ditoropo le go hlwekisa dibaka tseno, mme tse tlhaelang kore kapa bo majoro ka mono ka Afrika Borwa ba bontsha ra ka nnete gela ka tsa gore dibaka tsa rona e be dibaka tse bolokeileng, batho bana ba seke ba etsa mekhukhu kapa dikgwebo gotlhe mona tseo qetelelong batho ba bangwe ba ipatang ka gare go tsona gobane jwale di baka bohlaswa ebile e le tsa baagi ba tlhagang dinageng tse ding. Mo mamedi wa PCFM o feta mona he re ntse re le mona Afrika Borwa re tlhokometse gore he bana ba mohlobo ona wa maZulu o seboko ka gore jwale bona ba bonagala ka nnete ba eme moleng o ka pele go bona gore ba tebela melata naheng ena, empa di-province tse ding di itholetse baSotho, maXhosa, baPedi, baTswana ga ba re letho ka ditaba tsena, ga ba bonagale ba ema go tebela jwalo melata mono Afrika Borwa. Jwale maZulu a re arch ge kgathetseile ga re na tshepo go lona lona metlhobo ena e meng ga le tebele batho bana, jale rona re eme ka maoto re le bang re le maZulu go tebela metlhobo ena e meng kapa melata naheng ena ya rona ya Afrika Borwa. Jale ba seboko ka taba eno
ya hore ha ba fumane tshetso ho mehlobo ena e meng o tla opela mmamedi Afrika borwa ke mehlobo e mengata haholo ke basotho ke bapedi batswana maqhoza jwalo jwalo me jwale he mazulu alla ka taba tsena mavenda ma afrikanere jwalo jwalo mmamedi wa PCFM mahoa manyesima ha bona le wona a tshwenye ha ke taba ena hore hona le melata e phelang mono Afrika Borwa me ba bontsha hore a tshikwa jwale taba ena e se ka e ama rona ke le mazolo fela taba ena e se ka e ama rona ke le mazolo fela mme ke seboko sa bona seno hore a ka nte go kopa tshietso ya lona mehlobo ena e meng e phelang Afrika Borwa ha e me ka maoto hore tshietsa ha ile mona he re tibela melata ena e hlang dina hintseding e tlileng kwane go tla renkela mesebetsi e ho e bang ka ntle go molao mo mamedi ke tsa ba tsentse di hlahe di hlaha jwalo mane Afrika Borwa jwa ka o tseba hore matsholo a bona a ikgethile haholo ba hlile ba tswile letsholo mazulu go bona hore jwa le ka nnete bathwana ba tswa dinaheng tsena tseding ba hleke ha mono mo mamedi wa PCFM ba tloele ho nka mesebetsi kapa hona ho hweba jwalo ka mesebetsi e meng e menyane ka mo ba bontshang ka teng kapa dikgwebo kapa di-spaza shop ka mo ba bontshang ka teng atšhe batho bana ba renkela dikgwebo ba etsa dikgwebo tsa tseo e tlameng gore di etswa ke maAfrika Borwa dinkwa ke bona mo mamedi wa PCFM mme ba seboko ka yona taba eno he ke haholo bana ba ba mazulu ka jwale ka ba bontsha gore atšhe ka nnete ge molengwe ka pele jwale go bonala jwale taba ena jwale e se shabana e le gona ge le bang lona mehlobo e meng Afrika Borwa mona le bonagala ka nnete he a le sa itshwenye go hang le sa dikene ditaba tsena le bonala le sena thasello ya gore thusa jwale mosebetsi ona e se le wa rona ge le bang ke sona seboko seno se tswang go mohlobo ona wa mazulu mo mamedi wa PCFM metsotso le shomela metsotso meraro re faraletse hora ya shomela metsotso medi re ge tle re hatele pele ditaba tse ding tse tsaetseng mo mamedi ka mane ka magotleng re tlo mathela ka mane ka legotleng la masterata wa maseru re utlo rena tsona diletsa tsa majwa maobane mo jwa le hileng ha hlaba kusuwa ba belalwang jwalo ka ho utswa tšhelete ya khamphane ya motlakase ya Lesotho LEC mme o tla utlwa rona ditaba tsa bona kapa nyewe ya bona yona e tsamaile jwang tso mametse PCFM lebitso la ka ke tladimakutle lenano ke lona la Meet Day Life.

hona maobane ba go swa ka bo shuri ba chelete ka loka 26 million malot ya company ena ke tsona ditaba tseno mamedi wa PCFM se amanang le chelete ena e 26 million malot me o ikutlwetse mamedi hore ba ile ba lokollwa mo mamedi wa PCFM re haole tsena re tle re mathematele ka mona ka mo ke lakatsang hore re tle re kene ditlaleng tsena tsa sepolesa jela ka go file ba le ditlaleng tsa magotla gore ke re utlwe hore na ka mona ka sepoleseng ba re tshwaretse difeng ha re mathele ka mane ka beria phakiso phakiso mposo ka pamposo ya di mo di mashuma a mararo a mtsi rubedi wa ha mo holobela beria o ile a hlala gotleng la masterata beria bekeng yona ena a go swa ka ho gagatha lo tshe santlo ya motho o fiwe be ile ya ketetse pele le magola mahlano e ho a hlotseng ho lefa a theohela ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa mo mamedi wa PCFM me ho ya ka police constable Mohlomi Mkhantso ho hla ofising ya dipatlisiso beria o re ka la le shumela motsolo mo motsiano monna o ile a tlalehela ofisi ya habo hore o gagathuwe ke moqosuwa le ho motshesetsa ntlo ha matjotjo arba ile ba inwesa ka ngo me ba fumana ntlo e chile lore arba ile ba etsa dipatlisiso me ba fumana hore moqosuwa o ile a gagatha le hlatsipa are o le bone lentse le bua le moradi wa hai la bala mo fa chelete me arna ba ratana mohantso ka pa PC mohantso re le hlatsipa le la balehela halona la ikwala ka tlu ke mo itseng ha le hana ho bula moqosuwa o ile a hotetsa ntlo ya ba sechaba se a hlokomela me sa phalla sa pholosa le hlatsipa o rena go nyeo ba gotlang ofising ba ile ba kopana le moqosuwa a palame se go skara ya ba ba motshwara ke ditaba mmamedi wa PCFM ke ditaba tsentse di etsala ka rona jwale ho bona la batho ba inkela diqeto tsa bona ba kena ditlolong tsa molao ebe ba ya tshwarwa ke tsona ditaba tseno mmamedi e re khetle re boele hape ge o fetse dintsa di tlalego kwa ke bona ka mohlomong he mmamedi ke tsona ditlalego tsene nhlile di hlaella haholo ka sehlohlolong ka jino tse go fileng tsona mona e re ha o le tsena metsungena ma shaba bedi ya mtsirubedi re tle re fete tlalego ena ya sepolesa ke tlalego ya sepolesa ka mo ba re hlophetseng ka teng mme ke hlokomela hore a tshika nnete ke yona tlalego ena e hileng e hlaelang ka sehlohlolong mo mamedi wa PCFM metso mashwabedi a metso robedi re fana le tseo ra ena ya leshime le metso e mmedi ha ke tse bona ha go fa metso tso ena e setseng e mmedi fela gona o bona ka mohlomong se sosa sa ditlolo tsa molao mo bo le batho ba seng ba iketsa diqeto o bona ka ke stress ke taba ya tlhokala mesebetsi batho ba ho etsa la bang ka bona ho hloka dithuto ka pa bahlabulli ba ke ba ilo kopana le basotho metse mona ho ba hlabolla hore ba ske bang kwa ke pelo nako e ka ofela ho etsa lang ke tshaba se halifileng ho bana ditlaleho tsona di a tshwana tsa sepolesana ko ena ka ofela o bona ka bothata bo kae mosotho motle ebe batho ba tsabe molao ka ba ba shule matswalo ho tsalang ha holo ho batho ba banna na go re ka ofela monna a etsa tjena a nka qeto e tjena ka mora ho mono wa tshwarwa mo mamedi wa tsala hore ha o etsa tlolo ya molao e fika pa ife o tla tshwara ba sotho ba shule matswalo ho etsalang o thata boka o bona ka tharollo e ka ba efeng ditabeng tsena gobane ditlaleo tsena ge lefa tsona nako ena ka ofela monna etsa tjena monna a fumana mohatsa a hae ya ba o nka qeto e tjena

ya ho iketsetsa qeto ya hae. Fela a ntse a tseba hore mahotla teng molao o teng o etsa ntho e tshwanang. Ebe ke gobane mohlomong Basotho ba na le kgatello maikutlo. Na ha o bonagale mohlomong jwale mohlomong ho hlokala bahlabolli ka hare ho metse le metsana ya rona ba potolohe jwale mmuso o nke bahlabolli ba kene metseng moo ba ile go fana ka tlhabollo. Bane sekolo se segolo sa setšhaba se fana ka tlhabollo, se fana ka dithuto tsa tlhabollo ya maikutlo e leng counseling. Dithuto di a fana ka mono bakeng sa ditaba tsa mofuta ona. O bona ka kgaelelo ke feng mo mamedi? A gore nke ke qoqelo wena hanyane fela 2121 9956 kapa 59956 le o rona go ka etswang gore jwale ka nnete batho ba ke ba be le matswalo. Ee, motho a ka be le letswalo a se ka iketsetsa tlolo ya molao fela tsena. Gobane ka nnete wa bonala ga ka nnete motho a lakatsa go etsa tlolo ya molao fela o a etsa Lesotho mona. Ha re o sane ha re o sane Mosotho e motle o bona ka bothata bo kae. Ho hlokala eng hore Basotho ba kajeno ba kgutlele morao ba tsebe hore tlolo ya molao ke tlolo ya molao Mosotho e motle? Se tshwanelang ke sefeng hore se etsale mmamedi wa PCFM? Nomoro ke 2121 ha o letsetse ho nna. Ha o letsetse ho nna nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 ke ona mo ka kenang ngwana teng he ra qoka ditaba tsena mmamedi wa PCFM. Ke yona bohlokwa taba eno. E re laole jalo he ke tle ke etse tjena fela ne ke re fela nke ke utlwe hanyane fela ona o reng ka taba tsena. Ke tlo di feta hao ha e ba ka nnete he ha o soka o kena hobane vele ke tlameha ho mathela hape ditabeng tse ding. Haholo ditaba tsena tsa matjhaba. E re ha re jwale ke hle ke mathe.

Mamariki yona taba yone ke lagatsa ofrareng ke kutlo rena ona na tharollo e ka ba efeng ditabentsena mo jwale batho ba imba hle bang ke diqeto fela hore a tshikanete ke kena tabeng yena fela ke etsa fela ke se ke tla bona ka morao ke gola ne ke lagatsa hore ge ke kutlo rena o bona e ka mhlomong he tharollo e ka ba efeng ditabentsena ke yona no tabeng ke lagatsa go kena ho yona empa he ka ba kala nako ke tla me hore ke tle ke fetele ditabentseding mo mamedi wa PCFM ke ke rutlo rena ho tsena tsa machaba ke tlo tla buisana jwalo le Dr. Mahlatsi ka mane ka sekolong se solo sa sechaba Dr. Monahem Mahlatsi ke yena moeti wa rona ka jeno mo re tlo tla re sheba ditaba tsena tse amanang jwalo le qeto ena ya kapa takatso ya naha ya Israel kapa ya Israel ho bona hore e sebetsa jwalo le dinaha tsena tse aelaneng le yona mamedi ke tla tlhokomela gore Iseraele e sebetsa ka kotlolo jwalo le America ka dinako tsohle empa he morao tjena go utlwagala e ka e boetse e lakatsa gore e sebetse le ba aelane le yona e lakatsa go sebetsa jwalo le ba aelane le yona ka kotlolo e hlile e lakatsa gore e sebetse le bona morao tjena go na ditaba tse hlaelang gore e batla gore e sebetse le dinaga tse ahelaneng le yona mme mo mamedi ke lakatsa gore ke tlotla ke ena tabeng ena jalo ka ke bontshitse le ena Dr. Monahem Mahlatsi re ke re utlwe gorena e be taba ena e bolelang re tla tlhokomela gore mo mamedi America e tshetsa gagolo ka go kgethologa matsholo a mangata a nkwang ke Israel o tla tlhokomela gore le ka dibetsa fela Israele e boetsentse America ntse thusetsa haholo mamedi wa PCFM mme ke motswalle wa Israel e ra o le tshena ke tle ke bona gore ke potapotela ka ntena fela mo ke tlotla ke busana jwalo le Dr. Mahlatsi ka tsona ditaba tsena ge ke re diqoqe ge ke re utlwe gona ena o di bona jwang mamedi wa PCFM re ke tleketse tsena fela empa he le gantse re le go tsona tsene tsa matšhaba o tla tlhokomela gore tse dingwe tse bonagalang di tlhaelela ka setlhotlholong ke ditaba tsane tse amang jwalo lekala lane la kgwebo le mesebetsi megolo mo go bonagalang mo mamedi wa PCFM go sa tlhake gore na gantle le tona le thonyeditsweng lekaleng leno e kgetlhe ke bontshe gore mamedi tse tlhaelang ke gore le tona ka mono ga le soka le kena ofising ke tse dingwe tsa ditaba tse tlhaelang ka gare go go naga mme ditaba tsena ge tla utlwa gantle ka monga tsona gona motlhomong bokudi bo teng kapa o e tsala bang gobane ke ditaba tse bonagalang jwale he di hlaelela morao tjena gore ga di a tlwaelega mamedi ke ditaba tse amang jwalo mega le magotla matsholo ka morao gore jwale e be a kena tsamaisong go ye go bonagale ga nako e ntse e ya go sena tumelelano kapa go sa dumelelanwe ka tshebetso mamedi ke ha se taba tse ntšha empa he ge tla di sala morago mamedi ge utlwe go na tsona go e tsalang ka tsona le ga o le jalo e re ke tle ke tlobisana jalo le Dr. Mahlatsi kwano ka tsena tsa matšhaba pele re kaya kae kapa kae tsena tse dingwe ge tlatla ge di qoqa ka morago go mona e re tleketse tsena fela

0: Somebody wa PCFM on somametse meet a day life ke le nana ola ditaba tsa rao rao iri haulichina jwale ka hantsi ke le ka hore ke tlotla ke hokahana jwalo le Dr. Mahlatsikwano ka sehlo sa rona ka jeno re tlegetse tsena fela ntse ke le ka hore ke hokahane le yena kwano mamedi ho tlontshwarele ha eba ho ka bonana ke le morao ditaba tsena ntse ke le ka hore ke tle ke hokahane le ena kwano mamedi re ke tle ke tsena fela ke tlo hokana le Dr. Monahi Mahlatsi jwale ka ha ke le ka o tshepisa mamedi ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona kapa tse ntseng ke o fa tsona kwano ke ditaba tsa lapeng kwano empa he re tla utlwa gore na hantle ho theoetsala jwang hobane hangata ha motho a qeta ho fuwa thomo re tla hlokomela gore makalana a mang kaofela a se a fane ka gore na a ya pele jwang o tla hopola gore lekalalane la lehae le fane ka gore na le ya pele jwang ge tlhokometse lekala lena la tsa maatla le lona le fane ka gore na le ya pele jwang ge le ka tlhokomela gore letona ofising ya tonagolo le ena o ile a mema bophatlalatsi ba ditaba mo a neng a tlhile a lo lekola gore na ho a pele jwang empa lena la kgwebo ga o soka go ba lenko go tswa le mina re santsane re emetse go utlwa gore na lona go e tsala jwang ke ditaba tsa hae kwano mamedi ga o soka go tlhaka gore na se e tsagalang ke sefe re tla kena go tsona ga se re fumane mongateng ge ke go utlwe gore na go e tsala jwang o go kae letona diofisiri di kae go utlwa gore na bona bona ba ya pele jwang ha ile mona ba se ba fuwe thomo ke tona kgolo Matekane ke yona taba eo e hlileng e le taba morao tjena gore na ka mona ka trade ho etsala jwang ha e ka ho thotse tu mo mamedi wa PCFM ke tsona ditaba tsona tsena sentse ke na le Dr. Mahlatsikwano jwale ka ha ke ile ka o tshepisa mamedi wa PCFM e re ke tle ke etse tjena fela ke tlotla ke ho kana le yena kwa Dr. Mahlatsi o wa Motsukwane PCFM.
1: Khotso ndate Mahlatsi.
0: Khotso ndate Mahlatsi, dumedisa mamari wa PCFM.
1: Ke ya le bona ndate Mahlatsi. Ke dumedisa mamari wa PCFM ho hle mo a leng hona di. Ke ya le bona ndate wa ka.
0: Ndate Dr. Mahlatsi ke kgolwa jwale ka ha re bontsi ndate hore ke wena Dr. Mahlatsi ho hlaka mane ka University ya Lesotho me o hlamane faculty ya humanities me ke department tsa philosophy ho jwa
1: e under the ho jwa lo ke hlaka ga faculty ya humanities department ke tsa philosophy me ka ga department tseno tsa philosophy tseo ke tswang ho tswa ke mo rupedi e bile ke sa fuwe mokobo wa hore ke tswele tsona ntate ke le mookamedi wa lefapha leo
0: ke le buile haholo ntate ho buisana le wena mme ke tle ke hlokobise mmamedi hore la bone le leng le le leng re tla ne re qoqe ditaba tsena tsa matjhaba le wena ho di otlolla e le ho fana ka thuto hore na di re ama jwang ha ntse di etsahala mosotho e motle Dr. Mahlatsi re ile ra hlokomela ye nngwe ya ditaba tse sa tlwaele ha mo Israele e hlileng e reng a ka netegela ka tsa hore re sebetse le dinaha tsa bo aelane ho feta ho sebetsa le America ka mo ba bontseng ka teng mme taba ena e bonahetse e sa tlwaeleha hakalokalo ho na le takatso e bonahalang e hlaella ho Israel o tla hopola hore mamedi ke ka nako e telele moo re ileng ka hlokomela ha America ntse tshetsa Israele haholo mona ntweng ena e bona etseng e ntse e ba teng kapa ho fana ka thepa jwalo ya ntwa mohlomong le ditshietso tse ding hape tse ngata Dr. Mahlatsi ha re ke re utlwe gore na maikutlo a gao ke a feng ntate o bona e ka taba ena e lebisa o kae
1: ke ya leboa ntate makutle fela he pele ke ya gabela taba ena ke kopa o ntumelele hle le mo mamedi le ntumelele gore nke ke etse dikaletsa dikaletsa tsa hore hona le taba ya hore batho ba na le hore ba se ke ba etsa tlhaloganyo e hlakileng kapo e nepahetseng dipakeng tsa political science le political philosophy. Hodima ho le jwalo, batho ba na le hore ba re philosophy ke taba ya theology, ba boetse ba e kopanya hape-hape e leng phoso taba eno. Mme ke lakatsa hore ho hlake letsatsing la kajeno hore dintho tsena ke dintho tse.
0: America PCFM e re retletse tsena fela ke hlokomela hore ka ha re kena ka tsela engwe mohlomong he re lokise taba ena re tle re bone hore na re tsa bang Dr. Mahlatsi
1: me nna ke tota atamela potso ena ka botla ba yo re bua e ya ntate ke le ka gaua jwa le hona le ke ntse re le mmoa ke
0: e ya ntate ntse re le mmoa
1: ke gaule o ka e mo ka medwa ka
0: mana mo ntso hlalosa phapano ya political science le dithuto tsena
1: tse political philosophy
0: e yanda
1: jwale ke re ho a nepahala hore
0: mamadi wa PCFM ke bona hore re tla ba le bothata re re tletletse tsena fela re lokise bothatanyana bona fela bo bonyane kwa.

ke le bafanki e le momedi itumela. World Vision le Sotho e tswela pele ho phethahatsa morero wa ntshetsopele ya setšhaba le ribe o reretsweng ho ntlafatsa bohlweki, phepo e nepahetseng le maemo a bophelo. Mookamedi wa mokgatlo le ribe motlatseng Ketsi o re ba rerile ho aga matlwana a 30 ga matjara ka tlasa lenaneo la ntshetsopele la matlameng moo malapa a kgethilweng a tlang ho ba thusa ka tshebetso. Nketsi o re metse ya ha tshepe le ha makgatšhane e se e entse dirapa tsa ho tšheka mekoti le ho ntlafatsa phepo e nepahetseng ka hara malapa. A boela a re dihlopha tsa ntlafatso di ntse di tsosoloswa ka mora hore di tobane le mathata tshebetsong ya tsona. Nketsi o ekeditse ka hore dihlopha tsena di thusa ditho ho lefella dithuto tsa bana le ho qala mekgwa ya ho etsa tjhelete. World Vision e boetse e tshehetsa ditsi tsa pelo tsa Pomain le Thaba Phatshwa ka dipalangwang bakeng sa mananeo a anetsang ditshebeletso setšhabeng. Letona la Matla le Merafa le Jone Mpotswane le thakgotse morero wa phepelo ya motlakase o tlilo hokela metse e 10 Maseleng Berea. Letona Mpotswane le re morero ona o tshehetsa mehato ya mmuso ya ho ntlafatsa bophelo ba batho ba phelang mahaeng ka ho hokela motlakase. Ho sa le jwalo, morero ona o lebelletsweng ho nka dikgwedi tse supileng o tlilo fokotsa tshebediso ya dikerese, parafini le patsi bakeng sa ho futhumatsa le ho pheha. Ho feta moo, Mpotswane o ipileditse ho setšhaba ho tshireletsa thepa ya motlakase le ho sebetsa mmoho le mekonteraka molemong wa hore mosebetsi o tlo ho phethelwe ka nako. Malapa a mangata ha ana bodulo ka mora hore difefo tse matla di fefole matlo o gogoba maseru. Mokhanselara wa gogoba Ntabejane Sekete o re matlo a tsheletseng a fefohile metseng e fapaneng. A mang a matlwana ke a maqheku a dulang le bana ba tlokotsing. Le ha tshenyo e le mpe ha hona mafu kapa dikotsi tse tlalehilweng. Ho sa le jwalo, Sekete o re matlo a mang a ka nna a le ha ha pula e kana hape ka ha boholo ba ona a hilwe ka majwe le batho ba matlo a bona a fefohileng ba dula le bahaisane ba bona.

DJ Zeb.

0: Hara ke bararo di hlotsa ditaba PCFM mo dibelwa ke tebello tjane mo mmidi itumela. Company motlakase LEC entse sebetsana le ho gauha ha motlakase ho paralla le naha ka mora ho senyeha ha thepa ya motlakase ho bakilweng ke dikgohola le lehlwa. Sekolo se seholo sa setšhaba NUL se beheletse mongodisi wa sona mofumadi diteboho maqadi ka lerothodi ka thoko ho mosebetsi hanghang ha ho ntse ho emetse hore a hlahe ka pela komiti ya kgalemo. Barutwana ba sekolo sa mathomo sa Mahabe ka Chasnack ba qobellwa ho kopanela diphaposi tsa ho rutela ka mora hore difefo tse matla di fefole marilwelo a tse ding a tsa diphaposi tseo. Ho tsa matjhaba, mehato ya ho fumantsha baahi dithuso e ntse e ntlafala dinaheng tsa Sudan le South Sudan ha ka lehlakoreng le leng dintwa le tsona di ntse di mpefatsa bofalli le maemo a tlala. Ho tse ding, moporesidente wa America Donald Trump o bile le kopano e tsepamisitseng maikutlo ditabeng tsa kgwebo Taiwan le ntwa ya Iran le moporesidente wa China Xi Jinping motsemoholo Beijing kajeno. Mamela ditaba ka botlalo motsetsong ya 30 ka mora hora ya botshelela.
1: The mention of the new drive. Let's go home.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka kagolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your power.

Asanta kamoni wakamulema

알겠어. 볼라센, 볼라센, 에어 레보.

ele la bone bekeng kgwedi e na le matsatsi a na le shome le metso e mene selemo ke sa ketetsepedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng lenanong le monnate le bitsitsweng fela Boys Holiday. Moleboe jwalo mokana modimo wa ka ya ntseng ang admire phethimeluo yona e ntsenyetswa jwalo dinkong tsaka yena ya ntseng ang admire gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa yaka ya lebitla ka yena a tlang ke wole ya mohao e leng yona isopa a tla e foke ye ka sitana le go e rorothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya maotong ka ro basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolo ke le boebjalo ena le boanga tikwe aka mabomboma yaonkileng ga monnate go tloa go renyayane.

go santsa no le monate na kwa ngatseno melaetsa e sa feta dwa lokale gala. It's only you tsakane. Mola etsa ke sa ngola le gale. Na kwa ke yona bra wa ka rephela ka borotho. Tsotsi ba ine cha wile maki wa mokonyane qeme antate.

Ke la ba bule bule mo me di itumela. Company ya motlakase LEC ntse sebetsana le ho gauha ha motlakase ho pharalala le naha. Ka mora ho sengeha ha thepa ya motlakase ho bakilweng ke LEC mo ngaditsapang le dia ore. To ho hola le lehlwa ha ra tse dinga di amme phepelo ya motlakase ho pharalala le naha. Tsa senga di transformer le dipalo tsa motlakase. Tsenge ya bakilweng ke boemo bona ba le hodimo e balwa ho dimilione tsa maluti. Le ho le jwalo. Di tsao tsena ha di so netefatswe ka ha e le hona tshenyo e nngwe e ntseng e tlalehwa. Basebetsi ba se ba isitswe dibakeng tse amehileng empa dibaka tse ding ha di fihlelehe ka lebaka la seretse le lehlwa. Ho sa le jwalo, rakgwebo wa Qwading Maseru Nkeyane o re kgwebo ya hae e hlokile motlakase matsatsi a mararo ka ha motlakase o ne o sena matla ebile o kgaoha kgafetsa. A re serame ke sona se thusitseng hore dihlahiswa tsa hae di se senyehe. Le ha ho le jwalo o re qholotso e kgolo ebile ho se sebetse ha sekala sa nama le hore mashodu a lekile ho utswa motšhini wa papadi ya snooker ka ha ho ne ho le lefifi empa a hloleha. Ho feta moo, setsi sa ditshebeletso tsa bolepi se ipiletsa ho setšhaba ho itlhokomela ka ha ho lebeletswe serame ka sita le ho kgetheha ha lehlwa dibakeng tse ka maloting ha dibakeng tse ka mabalane teng ho lebeletswe dipula tse matla. Sekolo se seholo sa setšhaba NUL se beheletse mongodisi wa sona Mofumahadi Diteboho Maqadi ka lerothodi ka thoko ho mosebetsi hanghang ha ho ntse ho emetse hore a hlahe ka pele ho komiti ya kgalemo. Ho ya ka tlaleho, tsebiso ya nale e fanweng ka Mantaha e bontshitse ha mabaka a sena e le hore sekolo se kosa Maqadi ka lerothodi ka boitshwaro bo bobe ho se ikobele tsamaiso le boitshwaro bo nkwang bo le kotsi dithahasellong tsa sekolo. NUL e boetse e netefaditse hore taba ena e tla rarollwa ka ditsela tse nepahetseng tsa kgalemo ho latela melao le melawana ya tsamaiso. Dr. Dipalesa Mathe ho tla tswantse a tshwere molepo e le mongodisi wa sekolo mme sekolo se kopile basebetsi le baithuti ho mo tshehetsa. Tlaleho e boetse e bontsha ha ho behellwa ka thoko ha Maqadi ka lerothodi ho bakilwe ke ho hloleha ha hae ho ngwalla Professor Kananelo Mosito lengolo le mo behellang ka thoko ho mosebetsi. Ha jwale Professor Mosito o isane makgotleng le NUL moo wa phephetsang kgiro ya matlatsi wa mookamedi wa sekolo. Barutwana ba sekolo sa mathomo sa Mahabe ka Chasnek ba qobellwa ho kopanelwa diphaposi tsa ho rutela ka mora hore difefo tse matla di fefole marulelo a tse dinge tsa diphaposi tseo. Marulelo a moaho o diphaposi dipedi o ahilweng selemong se fetileng ka thuso ya boemedi ba America Lesotho le Letlole la Thuto ha fefohile ka Labobedi. Mookamedi wa sekolo Tlhopheho Hlephe o re boemo bona

go se disa dithuto ka ha di hlopha tse supileng di se di rutelwa mo a hongwe o le mong hlapa hore ba rutwana ba setjwa ho mamela ka ha dithuto tse fapaneng di rutelwa sebakeng se le seng kana ko ile nngwe ho sale tjwalo mazamaiswana kana wa lefapha la thuto ka Chasnek mapepe rakotse o ne te faritse boemo bona are sekolo sa mathomo sa sephelane le diphapusi tsa ho phehela tsa mmalwa dikolong tsa Tsorike di fefuhile mapepe ore setereke ha sena disebediswa bakeng sa hore ho lokiswe la ha ho le tjwalo ba le ka ka hohle hore ho lokiswe ho tsa matshaba mehato ya fumantsha baahi dithuso e ntse e ntlafala dinaheng tsa Sudan le South Sudan ha ka lehlakoreng le leng dintwa le tsona di ntse di mpefatsa bofalli le maemo a tlala naheng ya Sudan makgatlo ya matshaba kopaneng e ntse e fana ka dithuso tse kang phumantsho ya metsi le bohlweki ho batho ba fetang dikete tse 170 dibakeng tsa North le South Kordofan. Basebeletsi ba dithuso ba boetse ba abile disebediswa tsa bohlokwa tse akgang dikobo le tjhelete ho diketekete tsa malapa a balehileng mahae. Le ha dithuso di ntse di fanwa, mokgatlo wa matshaba wa dithuso wa OCHA o hlokomedisa hore baahi ba ntse ba le kotsing e kgolo ya ditlhaselo tsa di-drone dibakeng tsa Kordofan le Darfur. South Sudan teng mokgatlo wa matshaba a kopaneng o nehelane ka didolara tsa Amerika tse 10.2 million e le letlole la tshwanyetso ho lwantsha kgello e matla ya dijo haholo diterekeng tsa Jonglei le Upper Nile. La ha le tjwalo mekgatlo e re ho sana tswe sena taba ya mantlha ke hore dintwa di fediswe dinaheng tseo. Ho tse ding, Moporesidente wa Amerika Donald Trump o bile le kopano e tsepamisitseng maikutlo ditabeng tsa kgwebo Taiwan le ntwa ya Iran le Moporesidente wa China Xi Jinping motsemoholo Beijing ka jeno. Ha bua ka kgwebo, Moporesidente Xi o itse bobedi dinaha tsena di una molemo maqhameng a kgwebo, a re China e tlilo bula menyako ya yona bakeng sa dikgwebo tsa Amerika ebile bobedi dinaha e lokela ho ba metswalle e seng dira. Trump yena o itse o batla ho shebana le ditumellano tseo ka tsona China e rekang dihlahiswa tsa temo tsa Amerika le difofane le hore China e bue le Iran hore ntwa e fele ka ha yona e na le dikamano tse ntle le Iran. O bile a kgothaletsa hore ho thehwe boto e tla sebetsana le dikgohlano molemong wa ho qoba ntwa ya kgwebo e tshwanang le ya selemo se fetileng. Ho sa le tjwalo, bobedi boetapele bana ba dumellane hore motjha wa Hormuz o lokela ho bulwa molemong wa ho tshehetsa tlhokahalo ya mafura lefatsheng. Xi o boetse a re ho batla hore naha ya habo e reke mafura Amerika molemong wa ho fokotsa ho isetleha ka mafura a botjhabela bohare. Trump o feleheditswe ke borakgwebo ba baholo Amerika ba akgang Elon Musk. Bobedi dinaha tsena di boetse di dumellane hore di tlilo tshehetsana nakong eo di tshwarang dibuka tsa OPEC le G20 hamorao selemong sena molemong wa ho tiisa maqhama nakong ya dilemo tse tharo le ho feta. Momamedi ditaba tse phetelang letsatsi di fella mona mamela tse latelang ho sale hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: nebe mo horse na e ga bana he wa horse wo malaki ya
1: anuno wena mama le uki le kuku ya bona
0: mo tshe mo nga gaisa he bana a tsa bo dikile u kwa mfane.

di watlana ka tsela le mogwa mofutso e ka ngona tsa nkgopotsa bjalo katiso kori e ntumedisetse mziki wa letlama ka mono ka gantate molo abia mziki

0: le nna ke o rata hona hona ka ka ke mona ke mona ka lo radio khotso
1: bule bule
0: itse ku tle monate
1: tangwa le ta ma ga di ya
0: anna le ta ma le tla ne ile
1: o ga ba ga pele ya ka yo
0: Ete se nyemene fela ka tari mme mona to re nya bona ya busupa. Ori ma PC ya fama. Radio khotso.
1: Kama mama tika selimu kama o jika bele ke go mami.
0: Banna chenta ke ka be. Hau sa itse ke tsama ya mona to go ke putha putetse reng ka nna. Ke le be hantle ha sori motsenya ha mokana thogiso matsoso. Ha bo matswalo. Anta ka sa thaba le pantso. A ke tsa tsena ke nka tsohle tse reng ka nna ke tlo sia bualo le yena Tebogo Justin ya sesotho. Ke se wo di ke mkhaya. Nanong le monate le bitsitseng a fela. Hey so so long. Ke ho nketse tsona ditletse se ya tlabalo. Ena entseng e mathatla sa lentswela ka ke country se qubu a re ikat. Lele nyana mo ne ke la ka ntjela bolo de silver force Lazarus Khaguri are this place is boring. Sit ni mo khopodi. Ori ma PCFM. Pet shange a re sit mama. The queen of a disco, Rebecca Malope, Agama G-Man. Kilaka ukala hamunate, kakurute John Sabenta. When out baby, say well, CJB. Aga your love is power. Kiasa, kiasa, ma. Kileba hante hasuri, amagana turiso mazoso. Koso bulitza, maya hante. Oko sure hante, kia usi mak. Mempo makatis ke motsetsi ya mohoro wa PCFM eno Zodi bena non lena le monate le bititseng boys holiday a ke a tswa ke a tsama
2: mempo makatis le police ala mehleng le mme a neng a le makgethe haholo sepoliseng sa Lesotho hape re uniform
3: mempo
2: makatis o ne le police ala makgethe haholo ke boetse ke hlokomela hore Dr. Mogai le yena ke me mong ya makgethe hao o lo mono sepoliseng sa Lesotho kore ke re batho ba neng ka mohlala bathong ba mofuta ono bo mme
3: ba ka
2: o gatisa sepolesa uele wa utlwa o gatile o ne o bonne motho a bitswang Holomo Modibetsi e ne mo dula hantle uniform ena ha ile a dula mono ke be ke hopole the police are motlhubudi yo le yena ha na pere mono e sa le phia go ya maponisa bela le uniformong no tla bona botle bo jwalo mabili motho a police ha ke lo re bile a ke ikapele e batho ba ba ke buile nga bona ya le go bana jele le police a mopedi ba tla re ka ha ke motho ha isidudi ke a mogata le yena e ya motula uniform police sa iso se magathe a hola ke re o tlo bone a o si modie hem la hala le mmale jwale e mo tshwanetse mo dutse o na le mme modie o na le motho le ponisa le le la mosadi le o bana le lona le kgalwane mmono ai man le ya para uniform ya motho
3: jwale ke mo gata a pula ena
2: ai ha re pula
3: ena ke mo gata a pula ena
2: ai ke mme modie ma kwa benyane
3: sorry ke o siya ke tsheketsa ma utate tsa ma ke tsheketsa ma ke baba

0: Letoze ga bana sa magaleng. Hona le karabo ya ka e laolwa ke principle e ke nang le yona, which I have practiced for quite some time. A se ntho e ke etsang wena fela, ke entse le ho ba bang. And this morning as well, this afternoon, early this afternoon, ke ile ka e sebedisa. E tlile ke na le principle ya hore e se ke ya re ka laboraro ha ke le ka mona, jale ke entse qeto ya re ka labone ya ba o ema ka ntlha tsamaiso ore mohlompe deputy speaker a o fe tataiso hodima qeto e entsweng ke nna. Ha ke, I don't mean to snub you, but taba eo e ka ba kosi ha e ka re ha a entse qeto ya ba nna ke fihla ke etsa over 10 qeto hoba ho thwe nna ke e sebetse. That is not good. E lokela ho yena a fuwe monyetla wa hore a itlhalose, a bone haeba ho ka ba ho na le moo a hatileng ka lebatha, mme a amohele hore a mona ke hatile ka lebatha, ke a ikgutlisa ntho eo. E seng nna ke etse ruling hodima ruling ya hae. Ee, ka nto ke etsa ka moya o motle ntho eno, ha ke na moya o mobe wa hae. Next item, Mr. Hitler.
1: Point of order.
0: Ntata maiso sto se gabane sa hlwahlweng.
2: Ke a leboha mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano. Ke ema ka ntlha ya tsamaiso mabapi le ditaba tse builweng kapa tse qoquweng ka hare ho ntlo ena e kgabane, haholoholo ke ena letona le kgabane, letona la social development. Mme ka nnete tse re thusang haholo hangata hobane jwalo ka ha motsamaisi wa dipuisano a sa boletse, ehlile o tsamaisana mmoho le rona ka dinako tsohle. One, bekeng e fedileng letona le kgabane le ile la etsa polelo jwalo ka ha tokomane ya hae e hlahile ho di-gadgets tsena tse ka pele ho rona, ho ile nna hwa eba jwalo le bekeng ya ho feta. Mme bekeng ena ho etsahala jwalo, tokomane kapa polelo ena ya hae ha iyo marangrang a rona le ka hare ho grupu ena ya paramente moo re kopaneng re le ditho tsa ntlo ena hore re be le ditokomane, e le dipolelo tsa matona jwalo ka ha a lokodisa ditaba hantle hakana. Ke ntlha ya pele eno ya bosikwa ba tokomane. Ya bobedi, mhlomphe motsamaisi wa dipuisano, re ile ra lakatsa hore re tshwaele hodima polelo ya hae kapa karabo ya hae ha a ne a araba ka labohlano mokgatho wa Thabaputswa. Jwale re na le the similar concerns ka potso ya mohlomphehi Thabaputswa le karabo ya hae. Empa ka ha jwale re ne re na le baeti, ebile the right honorable speaker a re kopile hore o hohle a kempele a nanele hore re na le baeti ka jeno, le sekebe la potlaka haholo hore le botsa dipotso mono. Ditaba tsena di fete re tsebo ba le ho sebetsa taba ena ya baeti bana, mme ka nnete re ananela. Jwale mohlomphe motsamaisi wa dipuisano, hodima ditaba tsena tsohle kaofela tse tharo tseo ke buileng ka tsona, ha ke utlwe letona le kgabane le siela sebaka ruling ya hao ho latela Hansard ya Friday 27 February 2026. Moo ha re ne re bua ka matla a maholo ka ditaba tsa ntate Tiisetso Tshwana le ho sa fumana ditsiane ha hae hwa dilemo tse ka bang pedi jwale ruling ya hao e hlakile ke tshwere kwano hore ho hlakile jwale ho letona le ntlo ena e kgabane hore ntate Tiisetso Tshwana o lokela ke hore a fumane di areas tsa ha tsa dilemo tse pedi ho ba ne yena o na ile a tshwara nako jwalo ka ha letona le kgabane le supile ka jeno hore ha le khekulona ka pang khone ka pandate moholo a ile ho ya ngodiswa ka ID ya hae e le ho baneng nako ya hae fihlile ho fela ho etsa hala jwalo mme ka ntate moholo ho no ile nna ho etsa hala jwalo jwale ha a kenye taba yeno hore na mo ntate moholo yena ile a tla ho bane nako ya hae ne e fihlile ya hore jwale a ngodiswe jwale le kala lona le sa ikeletsa ka hore le etse jwalo jwale a tlotswe ke dilemo tse pedi ka ofela ha re le thoka taba yeno mme taba eno empe ya tsietsing haholo ke la nna ka leka hore ke molate jwalo ka motho yeo e leng motswalle wa ka haholo empa o nqhaletse matsoho a re ha ona diarea se tseo ntate moholo tiisetso tshwana a tlang ho di fumana empa jwale dipuisano tsa nako eno ho ile ke hwa hlaka kapa hwa hlaka hantle hore ntate moholo o lokelwa ke diarea se ka lebaka lena ke kopa ona holo speaker o hohle ntate a kompo o ntamolele o bo namolele o namolele ntate moholo tiisetso tshwana a tsebe o tseba boemo ba hae hore na diarea se ho bolela hore letlapa le thelletse atjhe a ke ke a hlola a thola ditjhelete tsa hae le ha e le mona ruling yona e hlakile ebile ke e tshwere hana jwale tjena ka page 14 ya Hansard yona eno ke a leboha mohlomphehi ha e ba ke hlakile.
1: Ya bo mamedi wa PCFM ntate moholo ba mo isitse morao ka dilemo tse pedi jwale ho thwe ha ona arias jwale rona re ya dihlopheng re ya sekolong rona e bitswa kwang ke taba batho ba tsebang sekgowa rona re badisana fela batho ba itseng ha ba tloa naheng ya ba re tlamo jwale ko re na ke boemong bofe mo ha batho e le bona ba sentseng nako jwale ebe ba re ha ba mo qale morao ke boemong bofe ona matona ana le maparamente ana ha ka nna a late dintho morago le ha o le jwalo ha re utlwa rona motsamaisi wa dipuisano o tla reng
0: oro minister ke ne ke batla fela ke utlwa rona o ka tseba go nthusa etle ga ke etsa qeto ke etse qeto e seng e buriletswe hantle na
3: ke a leboha the right honourable speaker mohlomphei taba enana ke la ga e sebetsa le ena mme ka kotlolo ka ba ka mofa mookamedi wa lekala e le mme PS ba e sebeditse le ena o fihleletse ke tseba ba eketile ntate moholo tiisetso a bile a sa lefshwa mme ke pa a ka paka gore ehlile o sa bile a lefshwa noje jale tabeng tsena tse ding ke nana mohlompe mohlomong ga ona kana re thusa ka gore na e be ba qetile jwang o la fumana karabelo e jwang le di-technocrats because ke atlwa ke etsa phoso ke ikarabelela fela empa ke sa tsebe gantle na o ketile jwa le di-technocrats but yena ka nnete
0: re ke utlwa o re ole a mo kgalla matsogo
3: a mona empa a sebedisa
0: mogabo ole a mo kgalla matsogo
3: a empa a sebedisa mogabo bua mono mohlompe speaker empa a sebedisa mogabo bua mono a ka epakang yona e le nnete kore ke la ka mo kopanya le mme PS ka baka ba jetsa gore le sebetse taba ena ya ntate tiisetso o fitlhetse e fela mme ke na le bothata ba gore jale ke atlwa ke bua taba tseo e ka nna ba mo jwetsitse gore tse itseng dijeje tsa etsagala tse itseng di tla etsagala fela ntho ke e tsebang kogore motlho ntate tiisetso ya tsona e tlhile o sa lefshwa ka nnete ke yona nto nka tseba e bua rightspeedka boikokobetso botlhe bo teng
0: ke tlakile jale mme ke etsa kopo go wena gore a kore re o fe sebaka go cheche o bona gore na e o kae taba ye mme o ska ba tswafa le gore le yena mohlomphe o moletsetse le bua le utlwa bona e ke ke ya ya

0: maybe le hona le time frame ka pa nako gona ba ba itlalile ba ba itlalile ho kae neng la ho le jalo he ntle lo senya nako ke sentse na ke na lo ofisi ga dipatala tso ka mo ka Home Affairs ile memo tibedi ho a mo etse mohlumphe
1: ke a le ba mohlumphe ke dumedi sala ba mamedi ba ha ho hle mo ba leng mona teng
0: ke tlhokometse go lekala la eno le ntshitse phatlalatso mo na mme e buang ka taba ya dibukana tsa o eta le tshenyo ya tsona ha beng ba tsona ba ne ba le nahenyane Afrika Borwa a ko tlwetse go tlwe tšhabise moamedi a tsebe utlwa gona gantle e taba eo e bua kang
1: ke a leboa mohlomphei ha ebe o tla gopola gona bele ne re etsa kgopotso gore setšhaba sa Basotho se gopole gobane re la ga bua ka taba ena ka ke kgola dibeke tse pedi tse fetileng ka mogala 17 ee mohlomphei la mesa so ne re etsa kgopotso gore setšhaba sa Basotho ke a ipiletsa ho lona gore le fuwe monyetla wa gore bohle ba iphumaneng ba jele matsatsi ka naheng ya South Africa ba fuwe dikotlo kapa ba sa di fuwa e ba mohlomong motho la tshaba gore a ye borogong a ile o tshela ya ba o tshela pakam re ipiletsa ho lona setšhaba sa Basotho gore atamelang di-ofisi tsa bontate le mme DA e le ntswaki wa bone diterekeng mona le tla fumana diofisiri tsa immigration ba tlotla banka manane a lona gape le ofising ya immigration e mona Maseru diofising tsa lekala la tsa lehae e be le tlo fana ka ditaba tsenono ba bona ba tseba gona ha o fitlha ka passport eno ya gago e jeleng matsatsi e na le kotlo ka gare kapa e sena kotlo wena o tseba gantle gore o jele matsatsi ba tsebana ba tla tlameha go nka ditaba tsa mofuta ofe e be ditaba tseno di tlotla di compile kapo di lokiswa jale di fetisetsa naheng ya South Africa Pretoria ka mora di-Fed e le mmona moo naha ya South Africa e tlo hlakola dikotlo tsotlhe tse ne di fuwe Basotho ba neng ba jele matsatsi hangata ntse le ba sebedisang kore dibukana tsa bona tsa go eta di sentswe Basotho ba sebedisa lentswe leno taba tse ntate Sotho motho a le naheng ya South Africa e ba o ntse a dutse ka mane kapa a le Lesotho o tlameha gore a ikobele ditaba tsenana a tlise bukana ya gae ya go eta e le gore a tseba go thuswa
0: fela kele ga lesheba lona o fitlhela gona jale tšhena jalo ka ga e sena le beke boisa go tse pedi um phatlhalatso e na le ile la etsa mme ga o qale go bua ka yona ga lesheba gona jale tše le bona itlhe molaetsa o fela o fitlhile go Basotho ba amegang ditabeng tse kapa gotlhe ngwe e tsalang ke ofe
1: ka nnete o fitlhile ko tsetsa mohlontheng o fitlhile gobane ke a kgola go fetisa di platform on tsa fapaneng ke jalo ka ke fitisetse ka ho nna ka group nya ba qolotse ba ita ba group tsena tsa ba qolotse ba ita le di group tsa bo di phala le di group tsohle batho bohle be ke ba tsebang ho ba mohlome ka nna ba di group tsa itse ya ba ke ba romela yona mela itsana ho ke go ba le mpitise tsa di group tsa lona le ka mane ka South Africa ho mekhatlo ena na ya Basotho e ikopantseng ka mane le bona ka ha boemedi ba bona re dulantse re bua le bona le bona ke ba romelletse tsona gore ba lemose gobane ka nako nngwe molaetsa o ka feta hantle haholo ha e le ketapele ya bona e buang le bona ba ka utlwisisa go feta rona ntse re bua gore e tlile taba enan ke taba e e tsagalang ebile taba e ke taba e ba lokelang gore ba eele tlhoko e le gore ka morago go mono ba seke ba tlalela gore jale empane jale rona ga ka ba ga utlwa ditaba tseno mohlomphei
0: mme e ke batlang o tlo boela o e phete pele ke o lokolola o phomola etse o santse o emetse mosebetsi bane ka 6 o bo santse o le mosebetsi mono ga ke re jale ke motho o kile a nnaya mo o sa le mosebetsing ka gore ya botshelela tse batho ba modimo ga o go fitlha mono ka gore ya botshelela mantsibua o ntse o le mosebetsing mono jale ke lakatsa go phete ena ya nako ye ye o jwa le batho ba lebeletse go ba tlaleile ka ba itlaleile ka yona le go na jwa le ba motho a fetwa ke monyetla ona jwa le go seng o tloetsala ke o fe ka yena
1: ya le bo mhlonthe letsatsi la go qetela la go ba be ba fane ka ditaba tsenana ke la 31 kgweding ena e godimo go leng go yona go tloa moo ga ke tsebe na go tloetsala jang gobane e tlile go latho ba fuwe nako ga ba qeta go fuwa nako jwale list tseno di tlang kua ditswe Pitori e be ka morago mono ba di sebetsa so ka morago go moo ga ke tsebe go na go tla etsalang ya mhlompe
0: e le go mhlomong ga le se le fumane taba ga bane ba se ba di lokisitse letlatse ba le lekala e be jwale le boetsa leetsa phatlhalatso go lona ba seng ba ile ba tlatse bang gore ditempe tse ntseng di beuwe mono seding kwa di le null and void o se o ka itshelela fela kapa go itswe leetse tsena di tlo tempuwa botšhaletse jwale kore se le ka tseba ka mora moo
1: ka morago re re fane ka mathathamo ao e be jwale ba sebetsa ba tla gotlela go rona ba refe rona rele go tloa moo go tla etsalang mme ga ditaba tsenono di qeta go etsala ba bua le rona le gona re tlo gotlela setšhabeng gape go tlhokomedisa setšhaba gore ae batho bane ba dibukana tsa bona tsa go eta di sentswe kapo di fuwe dikotlo boemo ba bona ke bonana so ba se ba ka latela methate e itseng kapo ba se ba ka tshela fela re tla gotla re tlotla ra fana ka dintlha tseno mohlompheng so ke monyetla o ke dumelang gore ga gona mosotho ofe kapa ofe a ka o tloelang ga golo ga bolo e se le ka di-18 motho ga a bolong gobane o ka tloelela monyetla o jwalo gore o fete ka pela gago o ntse o shebile gobane ke a kgola gape le mo e bang mosotho o bona a tshwareile a ka eneletsa motho ya mo tshepang gore e tle se ka tloa ya wela matsong a fosaetseng ba ke re rate ba bukana go eta e tlana e dula go monga yona e seng motho yo moe empane se re re mo e bang motho o bona ka nnete a tshwareile a ka eneletsa e mong wa gabo gore a ile o mo thusa gore ditaba tsenono di tlakolwe
0: mme mothibedi ke lebile gagolo gore e be re buisane le wena mme re ntse re tla nne re tswele pele go gokana le wena go utlwa gona ditaba di ntse di tsamaya jwang le go elelela letsatsing leo le tlabeng le kwala jele re fumane gorena ba itlaleileng ba se ba le ba kae gobane taba e na le ga le ntse le tlakisa jena go ntse o na le batho ba e ka nna bantsa ba na le letswalo go mme se ka ba dinkelwa ruri gatlhe ke emele le motsena tse tlhano gobane ne ke sa tswaeng ka nna bukana ka o eta jalo mme
1: ebile ga qeta ga dinkuwe empa yena oa ya o lo ngodisa passport number ya gae ID number ya gae di tla nkuwa e leng tsona tseo e leng boitsibiso ba gae passport ya gae ntse gotlela ka ye go yena matsogo ya mohlompheng
0: a ke re mme mothibedi wa tseba gore basotho ihle ba na le ntho ena e le tswalo ye mong le ga bona go maemo go fitlhela tsatsi leo a tla be a ntse ya mophathantse wa kekeng a tseba go ya mone e be o ntse a to o sitwa fela kore ntho eno ya gore letsho gore bukana o eta e ba go monga yona e seng go motho emo jalo ka le sethunya se ba go monga sona sethunya sa ka sekeke sa ba o ngwana ka sekeke sa ba o molekano wa ka se bang go nna jale ba ntse ba na le tswalo le leng la gore ka tlo ya ba mona di sedilo nkwa dibukana tsa gona tsao le ga o le jalo e re tlanne re gokane mme tsatsing leo re tla boela re gokana le wena mme re utlwa gore na ga le se le sheba manane a lona le di da di tlise manane na le bona e ka ke batho ba bakae ba bona etseng ba etsa jalo empa o etse o na le molaetsa kona e re ke etsetse momamedi ona monyetla ore kgotsa onta le sodi ke kopa go botsana jwale ga motho a jele matsatsi a ntse a le ka South Africa ba etsa jwang empa o keta o yagaba ba itlaleya go kae gore tle ba thuse ke a leboa a ko e phete mme wa ka o e tlhalositseng pa e ka nna bomamedi o ne a somamele ka nako eno
1: ke a leboa mohlomphe batho botlhe ba jeleng matsatsi ba kopuwa go itlaleya di-ofising tsa bontate DA le mme DA dikrikeng gotlhe mo ba leng gona teng kapa batle ka ofising ya taolo ya metsamago madibogong le bojaki e leng immigration office masego monana se le lekala ntse ke re le fatheng la tsala ha ile ka le la tsala ha ile se police ka mona ka mo reng ka di passport ka hona ka teng eh ya mhlomphe ke bile ke hola ke batho ba bangata ba kenang ho nna ba ntse ba re nata ba ina ke nnete kana ko ngwe mo sotho a ntse a bona hantle gore re ngwe tse re ngwe tse di tabatsa o tla ba ntse re ha se tsona ke di tabatsa ma posti tsampa fela ntse re thetsa ba sotho ke a ipiletsa ke ke ga ntsha melaetsa e jalo ke thetsa setshaba sa basotho kapa re se lahle ka ipiletsa ho bona hore ha ba tle le ka leng kapa ba ya di ofising tsa bo DA a tla fumana thuso mme ka mora di 31 ditaba tseno di tla be di sebetswa hang hang ha di qeta ho sebetswa ke a gutla re gutlela ho bona hore a ditaba tsa lona di se di sebeditse mme le bolokolong ba ho etsa ba ho ya naheng ya South Africa ke a kgola ya mantlha e re tlamehang ho e hlakisa ntate Sotho ko hore mosotho ye bang ena o kene ditlolong tsa molao taba tsena ha di ngwane di ama batho fela ba sa kenang ditlolong tsa molao ka hare ho naha ya South Africa. Ee, ya mhlompheng.
0: Ehe, jwale potso ke ena ho na le mo o siile karolo e nngwe eo go thwe na yane ya ntseng a le Afrika Borwa o se a jele fela o ntse a le Afrika Borwa yena mo South Africa o itlaleya go kae gobane momamedi mona ore ke botsetsa motho ya a jileng fela o ntse a le ka nqane empa ga a me ditlong tsa molao
1: mohlhontsheng potso eo e ka reng ke se arabele gobane ga nka kae e arabele e tloka e nnyefatsa naga ya South Africa gore ntse ke bolokile batho ka mane ne ba jeleng matsatsi wa utlwa empa gona bele re itse motho e mong le e mong ebile gape ke ketle ke tlhakise ge nne re rekekeng rare batho ba ntseng ba dutse ka mane ba jele matsatsi ba dutse ka thoko go molao e be ge re ba ya di-counseling tsa naga ya Lesotho ka South Africa fela ntse ba jele matsatsi wa utlwa e ne tlo e kaya ke ntse re tlotlheletsa tlolo ya molao ena ya go dula ka thoko go molao ka nageng ya South Africa so ke batla go qoba go arabela taba enono fela ke re motho e mong le mongwe gore na o ka mane gore na o le Sotho mone o lokela go itlaleya di-officing tsena tse re buileng ka tsone ee ya
0: mhlompheso
1: ke a kgola gape motlhomo motho a ka serekana gore go thotlolo ya molao ga e be o la tshwarwa o tshwarelwa go ja matsatsi ditaba tsena di a oa madire otlhe dikotlo enono e tlotlha kolo empane ditlolo tsa molao ga re bua ka tsona re bua ka di-criminal activities e leng tsane tseo motlho o mongwe ke bo dimeta ke bo bosodu ke bo eng ee
0: ga ke tsebe ga e ba go na le se o batlang go se bolela pele ke o phomotsa go bua ka sona gorena ke sefe mme ke o fa monyetla o jalo
1: mohlhomphe ka nnete ke utlwe ka ke itlhakisitse ke a gola seng kampa ka kopa tshwarelo ka lentse le na babelegetswa ka mane ka mogotlong fitlhile moya o ne le mmatla gagolo so ke a utlwa gore ka ba lefulu le yone e ka nna e tla kena fela he ke tla leka gore ke thibele solo sa ka ntse se le hantle
0: re mogauhele eno a letsitseng dumela
2: kgotsa
0: ntate monate mmena ke mmemang o kae
2: matanki makwae
0: gore matanki
2: ee ga ke utlwa ntle lebitso la mme gore ke mang ke kopa mo botsa gore na ba go bua fela ka batho ba jeleng matsatsi bao di-passport tsa bona di sentsweng na bana bao bona e bang ba tlotse ka kgogana tsa matsa ga o thwe letho ka bona balwetseng ba le aforika ba le bangata ga ka lekale di-passport di le ka moo ka ga naga ke ntho e ya di-passport tse sokodisang ga ka lekale ga batho ba di batla e be batho ba itsela ka kgogana tsa matsa batho ba modimo ba sa gaugelwa bampa ba buelelwa bampe ba gutlele gagabo bona batho ba modimo e tlakile
0: o tla gile go matangi yeno ke o tla eng ka mofa o yale a lo e fa boeta pele ba bo ka medi ba hae
2: eh o ba se bo se ba tsileng ka di passport ke sa ngwalanta ke ba di tsire di tshetsi di office mo no go re be ba di fumantse kana go ene baetse ha ka mpa ba e amali yo go batho ba bampe ba bona na ba gukela hae jang ke a le bua ntate
0: ya le bua se ga message jang ka mo ka tachang go matangi
2: eh le matangi a maga go ka fela ke sa tshika tlhung ke moya ke di ke di fe fo ke nka o pela empire ntse re ba ba le tshe ke a le bua
0: ke le bileng go matangi me me mthibedi ha ke tsebe o ka rentse ina ya ba ba tsiba ntse mfela ke kila ka re yona ka nete cha ha ke tsebe botlatso ke bilaela go yona ha ona qeto ho yona jwale bimba ha o ke bona bakatse ba bona bo imo mbono jwale bona bakageng empire o kageng ka pa ga huele monkino sa leteng dumela
1: okay mfela
3: hello
0: e dada ke ndari maoka
3: nda bomo go tsa khana ya zalo tshe hana mo tsa dona le tla tswa di di
0: ah okay da di ya le bua ke ya le bua empa ga tla e sheba eno ho bane eno ke tlo ba le ge ya nda a yeno ya tsena tse hana mo tswa mme mthibedi a ke go ba utlo ska ba e kena eno ho bane ge tla tla ge bua le monga hao e biking yona ena e tlang
1: o
0: kwa re ha o re mo kopanye le yo a entseng WhatsApp e monki o ya mamela WhatsApp yenu fela go tlo gona witsi he itse jwa nga ka ya thola tshilo
4: o go khotsa so di kikinze ke mametse mme hantsa a rabela botso tsena tsaka kukutwa ke sa inclusive jole motho ntsa jele matsatsi ya le ka nkane a jele motho a sala ka lesotho ka mo o tla ba jele matsatsi jwa nga sala ka lesotho ka mo o tla ba jele matsatsi jwa nga sala ka lesotho ka mo o tlo gona go fihla ka gara na ha lesotho jwa nga jele matsatsi bane ke bothata o tlo tshela mo a tlo tla fihla mo bodie le hona mo mafapheng le ntse tlo fegolo e kukutwa e le boima ka mo go retele bane ge a tseba Basotho ba bangata ba bangata ba tletse ka bane ka South Africa ba jile matsatsi. A kutla ke sa inclusive mba he. Ke a ikwa ka gabo ha e fela ha ke inclusive bona ha ha enke ni ka gabo ha kutla nthwene e tswang e kutle ka haena molemo. O bane ke sho so batho ba ka ha Basotho ka mona ba bang ba jile matsatsi ka bo e passport tsa bona di sentswe. E ka nna ba ke 5%. 95% inzele ka ga South Africa e jile matsatsi ba bangata batho ba Basotho ba jile matsatsi ka South Africa ka mang e ka reng e ka yo ba e hlophile reng bonyane di opsin tseno tsa boemedi ba naha ya Basotho ka moka South Africa ebe ba ho ntse ho bua reng ba itlale ha di opsin tseno tse monono ba tsi ba o lokisetsa taba tseno no lo ka biyo ho a tshwarela
0: a tshirele buile mongaka mme mo thibedi ke na o tsona o tlokale mane ho ba e mehala e jwale ha e batle ho tloela le ha o le jwale o kwa a ga ba mongaka ke yena e se ba sentse ba le ditse ka nqina empa e o kwa ga betseno
1: ke a le wa ntse ngkhono ma hana ke ngkhono
0: ma tanki ka cha snack
1: ngkhono ma tanki le ntate ke sa mutlwa ntle ba dikutwe ka ha o e bua o bontsha go bua ka taba di passport
0: e am we tsena tse sa tsongona handle tsona di tlatswa ne ba tla fumana di passport
1: oho ke kopa ke re ke a gola marangrang a rona le hohle ntse re fitisa le di khubung tseding ntse re fitisa taba ya manane a nona di passporto tseng di tswa ntse re fitisa manane a nona a di passporto tseng di tswa mme ke a gola like o tholo bekeng e tlang tla tla re fana ka moralo o nepaetseng ntse re bua le ena tota ka fono re kata ho bua le ena minister o gana tsela ya tshebetso e tlo ba ya mofuta ofeng tsone ntse ke bua le ena ka labobedi e le hore tla tla re hlaya hape Basotho ke ba kgothaletsa hore ba tle di-passport office ba tlotla ba checka dibukana tsa ho yena gobane ke a gola ke ithutile bekeng e fedileng re ntshitse mathathamo a mangata le bekeng ena a masego ene ho lang thuta hona hore ba nentse ba dutse ba sa tlola ka passport go tlwa last week ke bua ka masego ka ha ke pela ya ene le setshwa se se ngata ha go lo se ne se fitla se tlola ta passport go bana ba bone mathata mane e ntseng re ya ntsha so ke a gola ke botlhalo gore batle ha ba fumana go tlo di passport ha di tsoka di bateng ba kopane le mo kamedi ha ebe ba bona ba sa thusi ke mo kamedi wa se tricky ba se tela go director e leng ka tera phone e ke nne ba ba ba fitse ka one ebe ke banka ke ba isa ka ho ka ho nda tera phone wa ka pa ke tshe ke qala hona le buile le monga se tere ke na le mo ka medwa di passport ha ba a ya re so ka re bua le bona ke aba khutisa ke re gotlang le lo bua le nne tsa latse ho sebetsa ditaba tsa lona o ke bo itlile so ba ka ho ba so tho ha re tleng ba tlo tsaka hona di bukana tsa rona tsa ho etsa na di ha kae mo e bang ha re di fumane ha re kopane le bo ka medwa
0: ntshagala pele o fetela molaetsa ngwane wa voice clip ke gibile ka mona ke bua hangata gibile ka mona di passport wa di lengata ha holo mme mothibedi fela go le tsebeng ba tsona ba sadilateng di lengata ha holo boemo go huvang na ba se ba dilatile se di tlile ka mo se di fokotseile ka pa di ntse di lengata ba sotontso le thata go ba dilate go ga ke bua ka taba ya pele ho Christmas le mo safety
1: le mhlophe dingata ho loko ke dingata ka khwala le taba ene ke reng dingata ke ha ke tse ka khwala ke understatement di passport tse ka mo tse ba soto ba sa di late dingata bona bona bona ho so le mathata mana ntse ga ntsa fa ke qadile ho tloa masego mona ke qadile ho tloa bona jwale ebe re ntse re ya morao ka gola kona ge le match ka dibukana tsa go etsa tse ntse di di ka mono but e ka ka gare so ka re kala le a di tsere ke lona ka mogotshwana le lona mathata mano ntse re ya ntsha ha o ka se ba beke le beke ke mathata mo a mangata bona bona bona bo because di tsere ke tse di ntse di mathata bo 3000 tse di ndi mathata bo 2000 ena le magolo a di passport tse so ka ndi la tu so ke kopa le ba e bang tsa bona ha ba soka ba di fumana matso ba itlale di tricking ho di manager ba ska ba dula fela hore a na ke sotho le passport ka hola hape tabentse e sebeletsa fela hene ke ke monga ba tera fono ka hola ke ene ke tla kopa hore ebe yena e re tla tsamaya le ene ke ke a ne na SMS hore ba sotho ba fumane di SMS tsa bona mo hlalosetsa ho tlo utlwa tabukana ya hao ya ho yeta
0: Me ke go patleletse tsena mme mothibedi ke la bone ka jeno pele ke tswela pele ka ditaba tsa ka la bone la beke tlang ke a tseba ba tlong kopitsa dibudi tse ding ha ona taba fela la bone beke tlang ka hora ya bosupa ke go pa o tlo shebe manane gona la bone leno la re sa ba le mabitso o tlo re fa fela gona tse teng ka mono go tse teng ka mono go sa tsotse na o qala kae ha ile la bone ha le kwala ka mona di kae go re tletse masego mona fela ga sa buika ba ka seding la bone la bene tlang go assignment e go fa nyona ka jeno ge tlo bua gona ga tla qokang ha ga be ke mono le bemba ha o lwena ha ona taba ga tabona but yene yona ke assignment ya la bone go re ke batla go tle ke bone gona basotho le ha o so tshuwe jwalo na e na ba ntse ba lata di bukana tsa bona tsa ho eta ka pa che ho ba ni jwa la motho a loe ba tla mane mme mothibedi o ba thateng e ba tla ka thata jwa la ha ise le ding ha e lata ke re bua ka ntho ke le ka bona wa tseba wena ke le ka fihla ka bona ka kung na kung ya ho feta jwa le o tletse jwa lo ke tlo bona mola itsa mongwe go mme mothibedi ha isa le motho a etsa kopo ka di 26 go di nya pele 2026 ha di so tse mona TY o lokela ho itsa jwang he ba
1: ke go pala go pana le mo ka medi wa setoriki sa TY o tlo a mono no haibe mathata a teng ba o ka medi ba di tricky ba se betsa le bontate DA ba go pana le bontate DA bo bontate DA ba se banka di taba tseno ba di fa ba o ka medi ba jwalo
0: masego mo ntse le se fetwe mme o bane ke a tseba ha ke ya ka mono hona jwa le tsina ke ga ka ntse ga le ke bono re batho ba batswa ka ho mme ka mane ba gutla difahleotsane tseneng di le ntho ba ne ba le bohale ha le pele ba ya ka onda dira phone ha ba khutla ka o memane fela ba khutla difahlo di le ntho
1: ba
0: thabile ke ka ga ba tle ba ifua ibile
1: e
0: ya taitsa ha ke batlo bitsa bitsola ha me ha tla netefatsa hore o e sala morao o ntse o le teng ka mono na o ntse etsala mme
1: o ntse etsala go bane le nna bonenneng e tla be le lona le baqolotsi ba ditaba le diredio tse fapaneng le mpha gore re na le batho monana ke bana balla e be ke re ke kopa di-ID tsa batho bana mpheng di-ID tsa batho ka thoko go moya e be le ampha ke a dinka ke disa ka go mme mme o di sebetsa hanghang e be di-passporto tse jalo di a tswa
0: a ka nnete mme re lebile haholo o go na le yane e tlatlao ya gaba yane ya voice note ye ke se ba o lokolla mme ka nnete o phomolele go sasa o seng
1: kana ntate o naitseng
0: o naitse ka nnete bogolo ba batho na ba ntse ba le ka Africa ba se ba jele ba le ka Africa borwa jale na ha ba sa lokisetse monyetla wa gore ba thusetse ka mono ka Africa borwa a ba bontsha gore 90% e kama ba tshaba le go tla bana ba sentse ba jele matsatsi jale potso e ka ba gore na le tlotse ba jwang go je le matsatsi empa le sa tsebe madi ke tshepotso e ka ba yona eno fela mme le ha o jalo mothuse
1: fele o e wa tsaba ha ke re ha motho a feta passport ya hae ya scan mme ha passport ya hae scan e ba ka hara tsitsi se no sana na ya sana se ke tsaba bontsha ba re le bile sa la feta ka date tse mme system ya bona automatically how zile matsatsi e ya o pika e le gore motla o khutlang go so mpa go ho matlafatsa taba ya nene e o system e upikile ya gore e be jwalo o tlo fuwa kotlo e bonagalang go tla dula stempe sane se se khubedi se bontshang gore o jile matsatsi kapa e be o tla tlolwa but kotlo e tla lenteng o tswile yona ka gara passport ya gago gore na kotlo e ngotswe gore na ga ya ngolwa ga fela ne o jele matsatsi metšhini yane ya kamane e tlile e tla o nka ke a golwa ke boipiletso ba ka gore basotho gotlhe mogolongwana teng ga re tleng ka ga naga ya South Africa e re file monyetla ona wa gore botlhe ba jeleng matsatsi e tseba go ba tlhakolela matsatsi ano sechronical e tseba go ba tlhakolela matsatsi ano go tseba go qalwa le kgephele letha batho ba jalo ga batle ba fete madibogong a naga ya South Africa batle ba tlotla ba tlisa dibukana tsa go eta e le gore ba tseba go thusa ee gobane ke belaela gore dipolelo tse kang ena yang tate ya gore ga a na tshepo e tlo nyagamisa batho ba bangwe e be qetelong ya letsatsi ga ba e tsebang ga batle ba tlotla ba thusa gobane ke itse ebile ke taba ke kutlwang ke tshaba go e bua gore na re le naga re tlo gore batho baye consuling tsa rone ba jele matsatsi ka nageng ya South Africa e le gore rona re tlabe re bona taba enana e se phoso ya gore ba jele matsatsi e tla be e ka re roteletsa gore go etsagale ditaba tsenono ba nne ba etse tlolo e nono ya molao e le gore naga ya South Africa ke naga e ikemetseng jalo ka naga ya Lesotho re na le melao le melawana e tsamaisang ditaba tsa metsamao ya madibogong so ga re qala re kgetha dibaka tse ka gara South Africa re re batho ba ise na batho ba ba tlo re nkela tlhogong kapa ba tlo bona jale e ka gona re ya re ba atelela kapa re ba sekisa ba etsa mosebetsi wa bona so ka nnete gona jale go mosuthu e mong le e mong gore o tlameya gore a nke kgato ditabeng tseno
0: odima taba ena ka ga bona e ka tangwe fana ja le ndate le tshware ka mane ka kwa dingwe botsa potso gona thopiswa ke efe ya gore batho ba se tshware tseleng kapa gona go gaoletswa le o kengwa tšhankaneng go sa tsebagale
1: ditabate ke ditaba tse qetlweng ke dinaga tsena tse pedi ke naga ya South Africa gore itlo tshwarela basotho ka ka ba batho ba jele matsatsi eh
0: mme mo ke lebuile puisano ya rona le wena ya ka le wena mme jwalo ka ha ke sekile ka tshwene yona o tlo e hopole mogatu wa baka e le go tle go tlotla o bana jwale ke batla ge etse go batho ba tsebe gore nna go etsagala jwang dipassporto di kae ka moo jwale tseo batho ba tsona ba lebeletseng gore ba di late ke nnete go bala batho ka mabitso a tšhetlabele re itšhabela fela gona di kae jwale batho momamedimamatseng a utlwa gore ke tsena ka moo
1: ebile ke a kgola gape re basotho ba qetetse mane mono go na le bothata bana ba gone thwe di-rebone e leng ditaba tsena tse kenelelang ka gara passport di fedile e ka nnete di-passport di teng e le go tshele tsona jone e tsamaya hantle but ke kopile gore ke tleleng date ra fono dike ditswe le monga tsona ee a motlhontle empane jalo ka o sogefile gore la bone ke tsatsi la rona sentse ke lengotse fatshe
0: so itlhokomedisa mme mothibedi gore South Africa ga e no tseba gore ga e no tseba gore ntse re bangodisa ba le South Africa o na molaetsa o tlhaka mane ka gatolwagane jalo o mongwe ore e le gore mme ore batho ba jeleng matsatsi ba tle ka bogogong ba tsebe go tshwarwa kapa e be ga ke a utlwa gantle a ke re ga ke fitlha ka bogogong ke jele matsatsi ke tlo o tshwawa e be passport ya ka e sea senywa mona e kare go isa basotho sefinkannete ntle le ga e ba ga ke a ukwisisa kagabo ya gae gantle o tlhalositse mme mothibedi gore go sobile le dipuisano ke dinaga tsena tse pedi le ga o le jalo mme mothibedi ke ena go tse o bona o sobile o dielela dikgala mme ga
1: ba no tshwaga motlhomphei ga ba no tshwaga le ga e be di-passport a ke re sentse di jele matsatsi le ga e be di ka fuwa dikotlo tseo ya ba jalo go bewa stempe go endosa taba eo ga ba tlo tshwarwa gobane re fuwe nako ena na gore nako ena e be nako eo re tlo sebetsana le ditaba tsena re le dinaga tse pedi so ga gona taba ya gore ba tla tshwarwa ga ba tlo tshwarwa mo e bang go ka ba le bothata bo jalo ke tla kopa gore setšhaba sa basotho se tle se re tsebise re ka re tsebisa ka lona motlhomong le le kapa ba letsetsa lekaleng ke a golatsha le dinomoro tsa ka dila tsa go na le ditsebiso tse re la ra di etsa re dikentse ba bangata ntse ba letsa e le gore jalo ka ga ke itse gape ke sebetsa le mekgatlho yaneng ya basotho e nageng ya South Africa le bona ba tlampha ditaba tsenono gore a nne jale boemo ke bona e be ditaba tse jalo di a sebetswa hanghang
0: mme e ba le bosio bo tlololofetseng o ndumedise mme le ntate ga fono ka moo bo mme ka moo le bo ntate ga fono e ka ofela ga bona go a fitlha go mongodi e mogolo mmogo le tona ga ba batlo o tlwela mme mothibedi mehala ena ke etse jwa mogato ke etse fa
2: ke ne ke qeteletse ke tseba batho ba tshwarwa ba ba tshwarwa ka mono ka gateng ya le dibrane ka monono ba kena ka masego ba tshwarwa ba re ba tlile lokisa ditokomane mme o mpolelela gona ke se sole le sepolisa sela se ne o itse seeme ditseleng mo se ba boteng ke melata ga e sa le teng theo ga ba sa tshwarwa batho o tswa jalo
0: o tla waga bagolo batang
2: fala ka nnete ga e ba ya lokisantse lokisetse go bona tse o bua ka ba di-passport ba teng di-passport di tletse di-officing beng ba tsana ba di sile ba tswile ka magalo a a sa lokang jale ba lokiseditse jang potso ya kae mono le go rena jale ga ba tlaya ga ba tlo tshwarwa na ba tla tla jang ba go ne ntshitse sesologe se tshwara batho tsebeng mo na le mapodisa ke a leboa tanki
0: ke lebuileng kgono matanki ke tseo mme mothibedi empa ere re gauele le eno gape dumela ena Buja mngaka e tsa gore o na le passport e le ya gale ya RD.
2: RD
0: e. Ke RD ka RB.
2: RD.
0: Ke we na o tla o kwisa fela ya ne ya pele. Ya le ha iso fele.
2: E ke di gale ke di tsholo. Ke le ba tlo tlo bona ke tla le le.
0: Kwa da o batla ngotla batla encha.
2: E yena.
0: A tsho tla wa ga ba mogatu. Yona ha ya senye ha ena letho.
2: A a ho ha e se di le se.
0: A ho lukile re tle go tsena o tla re mogatu. Ja nginda. E batho ba modimo mme mutibedi o ga isa le a tekela ba le passport o hala wa le santsa le tsantsa pele. E ke le na ho tla le ngore o sa batla encha yale.
1: Ja le ba mfonte. O ntwatla nna ho tla le yona ke yona passport o e fedileng. Ebe o tla le ID ya hae. Jwale le tjhelete ya passport e leng 130. Ke tsona ditaba tsa tlamehang ho tla le tsona fela. Fa e leng nkgono Matanki, batho ha ba tlo tshwara nkgono Matanki. E ka sitana le ha o na le ID, ebe o tla ka o tla hae. O sena passport wa fete. Ba o dumela ebe wa fete. Go le kana kwene ya Christmas bana ba e bang ba ne ba hlaetse South Africa ka batho ba neng ba sena tsona dibukana tsa baeta ba hlalosa mabaka a bona motlhomo di latlhele di tšhile go etsaetseng ba dumelelwa gore ba fete something
0: na ba ileng ba tshwarwa ba bile ba ntse ba emetse dinyewe ba lokolotswe. Empa pele mo ga ba e monkino dumela.
2: Yo kopa fuwa nomo go ya nna ke ke ke ke mo letsetse ke bo ke bua le yena. Ja ke hona ke ke sa utlwa nka ke kopa ka e tshono mo go ya ha e mo ntang.
0: Ta e bulela ngore ma tangi ha tswa ga gwana. Tangi. Motho ise o tla e fana. Fela mo mamedi wa PSFM. Ha mme motibedi ya fana ka nomo go ya ha e mo. O fana ka yona hore a ska ba nna bongolo a ngolla bo I miss you, I love you, where are you baby. O fana ka nomoro ya hore ebe batho ba na ba itlhompang bongolo matanki bona ba batla dinomoro tsena hobane e hle ba batla hore ba tlo thuswa ngore matanki ga mofana nomoro ya ka nna go go gaitsa go lo fela jalo o na le bana ba sebetsa nomoro ga let's give la sebetsa nomoro ina mema ya mema thibedi hampe ha ke ta o fana ka yona mona mo be di khotso. Hello
5: eh that is all ye
0: dade
5: wanda ke mshosho ka mabuse
0: dade mshosho
5: atash ba netse taba tsa mmenta ke suti
0: e enda mshosho
5: dade so ye
0: dade
5: na o ke batwa ba tshile matsatsi South Africa ba tshile ba tle Lesotho ha bona tshwawa ndata so di ba hloleha tsatsa di ba tene ga ka u IC ba hloleha ho ke ba buya le South Africa ba sotho ba ntwa di captain tsa bona mo Lesotho ba ya South Africa di khalwa ba ba jetsa ho grid sia ka South ka Lesotho ka mo di jonteng South Africa o ke mo ba di be matsatsi mo ba tla mo tla ja tsotso ba tswa South Africa ba le sotho le kaetsang wa ta go tsena ntate so dia ke batla go patela ne e ke le leng go ba pala ka gone ka nnete ka gone ke le ba sotho e ke le leng go bona isa ba sotho ka batho ba South Africa bo mme
0: na re mo tsho
5: ke bua ha ye ya ba itsa hala ke bua ma bujemo ke bua bo a tse a bo South Africa gona

0: khutlela gonna ba e ka nna ba se ke le ka ga ditaba tse ding tse e le gore nka tloa ka iphumana se ke lebetse go sebetsa taba ya gago. Ee, I'm sorry. Ke 5174 4 ke tlaetse go e bitsa ka tsela ke leng sure gore tšhaba sa osetlo ba tloge ga ba utlwa.
1: K5174 4406.
0: Ke 63
1: 83 31 68 mm ke lebile haholo eh che ina ha utlo ya ga ba ha se potso ka mona batho ba neng ba tloha hae mona ba nkile nama me go pile me roho di sala ke le bile me ma le bile
0: ke a le wa mosonke
1: ya gibe
0: thank you
1: ma mira PCFM yo ke me ma le buhile motibe ke ofisiri ya dipatlalatso ka mane ka Home Affairs e di tabenzale ha le ka nna tsale ha ile se polesa jale upi le hore na o behile ditaba tsa hae jwang iri he ntle o sinya nako ke potele ka mona ke tlo nyologa le moeti wa hao mga nako ka nete o qetiletse ya sa fihla jwale a o shebana ka metsotso e dula ntle o mashume re motso mong ka mora hore ena ya bo sobedi o ntse o mametse lenaneo la sehlohlolong o na le seudi mme he dula o mametse momedi e motle wa PCFM re ke tsetsena fela ke tsebe go nyologa le moeti wa gago e ka ena ntho ena eo ke batlang o e bapala mona wena momedi e motle re tsebe gore re etse dintho tsa rona he re tsebe gore re etse dintho tsa rona o be monate monate wa menatenes ganta tae kwano konopontse kgobedu
2: a na mokga wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokga wa gao o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

batho ba nang le mathata le bokwaleng ba tle ba espetlele mahala. And that was possible gobane meriana e ne le ya rona empatogo e ne ya phirima gobane jale re keteletse feme ena e kwetsweng jale re fumana meriana ka tsela e thataka. Letsatsing lena I still can't understand gore na re ka fedisa meriana ra fedisa dipilisi ko re na le moti bo e tsang tlhotseo ebe re kgotsofalela go tlaga ke ka tšhelete efe yone yabo ya ntse re efu ya bokopakopa e re ketelelang botšhana di re fa dibenne di re tlhakoletse sekoloto yone e re tsamayntse re lela gotlhe mo re kopa dinaga re tlalatsala mo re kentse mekopakopa fela ge na le moti bone go phedisaka moti bone re date sodi ntle le go phedisa bana ba lesotho gobane o sebetsa batho ba fapane go latela ditsoba tsa bona tsa go tswa ka meriana e ne le mefuta ena ya batho kao fela mme a thielang fatshe ntate a ganna ntate a emangdating ditlelegake tse mo ditšheleteng dibukeng go thaoteng e ne nkile batho ba bangata ba file mosebetsi empa e ile ya kwalwa go fitlhela tsatsi ne naga tsenena motle bona o kwaletse go ba re ntse re phela ga fela re ntse re phela modimo a re beile ka godima lefatshe re tla dula ntse re tlhoka mokgwa o phekolee goba re tla dula re kula ka mabaka a mangata a fapaneng a ka godimo go taolo ya rona mme eno ke letshwao le bontshang ge gole boinaganong ge letshaba sa basotho ga e ba re fito ga ba ballampo e fetangpo tsotlhe tse modimo a re fileng tsona e le bophelo ga ke bonna re ka ba ballaeng ke mo gona re phelang bonyamatsa le bophoofolo go gangwa motho go gangwa mosadi go gangwa monna go gangwa lese go etswa metlholo ena ka ofela gobane bophelo go rona le basotho mona is the cheapest commodity in market le ka five ranta o ka tswa bona esemo ke ntho e cheapi ofete litare ena petrol e apara e tuku go feta bophelo lesotho ke ntho e se re e phela mme ko gobane re kadile re sa tsotele bophelo mao late e sodi meria le momamedi femena ga e le ke ena e na ditlhaga mafete e ne fepela lesotho lene ka ofela dipetlele tsotlhe tse na matlhadileng understaff tote meriana dipilisi ga dio goba ke re nne di etswang ka di etswa ka bongata le ka boleng go ipapisitse le mafu a re tshwarang ka bongata jalo o etswa meriana e phekolang mafu a mme tebelelo e ne e le gore ka le mosena e ne tshwanetse e wele re na le dipetlele tsotlhe tse temo le gona monjale ka ntse ga bua sa cancer e ne tshwanetse go sentse etswa dipilisi tse tlhokalang bakeng sa batho ba na le cancer spetelen seleng ke ipotsa ka metlha ga bua spetlele gona meriana e leng kua kae e sele go fela se holo e bee teng mo yo tweng ke spetlele ebe ga o na le moriana o le mo metšhini wa ipotsa na e tsa ba teng mme tseno tsotlhe ntatereng ke be re di fisetse go latela na moti bona o ne o sebetsa gantle ya kao aforekana ka ofela le mafatsheng a ana mosekwane go ne nkuwa dipilisi le meriana o bone koloi tsena tsa gaise mona tsa diteraka di theosa di dikela boswazing bo botswana boke di isa meriana mme o isa meriana e ne se diphalelelo e ne le kgwebo ya lesotho le ne le ipabotse ka yone jalo go na le tšhelete e ne tshwanetse ga ke bua le wena jena le mmametsatsing lena re supa dipetlele tse re di gakileng ka porofete ya moo re supa boikongo le boikgantsho tsa banna le basadi ba sebetsang lekaleng la bophelo gobane ba iketsetsa tšhelete ka lekala la bona la dipidisi e se mafisa pelo ene ya re ya bona mo o fumanang shite ga tsewa sepetlele tlile o tse o bile o kwa otho motho o patentse tšhisang sepetlele ko bane ae monge a tse a keta o tshwantse a tšhisa go ke ena e moo ga o na tlhe ke mogona gore ke patentse tšhisa morago ke ga o jalo o sentsele o tla golwa dimaletera sa ipiti ke moo mme re kere re le boemong boo dipetlele tsa gona di leng godimo gampe ge ne re na le ditliniki tse ngata tse tletseng naga mme gantse ditlalanaga ditsamaiswa ke manese ditsamaiswa ke batho ba nang le dineo tsa mefutelo kapa ditseba tse tlhokagalang mono di ne di tletse naga ena gobanne re sa sekole dipidisi gona ka letsamatsa ko thweng a ka ya nngwe ka kgwedi ga nngwe tliniking e le go bona bakui dipakeng mo go ntse e tsala ga ba iketsesewa ditliniki tsa dintsa ditliniki dikwetse mme ga dikwalwa manese ngaka di felelwa ke mosebetsi tse sebetsang tliniki tseno manese a felelwa ke mosebetsi ntate a lebelong o felelwa ke mosebetsi motho e mone mo felelwa ke mosebetsi tliniki o naganna ke tlilosi kan mme ntho e ne re thusitse ga e gatlhanyetse ntlhang ya bophelo gobane re ne re iketsetsa gona ke baletsena ke fane ka motlhalo o bobe fela lesotho mo nage lapa obana re tse bo ikenela re phediswa ke dinaga tse dingwe ge na le mobu o motle le o di feta le metsi le botlhale bo le teng gobane ga re dule le boiketsetso so I think it's high time we change our mindset re tle re fetole mokgwa rona go boinaano gore lefatshe mona modimo o re deile o re tlo itsara ga re atla re tlhwaeletse magoa rona mona ga re belewa ga re atla re gakile batho ga re bele ke tsile ka bongwe modimo a re beya ka bongwe lefatshe mona gore e mongwe le mongwe a mo file botlhale ba go a inaganela
and collectively re ga etsa ntho e hlakile jale bona go bona re le bangata fela modimo a re beile lefatshe fela re shebile banna ba bone basadi ba bangwe le go bolokela maphelo a na a gonana

0: a na re a hlokang go feta eng kapa eng. Ge ne re na le kolonyama ke eno ntate, kolonyama mono gaona mono ga bomogena le a bua mono ga o thewa o sheba tlase ga kolo. Go ne na le feme e ne e tsa dimeriana mono. Ke ne re na le meriana o teng wa sefuba o ne o tlhola sefuba golo o ne o tswe ke matshatshe o lakalele mafemo. E ne le karolo ye nngwe e ne e etsa meriana gore ke leka go bontsha nara re gutla gore ga kae se re ile pele ga kae. Jale bo ditaba ka nda be so ikaba be fela gore mmuso wa Lesotho o go ikeletse ha ga meralo ya bona ya bophelo ga me ntse ga o santana fitla se re mo jwetse tsona sa fitla teng e tle ga re bokomela le bile ga mo jwetse jole ga ba ba mbeki ba komela ga mantsi ba jwetse a ga ikeletse ga ile bona nda te mo tshwaloga le nda te machisetsa ba tswa sa ine la ba fitisa tshelete ka parlamenteng e le etswa ya go mathai ma America ga fetse le ha ga tshelete eno ba ke ba ikeletse gore tshelete eno ke sebetse bophelong. Bophelo ga bo rekiswe mo re tla re tšhelete ge ebe fela re tla rekisa bophelo ge tsele tšhelete ene ke etse project e tsose project ena mafeteng mona e na meriana obane ga ge na meriana nte se swabisang tate se ole mo mamedi mafeteng mona gaue kamola hari e le kanang Sotho stadium e kamane ka mo mathelang dipega ke moo go bewa meriana e tswage kwa dinageng tse dingwe ke re e tswage kwa dinageng tse dingwe jale le ga e fitsa mona mafeteng ke kaga ke na ke o ya ose kgolo ya Lesotho jale dikolo itakalelela go matha di isa meriana ena ga se meriana e ntse Lesotho mona ga re tlhoka meriana ebile re ga ile tabola e kalo ga re itlhaisetse meriana gone jale boeletsi ba ka le kopo ya ka go mmense ya ge re ba mopotileng a ko sheleng taba ya gore ga ra ntho tse le tla dietsa ka tšheleteng o go tsotso sensetisena sa mafeteng sa bophele ntate wa le mafeteng mona re kula go feta kae kapa kae gobane ga o na le family e le nngwe le ene e tsang dumo e golang dita kapena o thong re bolaya ditidimoya ge dianee mone wapo bo mmampangwane ditlaluwa ke machina mosekwana ga gona letlho ro phela jole ka dikokonyana ke re ka o fela mafeteng mone ga gona kgwebo e le nngwe e mmuso e beile mona go e phedisa batho mme wa tshwanela go bejwang ga gona se re ile ra ba le feme e ne ya ditlhare ke llele yone gagolo ke nnete ke ne re be le feme ya di-tiles mona ba e kwala ba e senya ba e kwala go ne etsa di-ceramic tiles lesupa leng kua phakwane mono gamaga honorable tekano mme matisese le gona ka le ntse le le teng letsopa ntse leng ya feya moo moo ne o lebeletse gore ka ba go yente goo feme ile ya kwala letsopa leng ya feya mono it's not even 30 kilometers ya moo go tla mona mo o seleletswang teng re bile le feme ya diphatlho mona textile e kweetswe ga ko fetsa ke re literally re phela ka mogaua modimo ke re phela yona ka dikokonyana tate fela re na le mokgwa jale tabaka e bobebe kore mmuso o ko ikeletse gore ga e ba gregile go ntlafatsa bophelo ebile e le kagolo ya dinaga tsa lefatshe tse itlameng ka go ba bona maphelo a batho ebile ba ipatsama di-convention tsena mo ba ipelang di-target gore ka le mose itse re batla go etse tsena ka le mose ge na le hokieno mokgatsho wa bophelo ge na le unicef ke le megatse emeng e mengata e baballang bophelo Lesotho ke naana kgetlholela ba ke ba dule fatshe ba koopela le megatlhoe jale go tswele pele go tsise dipotsose femena dipidisi mo go a swabisang tatetle ga gona ntho e o kisang motsi lefatshe ke kare ka wena ga gona ntho e o kisang botlhoko ntate sodi ga selemo se fela o fumane go na le bana ba faitseng batho ba tlile sekolong matsatsi otlhe a bophelo ga bone ba matha ga digameteng ba matha matsatsing a thesang le magwena ba tla ba lapile ba tla ba kgathetse mafutsileng e le ketelong ya selemo ngwana wa fenye nagana ka nne ka ngaka le nese ga gona lerumo le a tsebana batima tšhelete mmuso wa batima tšhelete empa go na le lerumo le botlhoko ba feta go feta marumo otlhe pelong tsa bone ke ga ba bona mokodi motho a felelwa ke bophelo fela ba bona ba ka mo phekola jang jale bothata e le gore ga gona meriana e ka fodisa motho ba bona e ba dipadi tsa go bophelo ba motho ena bo felela matsong a bone batho ga gona ntho e ka ba etsa ga gona ditshebediso ga gona lebaka la go spetlele mona tsatsing lena ga motho a gobeile go ya mone o itla rekisetsa thupa tsena tse tsa seling tena di fitsa dikopakopana ka modimo wa pa mafiana o thatelwa ka bandetefa e be di a rekisiwa mono e ne tshwanetse ebe LDA ena ga e le teng e feletsa tšhelete ya teng e ntlafaditse dipoko go kobele ntlha e le nngwe outstandingly excellent ge re dipetlele tsa rona teng re ikotla sekua tsa tsone ga o fitlha mone go gatlhwe ke me ga o gatlhwe ke manese disebediswa tsa bo seke ba motlha bakodi ga ba ya mono ba tla gutsa mone otlhe seiponela seo go naentse ama o shekwa kuching boa le mogale seke seipone sa teng sesile ga o fitlha mone ga bana samente theo sa o ye morisa o keng ya samente morisa re fetile boemo bono ntate re fetile boemo bono mme o ja re butse feme e na gona e sebetsa moya ba bone re tla bo feta jale bothata bo bogolo bo re nang le bona le sotho ke a re ga nna ke impulse ge nna ke setsoko tsa ntho ka se fibe ngwe etsa ntho ke bogona ntho tsa rona di felelang ga nang ga o na nako eo o bonang go ka ga dula fashe ga gana ntho o tloa qalong o a tswa qetelelong go kobe the objective to be achieved ga o dula fashe o plan ba re batla go fitlhela ntho a ne itseng ga re kaleng tsena re etse tsena re etsa no tsa rona ke ke di-impromptu go etsa ntho tsa tsenaefeefit go etsa ena yona ntho eno ke nagana e tshwanetse e fele ga o tlwa ka bophelong ka mona ntate eyang ntate mme ke a gola taba tsa kanka di bega kalo ntle le a bantlo gollago ke sa golowe mme ke re ke seke seele bamamee gona ga tsena tse kobio tse botlhoko ntate moga o ne o tswa le teng wa l d a mono go na le machina se etsang ka mone ba bankile ba dula ka mone go na ba dula bang wa ipotsa le motho le megago ya resofo ne ke thabile ntse le isiwa megago one empa ela bolwa ke dintšha ke tsa teng tsa pele re naganne go tla go bona machina a dula jwang ka mona ka l d a ka mona ga e le mona o sa itse meriana jale ntle botlhoko e tswang ka moo go na le ditlolo tse ba di etsang di tshetswe di-containereng tse ntse di lebotse l d a o tsela ene e lemetse le sotho di-containereng tsa private business ya machina containere tsa label ya lesotho di teng mono karolo e nngwe ya ona mogau ono ke moo machina a kentse metšhini jale bana ba basotho ba senang metšhini ba ya ka mapolanka a fitlha a seelwa ka moo maane mo o ne o polosa gofelo jale o selago mapolanka teng that koki eno no ga ke kore ke le ka go bontsha gore na ke na le ntho tsa botlhokwa a kaetse re di shediteng fela but ga e le ena ya bophelo ke tla e bua go fitlha le mela ka leganelela mahalapeno ga ke na e thola gore mense gendate matekane le matlanyang tsereng tšhelete lokisang gore l d a itsowe re juetse mathata eo e kwetse gobaneng gobane batho ba mafuteng ne ba sebetsa mono ba fumane mosebetsi wa kgona go phedisa bona ba isa godimo letla mme go ile go a fela wa ntsofala fe jalo ka famenae kwala ya ga o na letho mafuteng ga o na letho ntate seo le mo mametlheleng kudu ga o na le ntho a e lengwe mafuteng mona ko o ka botsa motho ofe kapa ofe le bona bane ba diofising moo o ka botsa le yona matonano le bakgetha ba bane ba serene bana ba mafuteng gona mafuteng mona go na le ka go fela ba tsaya ga o na letho and as a result ke kopa go bona ba ke ba dule fatshe le bakgetha ba mafuteng go bana ba ka parlamenteng ka moo ka baka la bona batho bana ba sa sebetseng bana bao ba sokolang ga ba kula ba ke ba eme ka maoto ba ke ba ipue ge ke o ko gotswe go entse kgang ka mone gotwe mafuteng o tsosefemene a meriana batho ba mabato a ne a supileng mafuteng ba fumane mosebetsi ba tsebe go fumana ba baleha bonolo e se ka bare batho ba tla ganna ka dikila jolo ka re e bone o bone motho a ganna ka kete ba isa setsing sa kgetela ka morago go mone o gokela gae o feletse kae tšhentšhang boemo bonolo bakgetho ba mafeteng is a direct challenge to you ke tshwarwa le go rona emang ka mantu le bone go tsosolosa LDA mona feme ena e tsuwe ena ne ri yana ga ke sa batla bua ka tsela tse diwa se ena phokwa le bo nole ka tsoa ka letsatsi ke no ya go fela go ke mo tshini ntse pa ntle le ngata mo ga se la motho ke la nye fela ke re ena mo ke mo le mo ngwa ba balla bo pelo ba tsala se mafiteng ke le baba le se ba khatha ba mfiteng ka go e le phela ha mona di di tsuya mona di le mahaluna of course ha re bela ene but le tla re bela e ha le sa yeme la lwana na so tsa gona ka mafiteng go le gona re fumana bo pelo lo lo ka ga le file bo pelo mme bophelo ba lona bo tlane bo fete ba gona gole ga fela re kgona go tsewa re theoela mono re kgona go patelela ngwana school fees o mo rekela reng coutu ya pula ena le ditlopo o mo rekela uniformo ya sekolo mo lekana re tlhoke tšhelete motlhoo eyandate sori ke a gola kganya ka e ka ba mone fela oe ga ke re tsosolose megelo e re e fumanang e sentse le teng mme re bona le botlhokwa ba yone empa e re e fumanang e le teng e sena botlhokwa ga re e tsweleng but ga e ba gona le motho a reng boteng ba motebo wa ditlhagele mafiteng mona ga bo tsosolosa sotho a bona molemo ke kopa a tlhaya tshoba le tegesedisane ditaba gona o di bona jwang ena motlhomo o sa phela kgatho la pele sa ile a swa kgatho la pele jale o gotlile kgatho la bobedi
1: ga re bue ka mathata a tobileng lekala la bophelo a na ao ke bontshitseng gore a gana go ya moriting strategically mmuso o lokela go bega batho ba nang le ditsebo ba ka tsebang go fana ka ditaelo tse ebileng di salwa morago gore diphetale nna re ka re go bewa batho ba senang ditsebo mme ba sitwa go bona le moo botlanka bo fosang ga e le moo re le boemong boo mme nka etsa motlhala fela gore o se ile a bua nakong ya morena le a bua o ne o batla go fapane re ne se ntse re le teng ba bangwe go ne o batla go fapane le morago jena mme ka morago nakong yane ya doctor gauelo ka ditapole ye ke na go nya puso ya BCP le teng ha ba ke o plantle ge tlo le tsa batsana go nya se solo bana se solo sona ntwe tla itsa hala o no bona hala na go nyina to ka ga tapole o lo ja ne a itukolle pele na go ya ha e fela o no bona hala gore le ka leng la bophilo hona le lentwe tsa hala mo ga o tsena ntate matona a dula tshabasialla ka taba ena o buileng ka yona a tlhokalo ya ditlhage empa ga o bone phetoo e ba tengo kare se o etsagala jwang ntate
0: wa tseba ntate soje le mo mamede ntho ena e bijang meritocracy ena eo batho ba hirang ka boitsebelo ba hirang ka tsebo bokgoni ba bone e ne e sebetsa aforika nako e tla go fe motlhala go e sebetsa wa tseba mokena le a bua ona gane ga manational a ratose ntate Thabane ke le congress national a re ntlelele a nang le tsebo tse tshwanang tsa gage e bolela ntho yo ntlelele a nang le tsebo ke tsamotsa aba fane monyako leng go kile ka go bontsha ona meritocracy e ne ke ntho ya botlhokwa yaka ga e sebediswa ka tsela ene pae e ne two sense of meritocracy jale gona o le go hirwa batho latsena go tsebana le ma ka ntho ena re tlaga ke corruption ke nepotism le cronism tsena tse o hirwang batho ka sone e le gore we have compromised ditsebo tsa batho re hira batho ka o tsebana le bone go feta gona ba tsatsa ba e tsang jale e nngwe ape e ntse o feta ntse ke ipotsana ne tlae ka ma manurses a theolwang morale ba theolwa moya o sebetsa health department in general sa le bolawa moya o sebetsa o tsa bona dingaka di fotse mona dulana ba tseka diagia tsa ba tseka tšhelete o tsea nka is not an accountant ke ngaka o tsebana le bophelo ba motho ga nana kwa go tseke fela o tsa bona ba ya striking ba tseka ditšhelete go lebeletse tshebetso ya mofuta ore na ga re tsebeganyanyana tse ko gontle gore lekala le le bolaue mme ke a ipotsana smaatla le tsosi tšhentsela e ba motlhompeng jega o tla obisa le tsosi ntate sone lesotho mona pusong ya mokena le ya bua lesole lepolisa le constable le nurse o ne a gwaela koba ka lating a gwaela phese a tsamaya ya PTC a tsamaya nesesoma a tsamaya kaka ndf ka ma jale o tla fumana ntho e nngwe le nngwe lete o tla fumana buka ya go bala nurse o tla fumana bodulo o tla fumana jo o tla fumana uniform a ba nna fumane le tšhelete ya subsistence allowance ba ne ba di fua ka nako eno but today the story is different manese a nkue ma ana beletso ma ntlateng mane ba hira ba ithuta ka manpower masole a ithute ka manpower mapolisa a ithute ka manpower makostable a ithute ka manpower gobaneng lekala le tshwereng ona maphelo a batho bano ka go felele ke buang ka including le gona gobane manese a tshwaretse a ithute ka manpower koo ba reke tse ba go phedisa batho ko ba ereke tse boe jale ge lebeletseng a ke reketse ba gona isa profession ke thepa ya bona ba tla etsa ntho e ba e ratang empa nakong yane eo ba ne ba tseba gore botitšhere le bonese ke pitso they were so devoted ba ne ba sebetsa mono ba tseba gore mona re tlile go tla sebeletsa setšhaba empa gona jale they are trading go a go ebisagana tsebo eno ya bona ba e reka le bona ba tla e rekisa mme bo madima e ba go rekisa tsebo e bosebeletsi ba bophelo bo botlhoko bane ga e yo ka go bona ntheno ka go bonaa ba na le pitso ya bonese fela jale boemo ba ka ntle le botsamaisi ba rona bo ba tlhobelelwa go ba etsesatsala nagana ga nurse e dula motimposo e sena tšhelete menpowerso mofe tšhelete a tlameya go ya mokgwedi ma mogato mane ga ana tšhelete ya taxi ga ana tšhelete ya lunch o ntsa kolotlalegente motho yo o letoletse go a sebetsewa o lebeletse go a sebetsewa o tseba has given gona manpower ke lekala le one ga o tloga go sebeletseng ba batho o tshwanetse mensege le le manstone ga o tloa mona o bo bone se fa se o shebile manese a tseme a itraina gobaneng fela batlo ba balela bophelo ba gona kore motho yo manese a ba balela bophelo ba e batsatsi re tsatsi kore manese a patelone ba letsebo eo fela ebile e tlhokwa le ke ena does make sense jale lekala leo la bophelo le bolauwe ke ntho tse e kang tsona tseng nefesome ne le teng mone manese a dula moo ba na library ba leng for ga ga bosio fela ngaka e ba tlhoka ya fitlha mang ga bame ke gona ga ba tlhoka o fumana go finyanela gona o le kwa molata ka dua theka mo wago mokodike ba understaffed you cannot le ena ga a sebetsa mona o sheba taxina for one e tsama ka nako mane gona kwa lentse batho bitsena dithogabe tsa badinjakae go e tlhaba sa 17 rand empa bana ba bangwe ba fue bodulo I don't understand ba fie bodulo go feta mo le makoloi a na le teng tate a matuti ga re tlhegešhela le dingaka fela hobane mokamelo ya dingaka sena kolo ya mmuso mo kapa senior doctors go na le dikoloi tsa lekala tse ba tsamayang ka tsona hobaneng sheba di-ps ba ka dikoloi sheba and many others but ba le goreng di-positions ba seng ka ga medicine fela o fumana ba na le lenyatsa yotlhe ba na dikoloi ya kolo ya pele ke koloi motho yena o kgole mosebikeng a o palama ambulance e ne nkile mo kudu ya shwetseng ka moo ko haya ngakele haya hahaya kaba haya mosebetsi o palama koloi e e mokudu ya keta moswelela ka ga yo e le ngaka a tsera ga ezino ke tsela e le motlho ompang ka ena motho ga go gobetse maa gona gona wela motho a jile sheku bona bosimone ga a tsoa o fumana ngaka a nesa gobana bo emetse ma fela a phela tlasa maemo a ka jan e le go lekala le eno ka bolona has to be revamped ke lefu ya bophelo le ke lefu ya tlhompo e le deservang and the respect deserves e seng tlhela e potlwang lekala le eno le bolauwe ke gore tshwago ya lona le lebele kore ke lekala le gese ya go feta makala otlhe and waipotsa le motho a nang le kelelo re ka telela lekala la bophelo gobane meriana ga yo mo gobane sepetele meriana ka basi the whole parliament should postpone their work o bue ka gona sepetele se maemong ae there must be a constant report e bontshana sepetele o ntse o tsamasa meriana e jang thepa e jang we need such report e le go sepetele le sebetse gantle ngaka tse na tata bila mona you can say the tear ga mo etsa mathata manese a uniform ya ona uniform ithekele uniform ke fane ka ditsiki tseno tsa tshegele sa ba ithekele uniform mme a gore ile bono o ya ona manese a le kgwedi ya pele ba fitlha ga o fela ditsiki tseno tsa tshegeleso ba patalwa manese ga patalwa tla patalwa motlhang a fumane mosebetsi a tedi motlha a fumane mosebetsi motlhang a fumane mosebetsi motho ena o sitwa o itela goba ga ona mafapa le lena matlhale la ntse a tlhabela batho disagiki
1: mosemonao
0: lebeletse go motho yo abe le professionalism yo a e bontshe kaeole botlhoko ya bophelo e be o kae
1: go na le molaetsa monatate monaeng ore ke letshwara ka kwading ke mametseng tate monageng e be ga bone ge fitlhisitswe boemong bo ba boiphapanyo bo nyekisang pelo ka lebaka la go itumelela gwa rona go etswa setšhaba sa dikomang le dikgang tse sa reng letho ga boetapele bo ge bo tshepetseng go bona kapa bo re tshepetseng go bona bo sebedisa botlhalefi bo sa reng letho ka rona ntle le gore bo re fetotse motšha o bonolo wa boithuiso jale o tsebe ga o mongwe o kena eba jale wane o mongwe ore moono go ne o bitswa kolonyama pottery go bua nnete potso ya ka ke ena go yena ntate monae ka tsebo ya gago gantle tlhagiso ya dipidisi le meriana mo mafteng e kwaletsweng ga eba o ka ba le tsebo ke ya o sima sentle ka metlha o di a sole sa ka sa mmele
0: jaloetelela
1: ka lentswe kgidik jalo o mongwe ko ona gore kgotso ntate se o tholeng date monageng jalo o ka gauhela batho ba mafu a tlhogo ga ba le ditrekeng ebe ga ona mokgwa wa gore ba thuswa jwang sepetele sa motlhomi se le maseru fela bona na mmuso wa banaganela gobane go sena moo ba ka amogelwang dipetleleng tsa ditereke ba be le wat tsa bona e be ga o bonala a sa fole e be o isa motlhomi ka ambulance ee ke mmempho monga molaetsa ono
0: mmempho ke tsamoakatabetsa go tshedisa osma sentegone sekannete ga ketse go yanetetsea ne ke tla toba motho eno no jale ka utlwa ke buase efile re ntse re batlwa motho wa ditlhago o kwaletseng fela basotho ba sa bola ba ntse ba re teng maphela go lekale ba fetsa ba bola ba kago fela motho wa kwala ee ka ntemo tla bonefae ke rele go sengwa dimilioa millions and million ke tla ke ntate magalanya mogodi wa ka ge batlele ka mona ga ntente go rekwa ditlhage tsa bokae tse fitsang dipakwa mafeteng mo jale le kona ditsamaydistributang ga mba e ne etsa tšhelete e kae and understandable e ngata goba e ne rekisiwa le ka ntle bona kamo ntate se swage ke a gola tlhose e re etsang re le basotho o ya be very serious misconception ya o dumela go motho a e le mobusi o tla re tsebela ntho e nngwe lengwe jale re thole fela aa ke mobusi o tsa ga gona setšhaba mo ba bangwe ba batho bano ba babusi ba teng ka moono ka gole tse ntsetse kamo le sekolo ntse ba sa re fete ka botlhale le botlhale ba tlago fela ga ba re fete ko bona fela re khetile go ba ka ke le one ba re se se batho ba ne bona ba be le tsere magugu a ska ba tenga o stulo se itse ga di mana ka ba a ska itse go ona go rata muso na ja o rata ona ona ona wa mamere lo le o di kwata wena on this one a go go bietse na mana en thing ona ha o tsabana ntse ba di etsa ya le ba di pele ka nyoga because has it because it's a my duty law
1: yeah
0: oh men bona ke ona le puo mona sa go tlo go tlo ya go bana hanga re ha mo papa ba nje nonto ba go ja trata hanga dene e ka nne mafete mona bueno go bana ba kudi bana ba le fila tlo bana ba kwalo ka mona le trata le le bona le ke ba ba tsang antsa kula hanga o tla bona lo mantsa ga tena go ba tsa sa le trata mona ke le nga ka tla ga se ene ona le botlhata ke le batho ba mo tsela ga bana o ja trata o ja trata
1: eya
0: ke ne ke na le pitlile ga se ya mafete mona ne mpo pitlile se mo ma ha se go ne se le teng sa ile se re ne se ka ntsega ha ke se ke go na wa mana wa le the current minister ntsega nne kana le pitlile ya go patadi yo motho mme ke o kgile mathata a sanga mane ke di modisi o ga pakeng masisa pira a salo sanga batho bana ba nna le fila go o ka ba go mo le bonya ne ba ntse ba fitla ba bona uwa ka fela batho ba ha u go re sa mo tsa dilo ya batho ba 75 u ya batho ba
1: 8 e re ma ha u hela ndadi mo na eng mo kengile se ke rentse na kgwa tsa ba bidi
0: ya de sotho
1: e ndare
0: a u go ntate mo sotho ma pula
1: ndare mo sotho
0: that also to guka ka go nosontse o nosontse o lipi wa tsata ba e ntse le bua ka ene ya bophelo e mkhupotsa mane sa yone wa bona sa yone mapote mothe
1: e yanda
0: wa tsa go bo hono hona le speaker ka ga sa yone primary
1: mhm
0: wa tsa hono na le giving le ntse ka di kidi document e tete ke tete di na le le tsholo le la red cross wa tsa o kana go le satane hona le koloi e neng di dinka ba kudi ba huwa ba kudi go tsama uwa go tsama uwa huwa go koma koma huwa ba kudi go tsama uwa go dikela ka go tsama uwa ke dinga ka teng tsa monono go tsanga uwa ka kobe puso nyanta tantahle ka na tate ntate mona inga ka ngwetse hanka ntate mona hengi ntho ene tswang le sotho mo ke ba busi ba teng ke eng o ka eng ena ba inepa 100% kapo 90% kapo 60% o ka ba inepa hobane ba hlola nthoni engwe ha o tlwa ka bophelo ka bokobe le support team tsara support tsa tsaba tsela ke ente nyi nkuwa bo se e ka le sotho mo ho tlo tlwa sotho wa kolota e tsola ba sotho mo le motho e etsa eng hobane wa utlwa ka hona le thole e tswa le sotho mo ba hlola le wetsa tlo tlo ke o tlo toothpick ya ba hlola ke tla ke nyenye ntle ka khatha dishe le ka ebe ya mo go ke etse mo sebedi go bana a ke go tswa o ntate mo mapuje mo ho nona le mono o tshwa di group tse tsa metlakase
1: yena
0: go nona le mono phe wa tshepo go bokwa ngwa tshepi mo ma mapuje mo hona yo ra ha hona letho wa ipotsa bona jwa le ke tla ke mo thata ke eng go tsogala go etsa le kopi a ke ndere mabe tsinda ke mona hinki ya le bo ntate sotho
1: ya le ba ntate mshwejo o mamile ka nkena ke sa unka dade mona eng ha re kopanye re sebile re qetela ka pa ha re mo hauele o tla ba mokhutswanyane ke a dumela
0: kgotsa o ba mokhutswane
2: batella ka nkhono matanki
1: go ka qetela ga motho yo moholo
2: ke se ke ke
1: nkhono matanki
2: ela mmato a o nkutisa le
1: ke utlwa hantle nkhono matanki
2: wa tsiba dade wa masa ko kometse ga le wa halifa ai ka reng ka ba ke mshebile mahlo se pekele sa batho ba ba ya isa mo somi se ne se le teng ha se qatsa mo ka cha mo na ne se le teng ha se yo ne ri ya le ne ke bona hantle le mo riana wa sefuba o no thwe ke bo machache bo yo isa ma se teng mo no di politiki tsa rona ka batho ba ba ka ngwe ba re buise ba sebeletsa di mpa tsa bona e se se tshaba sa basotho ke ke re go tsaba fuba tsoswa ne ke tla re le a bua jo no thane a ka tsoa tso sebeletsa ba tsotuba ha e sali di ntso tsohle tsa neng a di entse sentle di senya ka moga o re be a se yena ya puso ba buisi bo se ba tileng ka mogae ha hona letho le ba le ntlafatsang la tse wa ne se ya di entse ba di sentse ka ofela ha tsona ke a leboga
1: ke a lebang go nma tanki mme o no sna botso e
0: re go ba ke ka nnete
1: re ba kopanya
0: le ba go sna dipotso fela ke gola ndate le tshwara le ndate mshesho
1: e ya ndate
0: bogolo wa potso ya bona go bua bona kona re se bua mona
1: e ya
0: ha ke tsire ke tla ke go bua lwana ke re tlo kana re se bua mona ba tshwantse re tlo na re se bua mona lo go na re tswa tswa go ba hele hantle ba tshwantse re bua
1: e ya
0: tshwantse re tlo mona mo re teng mo re tle tsebang ka ofela le tsona no go bana re tsetse ba ka fela mme re ya bona ga ba tsetse se ke le re tla jere kwa ke lo yana ntate le ba mme jo la re swa swa mona ka nne ke mo le ka nne ke le bile ke a tsepa taba tsa rona di tla fika se bentse u kwa go ka le tsona no ba ntse ba u kwa tsa tsela ga o ya tsuba di party na le ba tswa ba mmela ga ba fa go sha fa tsane mme ke ya le ba ba ntse ba fisa o fitse taba tsene re tla di kwa ka kwa na ga tla di bua yo le ka le gatlo la pele re e bua ka tsoka ke re thete hape ba na le boikarabelo ba ikarabellang ka nna bophelo ba tle ke ba sheba ditaba tse ba le ba dule fashe ba lokise ditaba obane bophelo bona ke ga iphapanyetsa bona ntate so
1: ke le ntate
0: ko le bile nna ntate ya papa
1: thank you ntate mabiro peace fm ka nnete go bile monate ba le wena le nna ne o le nna la setlhotlholong bekeng ena wa tsiba o raya lela bone tshine he e bele le phetelang beke ya mananeo a setlhotlholong kwa no PC FM jwale he ba itiba hao ibile mfumadi marele buile mothibedi go hlaka mane ka lekaleng lane la ditaba tsa lehae le sepolesa gapetane nane o ka mongadi ithute monaheng jwale moamedi wa PC FM ke a e bona melaetsa o yao re tla dipheta ditaba tsena moamedi jwale re fitlha re bue metsotso e ka bang ye leshome fela go tloa mono re nke mehala melaetsa le mehala o letse o ngolo o iphete melaetsa eno e ke sa e balang ra e pheta moamedi jwale re tlhere kene go yona ke itse lebitso la ka ke Tebo Sotho ke Seodi motho a tuba kua Matholwana bakeng se se be a golo ka tsela he moamedi ke ipotse gore na e be moruti wa ka banna fata sekome ga eso mono ma go tho a tsamaye jwang ga ya bethane mane go are e tsetsa re di memisa jalo go tho a tsamaye jwang ka tsela empieno batho bane ba tlwang ka nqino go tho ba tsamaye jwang ga batla toropong mo le ga o le jalo ga re tshepe go na le nako eo re tla ba le batho ba tla tsotelela naga ena ba e ba tsotelele sebaka seno sa borona di a loka dibaka go setse sona mmabathepo ke ao le boa ngwanaka o tlo tshwara moamedi a monate gona jale ga nna ke kgutsa ke ya ka motseng ke nelela ka motseng tlwa ditlaba thupa kua Matholwana yes ke ona mo tla mphumana teng wena moamedi wa ka e motle ga ke tswa mone a o ke sa fela go fitlha mono ona jale tsena jale ke a leboga bile a karabe ke a monate moamedi ga botlhoko ke taba ene ya go nyologa transporoto he mme batho ba e tlhalosa ka mokgwa o fapaneng le ga o le jalo ke tsela eo ba e tlhalosang ka yona fela go tengpetogo le yona e tugo fela bjele ga e tugile batho ba dikoloi tsa baeti fela motho mo le mo a tselang petogo le e ya motugela e utlwa motho a bua ka petogo le a bua ka diphatse tsa dikoloi a bua ka koloi ya baeti o ipotsa gona tsena tse e seng tsa baeti tsona di na le mo o di fumanang diphatse tsa tsona o ka ba re yane e betere ntse e tsa tšhelete e tsena tsa batho ba e sentsa ba e dibja le bona o boetse o tlo itshetšha ga re ka phatse tseno mabedi ga re bua re ne o shebang ditaba gantle le go re na re reng ga re bua petrole koloi e nngwe le nngwe e tshela petrole mme petrole dithaga ya tshwana ga e tugile batho plate number di tugela motho e mongwe le mongwe a rekang plate number a le o patalela plate number moo ga e tugile fela beng ba dikoloi tsa baeti plate number e le gore ka go fela botlhe ba sebetsang dikoloi le ga o sa sebedise koloi obane ga re na dikoloi fela re tsamaya ka koloi tseno tsa baeti fela we feel the pain gobane bjale le bona ba lokela go phamisa gore ba tlotla ba reka dintho tseno tse tlhokalang mabedi bo monate ba manane otlhe a tla latela lae lae ke ena ngwana ka re o bona diotlhe empa e re bommemphomakatisi ke ba hopotse mehleng ya yona. I am in love with a Rastaman.

0: Kiss FM, hello. Ka ukusisa o ga bona ga bona mo be nako ngwa ha o bolelo re go bana o bone ho ke kentseng o bolela o shebane le taba tsaka e go na o shebane le tsona ona wa shebane le tsona ha ke na ba le bonnete hantle ke tla tseba ho ka nna ho haisane mo bone ha ke etsa je fela a o tlo mputsa hore he haisane he khosa riena he haisane wa ya ka go khosa hle e sa le khatla la boga go kgweding yana yo le go reka phofu koi u kile wa tsahalwa ke teng mo medi mo mo haisano ha o etsa hore u ka o sa phuthuloha ho etse dintho u ka o tlame ho ipata le ho etse dintho tse di mo medi di sa swabisi lo swabisa jelo ka ene ne bo khoisa ke fela ho mo ka ba mo ka fellwa ka pa mo medi ya ba motho mo hlobo nya sebedisa dintho ka tsela itseng e bo fellwa ha ngata kgweding e bena ko le na ko ntso tla o kena ka plastic ntso tla o kena ka plastic e ga le tsana mhaisana ke hey he wa ya ka go tsa ke hle mhaisani we eh o no re tlisetse le bona bi se fa mo eng dibela mo me di we hello
1: o tlo a bona ntse ba haisa
0: eh
1: ya la tse ga le ke di le bona
0: eh
1: nda de mo di mo fa mbona
0: o jale
1: Ya na ye rugo ga e re di tsalema.
0: Eh.
1: Ha o thutse ha o na di khatatso. Ba mudi mo halo nya le khale. O a to ka le bona mela mai tsana o tsile wa. Ba mudi tsana ha di tsano.
0: Hey.
1: O wa ntse ntse tsa. Ba re ke ntina meno. E tlile ha o bona na. O tsa ba tsi khatatso. Ba muri bo i khantsa o
0: khantse
1: o jala ka yena plastic mo ba ke ha ha bo ke ke le khari ke hela a ke se ga go buta ha o mane na ho buetsa
0: eh
1: o jala go le yena na go ha mo di go le tsheke ra bo ha ke khari hela o ya ja ke di mani mo di sana di a re gore o tsale ja ke tinga ha mani ha o na le ntwae se se mo go ka se bona o ntse
0: ka jang jang ke mang ke ba thurilwa hey hinga tafela taba ba haisana
1: haolo ah wile
0: ke le fu a bela mo me di ba haisana ba bang ena le ba haisana ba bang ka nnete ge go ka bona nako nga ka bua tsana ko ngo mo me di ke nna ba nthokietsa nthokietsa e ka nna ba ietsa o u dulisa bohloko wena le mo haisana mo hlala plante tse ditso ka botsang koloi ha e fihla mohlala e mo medi ke he ha hona taba ke tshentsha ka dikoloi ka mefuta ha ke le mebala le batho ba di ganna ha hona taba mohlomo ha re fihla re letsitsa ho loga o tsosa wa tsoa ka tshwara ma isa ne hle eh una le totally o kusisa ai ke kusisa mono we hle ma isa ne tshwakele ha isa tla iphita hle ka tla le ka o thola sharp yele He maisani. Haya ne tsahla no tle ka yona mo ba ye. Hai. Hai yona. Ye tsabang. Ke ga kolo ya ne tsahla no tle ka yona mo ba. Ye ne o fele ditse. Ye ha no moment. No.
2: He? He la la. Hai. Se so sa ha manyeo. Lo era wa se o lo ntse sulu. Hai. Wa tswa isa mami tsandla na o tswa isa bile ke reka kiti ke tsala ka kiti ene o tswa kana go ntse ke reka kiti motho mo ga o tla fitla ka tlhoka mona ka mo ke leng ka teng a ke na ke mo ke lonely ba di ke hama le be se ke sena gong go ke hama che yo go bua go tla mono fela he ke handle fela hona lo hore ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla half man of Tawa Moja. Kana one would have said, I was out with a side. Sponga says, if you surely. A anza buga. Half man a hera, came to see the book again. In a more ice honey, on a more parenting, as half man a solo. Hey! Oh, I'm be. Hey, Lele. Hm? Sure.
0: Ingata tabe na ba haisan ingata ha bua ka ena ya kid amo fetsa e ngwe je la usie mongahe na ga ka pizza ke yo bone pizza mmomedi ha ga kile pizza ha o tswetele na be ga kile shop o nyefe ha fela ga kile pizza e hle ka ge o bona tsile tshwara yang ka ena ha ke ha sentho ka e patang ka boy tsela ka plastic it like in tshe batla go o tsama wentse tshe o iphatlala ditse ka go phatlala tsama go ha o tla ka yona ke ke ke o se mo a ba letse tsinga ga ntse ke tlhoko ye ka ke ba tla bile ke batla go yela bana e bile o sege ke sege ke tshe o tsetsinya wena e be ha tho wa stop mo tlo tshwara bang ba ni vele ba haisana my son, Mongari. Joe, Kiko Chaka, Musala, you from the Cosara, with you. You come on a little hoina, my yana, come on a cup plastic. Oh, Joe, Kiko Chaka, little Zaman attack. Kiki pull a lady, one fellow mommy who got chicken a cong, Salala Homponaki with a set as a sit, Loro Joe and Peterson. Hager, Joe Bullelo, him, succeed like a. Iseng hlem pempe bona le batho mo medi beng ha tshwelwa ga ke tlo tshakela hle he o lo sa nama ke atla ka pa o khong khanama o pheile o he e o ga ska khanama mana tika ha o ke atla ke tlo ja ne nka mo gana ko tsukwa koko ha go ahla he mahisane a se ke le tema mahisane he ke tlo kopana maya hane hao mahisane a tshegane ne ne o dumela ni rang a ke le ka tshoka ga ke tlatla wa ba ga ke tle wa u kisa moment e le ntani ya jo a e masala ha wa matla o ke go mphe ebe ke re a ke tlo ofa ha ke re e ba ho bolela o ke re ke tlo ofa bile ha ke nahana o re hle o sega sa o go mphe empa se le taba ya e o kwisi sa fela o mohlomo o ratile masale a ka hamatle bile ke ke a le bua ke tshwara a ba kokota fihle kokota mmomi ya ina ke tlo kopa di jo tsane he e ha o hana le tse ka o motho a mo bo wa lahle a o tla ke tshola mona fela ke o tshela ke tshola mona fela ke o tshela ka pobise ke o tlisetsa ha ke tshola mona fela ke o tlisetsa ee ke ba haisane mo lo pisa fa mo tsala pele ga qoqa ka ene taba ena ee a tle ga bana ona re tsaka tsela mo futa ofe e wena mo medi ke eng ya mo haisane wa ha a yetsa ka pa e bua nya tsa mo ikutlo o sa phuthuloha e mo hlo mo ngile bana e bone o yetsa jo le bo batla bua le wena ka yona fela wele ha ya tsu phuthuloha e se tsa o tshape wetsa dintho letse sempe o hlalo ya shopong lo reka go tsa ke ha sepose a ke wena o ya that's le mo tla o tla tsitse di plastic ha se poso ee gore ke ntwe e normal e mang le mang ha o batla ka yetsa fela ba lebe o sa vuetsa o hai jo a he wa di he wa di reka di jo he o he a ke nito mo be di mind mela PCFM hello o wait a nka tsena o ha wa tsena he ba ne mahala bona ka bona o ha wa tsena kutla 21219956 plus 2661 plus 2665
3: ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara. Beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: 0891219956 plus 2665-9956. Well, let's have a snow to WhatsApp on 62 00 9956 62 00 9956. Hey, Liana, look on a sanka lamba. He was so sad, you know. Oh, hey, what do you mean, Miller?
1: Yes, I want that. But now, I'm about to go parallel. How time to be some more? And that's so with the cabulous.
0: I was a punishment. Yana ntwa ne momedi ya dieta sentle ha tsa ho di ntlore ha ke a le bo ha ke kopompe o ke tlo di nka hlempetso yana mme so a ke tlo ofa eh a tsho gas ha o tla o tsheke ya ha o mona o bona ho motho na ke a no tswa stoka kwana eh o tswa mane mo rikelwang jolo o tswa gaba ha yo o hlo mo o tlo bonwella lape mona ka ba sontse o bogile le wena ka dikgopo mona jolo o batla ha ya jolo wena maisani ya ba ha o ya ho sa tsho Nsile, nga bona tsena nga be ke ile lwana. Eh, mpenga kele, nga ke batho. Maletsa mongwe re hailailai jo ba haisani e mong o sare o tloko pa plastiki wa bone ke ga ka mehlaena jo le gale TK ke le ba TK. Ouk, motho a ka kopa fela ha bo haisani. Eh, ha ona plastiki mo eh ke batla ho isa tsena. Ya ho re fela o wa bone o re ka mehla e yona bene. Molato jwale e bane ho bane eng jwale e setlame o kenela mo bane o a ka hlalosa fela o ga tsa mahisane e ha ona plastic mo sa tlo sebedisa e ke na le baka ha ke ela sa ha ke bone

0: Manatahulu, my name is Harold Melvin and the Blue Notes. It's why if you don't know me by now, I'm missing your stupid language. We're holding your show, me back to your roots. Alina lele, mahisan waho. How you get here? Na moment. Omufuma na mono kapo, ufuma na mo. Sazwe tele ona ukia ha ha mo. Usongo hailo kumile wa ha mo anything. Ah, baki malaini. So, lufuma na mo. Tla o tla mo nokapa we na tla mo fumana mo e be vele le phela ha mo wa ga batho mo medi bo go sa ikgetheleng bona bana bo batswa di ha ri fethedi le balela apa jalo jalo ba hisane ba keneletse mo jalo na le ntse se ding ba hisane la ka ba ga utlwana jando jang bo medi tse ba di etsang tse ba di buang tse tsa go utlwa ke sa phuthuloha e go na hana fela hore ei ha ka mpona fela ke tswa le mona ke ke ya shopong tse o sa tloge ke mogekele something ha ka mpona ke hlale mane ke tshweke eng motlo o ke mofe e ha ka bona kolo ihla mona fela ka pa u ka modumo kolo ifela ke tlo bona ka curtain fela e sentse se senya o modimo mhlaitse ke tlo bona o modimo ke tla o pula e go bo medimo na e ya mahaisana na hlaela mahaisana wa o fihla ka lefifi bo bosiu wa ka mbona go tseng ha tswa mosebetsing ka nnete o tshaisa kana go tsona tse atch shwele na kwena ka ofela wa mohlela ona o feleditswe ke mang o tlile ka kolo ifing o tlile ka sa botsa he ai bo mahaisane kolo mo sebetsing wa hao dikolo itse o dingata ane ke ga na kolo itse mo sebetsing wa hao hona le ani e tsena hona le ngwe tsene e le go ye e tsentsha ha u kwisi antlo wa ke understand mletsa re lela ya hona ntente na jolo ka mothamputsa na ke akai ku ke motho ha o kala o hlapa fela mo haisana no santsa o botsa na o ya kai ha o le motle tsena o batla o hlalose yo batla o hlalose ei ya o kala o itike treka fela o apaapara tse o sa tlwaelang go di apara tla utlwa wena tla utlwa wena tla utlwa dipuso tse e tlang le mono tla utlwa tate hei mahaisane nkga tšhelete o baneng o tshwara hibernate acid bana ha mahaisane ke a lebatlhe mahaisane o ya kae ai ke a mosebetsing a mahaisane ga o ye mosebetsing ke a o tseba gao ya mosebetsing eo ke a o tseba gao ya mosebetsing mahaisane ga o tsene he batho metlha ke banga tena momedi o moyeng dumela
1: karabo yaka
0: ee
1: o bona ba apotsa o na aka kapa nna ke tswa kae ke tswa ga mantilatila wena o tswa kae ke ga bo ya ga fela yena e
0: o tswa kae mahaisane mantilatila o ho tse tate o tswa kae ke le ba hlamo mobedi o lana ntwa sa ba tle jolo ka motho a ntsa mmotsana o tswa kae e ke le moholo tjena batho ba modimo a tseba e ya ke sa botswa le mahabo gona kwa na go tswa le mona le batswadi ba sa go botsa ka kae o modimo motho tla emela ka dipotso ha mo betsa na ya kae hane ha ha o ye mosebetsing ke hana o hana nje le motho mo ima ha o ye mosebetsing ke a tseba ha o ye mosebetsing ha ba mosebetsing ha o tjene ana ona le moya ke je khoko a tshe batho ba modimo maletsa bongwe ba ne mo malining a santina ka ntekele tlatse qhatsetse ngwathele fela na kwani dikolo di feta na kate di tla ho yena ha tloa fela mahaisane he ka waene until ke mo hopotsa hore ha ke e mong wa bahlankana bye ya ba ke dimelang fela haesale yo empa ke thabile e ka hona le ntho e theohile mahetleng mona we ao ai momedi ba re ba rata go gaudiswa le ba rata go tsubiswa momedi o buile ka taba go tsuba mona o ke e jele e bona le mtsala wa ka e mong a re fetsa mo botsa o na ke motho wa mothamahana jele ke mo o batla maka yang tshe ke ga motsono dilong hona e dipaka kitseno hona le kae kae hona le kae kae ya a ke wa tlunella mo batho bo ba haitsane ba tla bona ba ni jwale ha ba se ba o bone hore o motho ya ka dula mfatshe mo ya ba lwene ya bontso ntso nusetsa matshwafo a o tsiba o bele ba tla o manama he ba tla o manama ba ba bona le o motho a ka reka e o ga tso ba tla o manama hona ho ba tla o manama o bele wa reka ha ngunyana fela ba bona o ga e ka gona a bele nka mpaka hule kwa a ya batho ba santse bo ke tsiba o motho enwa e a ke tloa mo nka nna ba diketela o mmona ona tshi e bana ba bona ke re e o bulela jwe la ga ha ke dikene a ha ke dikene e a ke batle ba tsebele hore nthena ke itse ba ke gae o go batho ba mo ba bana re pisa fa ke ya tlo go banka ya ba se bulela salama ya sa ha re bua ka ba haisane ba ona mo ba di ba sa qabana kwa re bika tlo tsa matsa ga qabane mo ba medi tse ke buka sa nna ke tsena re bua ka nthotse ditse ba di etsa na go engwe tsetsang hore ke kutla saka sa phuthulo ha saka tsaba wetsa ditho tse ding ha se ha se le ditho tse mpe mo medi ka pa se ka ha di shebang ka le hlole jwang jwang ha ga ha ke wa bona ho ntse mo hlala ka o fela wa o hlapile wena ne lo qhala metsi eh o bile o tatile wa bona ntho eno fela e saka o tlisetsa dipotso tse telele hampe tsa hore na o ya kae masalana ha wa matle yo o kusisa yana ntweni fela kwa se ntwempi ke ntwe simple fela mo media sa e sana hanwan le ka thata e sana hanwan le ka thata fela e ka etsa mikutlo so tswa fa o hlapa wa o itireka ba ne jole o go botswa dipotso go bele o se ya kae e lo bo itireka ga fetse o se itireka ha ka ka sa matsatsinga wa bana hala go bophelo bo dumetsa bona bo sa dumela pedi o go se 2121956 plus 2665 99956 ngwale it's a voice note to WhatsApp 62009956 momedi tsedi tsa ntse re buang ka tsena tsena tsege tsa halandi tsa tsile letsatsi mono mo go phelang hona ding ho hle mo go phelang hona ding wena momedi mme tsa hore lai mo haisane le khetheni jo he wa nhlela mme yenu ha qala ke bula le mati fela ka bona khetheni sisinyea isi sengwa ke ngwa le khetheni mhaisane wetsa jwang au e khetheni ntate tlhona sege mhaisane khetheni yetsa yetsa khetheni le haise yetsa ka tsela ina mo re PCFM ka khutla ke khutla bona wena o ke fela mhaisane ba teng ba etsa ntaba sa mfute ona ha ga qabana le bona ke nnete ha ona le bo ba hata ditonti fa bana le wetsa dinthwengela tse dintse tsa go bolosa phuthuluwa. I'm always thinking about you.

0: na mmomedi ke the Manhattans monate biswa I kind of miss you ke gola ka jone he mmomedi taba tsa gona batseba ene sori mohlomong batho ke batho ba babe ke batho ba jwang nako ngwe ka ukusisa mmomedi WhatsApp ha ukusisa hore tse dina ko ngwe ha go ukusisi o rena dipolelo tsa gona diketso tsa gona na diketsa batho ba ikutlo jang hona le ntse le ntse re dietsa ke le batho ke le ba haisane jalo jalo mmomedi tse tsa gore ba bang ba qetelle jale ba se ba sa gone phuthulo ha bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi ha ba ya ba gidi e bena ko ngwe ke mane mo sa go kwe ka ba gagati ke hona mane mo sa go kwe ka ba se ba ikhantsa jalo jalo mmomedi ka le ka o ke be nice ke bua le ba ba mo ho mmomedi fela ke kgetha mantswe rona hantle ba njile ha o ha o tlo ipolella hore a nete matsa singana o bana se ke ikhatswa e hey ha yo nke tsena go di kutlwa hantle rona bile o le ka o matsa se na mang ya tine ke le ka se bope o se fe e nngwe hape mo medika hore wa tsama go kopa go kopa ha sentempe interesting tempe mo medika go kopa wa fuwa empa momedi ha wile wa kopa wa fuwa na go ngwe le wena ha mogontso le teng o ka iketsetsa o ska bo so ba dependent ska bo so dependent momedi u dima motho e mong haholo o ba nje lo sa sa phuthulohi na go ngwe batho ba ke fa momedi e so ba ne bana le ho hongata e lo ba ne na go ngwe ba sa tsebo hana o ga ka nete mo haisane ba tsaba ha kina le tho a o fefela mmomedi ka ba eng kapa eng ba nna ko ng a sa tsebo hana mmomedi o ga ka nete ha kina hona ba re fa bonyane le bonyane bo no bana le bona mmomedi ba go lelana le gona ka ko ngwe so bane ka nete bana le gona ho le hongata e lo bane ba sita o hana kapa ba sa tsebena ba ka ge eng se le gelo ke la ge semo e di he mmomedi le dipelong tsa gona le menahanong ya gona ha ge re lebile mo betebeng ena ho kopa jalo jalo ba nna ko ngwe hona le gona ba ba botla fumana mmomedi ho ge ntse ke nana gona ba tla hore nne ke ho ba bang nega ho ba bang metabe ne tla etsa ho jele na mo hlang hleng ka sona ngwana ile ka nete ba tshwana ko ngwe be le jwale ba se ba sa putulu ha ho ba ka re thusa ka pana ko se ba tineile ba le ke ile ke go na o gai le le ena be sa na gona ka ofela tlo kopa le le ena kona ka ofela le le ena kona ka ofela se bo hloka he mo me di hore la ba gene re kopi ha ba le re fu ha ba le ne le gaudisani ha ba le ne le tsubisani uno na kongwe hewe na tsubisa ina oks e na kongwe hewe na mogaudise o nyane tle go sane ha o tloge ae mogaudise mona hle mo haisane a ba ukusisa wa motho na le nna tsa wana mogaudise mo le male wa bona ha ke ditlo mo me tle ke tsenye nyane ka le di kholo mobani di etsa wana kongwe batho ba o ile batho ba bohlokwa bophelong ba rona ba re tsibuye ba go ba se ba sa gate ho qeta nako le rona ba go ba se ba sa gate hore jale ba buisana le rona ba ise senetse ntho tsone go tla se di etsa mmo go bana jale ga sa tsebe ho go semedi ena mmomedi e bohlokwa e hloka halang mabere PCFM e dilo e mashome da metse medi ka morao hore ena ya le shome ke back to the PCFM your pulse
1: I love it. You don't have a young Jason Rosa, but I'm going to see you in the city.
0: Ha khutla mona ke bontsha hore ho nya le shemela mo sole mo ke la bona ke #throwbackthursday #throwbackthursday song requests #boysholiday ke throwbackthursday song requests mo me di iteng ka nqeo la tla ge bona wena mo me di go na etsa makatsela mo futa ofe e be pele mo no ga tlo bona wana ka jana ke tika kang hlokomedisa ka eng gutwa ka intsa sinyele re leng khona ke lebeletseng ka thoko ke machaba o bua ka ditaba tsa mafuta feng
2: hey hi tedi yaka wa tla ka sfose seyo bana ba le ube mo haisane kwa ntate a masebetsa mining jwale ka seng a tle phongoleng a fumane tshelete tsena tsa dipoko tsena tsa bona tsena tsena tsena hao haile pela hae monana o le mahaisana wa hae o tseba o batla go laola ka hae ka mane o batla go laola ka mona ka gago ka monana ga a tsebe di-boundary tsa ya ona a ditloa ka di felela kae kore ke mathata fela
0: ke mathata ke a leboa wena momedi ee ke a leboga bosio bo monate mmeo peace fm nna ke tswale mona kutla mona ga ke tsekaeng tlhokobedisa kaeng guta kaeng tsatsi le rileng go lona ke lebeletseng ka thoko ya ke machaba o bua ka ditaba tsa mofuta o feng Pointer Sisters I'm so excited